0: Ato niya pungsod Pilipinas ang Congress may ara constitutional power, okay? May ara again ha, constitutional power ang aton nga Congress. Congress consists of the lower and the upper, the House of the Representatives for the districts and the Senate for the higher events and happenings around the Congress. Okay? So duha, we have the House of the Representatives and we have the Senate, mga Biyanan. So, according sa itong Constitution, ang Congress may gahom na magdisiplina sa ilang kaugalingon ng mga membro. Okay? Including suspension and expulsion. No, ara ani nga gahom makita sa 1987 Philippine Constitution. Article 6, Section 16, Paragraph 3 sa Constitution naghambal, each house may determine the rules of its proceedings, no? Amo man yang ilang agin invoke nagligad to sa ilang debatehay, no, sa Senado, no? Each house may determine the rules of its proceedings, punish its members for disorderly behavior, and with the concurrence of 2/3. Okay, again, mabiyanan, 2/3 of all its members suspend or expel a member. Okay? So, 2/3, mabiyanan. So, ini yung provision nga ini, naghahatag sa House of Representatives, kag sa Senado, no, sa pungsod Pilipinas, otoridad, ang magdisiplina sa ila kaugalingon ng mga membro. Okay? Now, ano ang expulsion? Ang expulsion, mga kabiyanan, is the permanent removal. Hindi ka suspended, expelled ka. Kaya kung suspended ka, for example, kung nag-eskwela ka, eskwela ka, nagyan ko ni expulsion, nagyan ko ni suspension. Kung masiling ka suspended ka, anay, isa kasimana, dua kasimana, pagtapos ang dua kasimana, kabalik ka na sa pag-eskwela. Pero kung masiling ka nga expelled ka sa eskwelahan, but siya kung kakas ka ganyan, hindi ka nakabalik eskwela for that school year. Now, the same man, ang expulsion is the permanent removal of a member from Congress before matapos ang iya nga termino. Saan pa rin matapos sila nga termino? Iba niya, sa 2028 pa matapos sila termino. Doon mga election liwat. Okay? So, may pila pa katuig. Okay? Ang iba niya, sa doon pa. So, kagining expulsion, mga kabiyanan, in the Congress is the most severe disciplinary penalty. Amo niya ang pinakabugat, okay, nga pwede matabo sa Senado or sa House of Representatives, nga ma-impose ang ilang mga members. The most severe disciplinary penalty, pinakabugat, mga kabiyanan. Okay? Pinakabugat nga penalidad. Now, ang pamangkot, sino dapat ang matong hambal ni Igay Irise, sino ang baliw? Siling akong siling sa iba ng mga congressman, akong naigo ka mo nga hambalan ka mo, kung nangakig ka mo, kung hambalan ka mo, buaya, pasitood, buaya ka mo. Okay, after nangyayang expulsion, suspension, mga kabiyanan, pagbalik niya, post sa dayon, welcome to the Crocodile Farm. Sa iyang vlog, mga kabiyanan, no? Pertika, kulit-kulit, ganoon siya, no? Ako kakalingaw ko to siya, gin-follow ko siya actually sa Facebook. Kaya kakalingaw ko ang mga tigulang ng mga congressmen. Daw gagawa ang ilang, gagawa sila sa panit, makita nila sa Barsaga. Si ang gina niya permi si Garin, kay si Garin, if you remember the history of the Philippines, siya ginaya ang ga-promote sang Dingbak Siya Blau. Ginatawag niya si Garin nga Dingbak Siya Queen. Kasi Dingbak Siya mga binadamo to na patay . Ang ila to nga ginpagwa to nga Dingbak Siya damo gitu yung napatay. Okay? So expulsion na member from permanent removal sang member sang Congress antes pa matapos yung termino. And tumunin yung pinaka-severe, hindi pareho sa suspension, no? Ang expulsion, mga kabiyanan, nagatuga ini sang vacancy. Okay? nagatuga in isang vacancy sa House of the Representatives. No? Ang suspension mga biyanan, wala vacancy, kimabalik naman siya eh. But this expulsion, nagatuga in isang vacancy. Ha? Now, for House members, ha? A special election may be held. Ha? Kung i-require sila sang layi, kag kung may ara pa, sufficient time na nagpabilin. Ha? So, may special election mga biyanan. Now, talking about this special election, ha? May well, if you kay siyang pagbutuhay 265 ang nag butar yes ha? So talking about this special election mga kabiyanan, okay, ang kumilik gin pamangkot, okay, siling sa kumilik dali lang anay mangita ta anay sing duga nga pundo, no? Siling sang kumilik ini ang expulsion ni Barsaga sa loan district sang Desmariñas, Cavite, no? Pangitaan anay sing 4th district o 4th district sang Cavite mabiyanan, no? Pangitaan nila anay sing pangitaan nila anay sang budget, okay, siling ni Chairman George Erwin Garcia, no? Siling niya ti mangita ta nay budget gid pamangkot sila ti kinahanglan mag conduct special elections agud nga di syempre may vacancy eh. Tubot siling on ang 4th district wala sila representative, ti paano na lang ang 4th district ngayon eh? Basi ma ano na lang na sila sa Hunger Games. May ano na sila sa Hunger Games. Wala na sila representative eh. Mas masipo na. Na ano na ako? Ano tayo kung galat ako sa Hunger Games? Ano na ilan si Paul eh? No? Ano na ilan na si Paul sa Hunger Games? No? Pero siling ni Chairman George Erwin Garcia ni Chairman George, siling niya ti ngita tanay budget kay wala ini na interest ang tanan namon nga mga preparasyon. We were never expecting nga may ara pa expel. Wala kami ga-expect nga maabot isa punto nga muli ang pungsod Pilipinas. Ha? Kay again ha, si Barsaga gin-expel sa House of Representatives sang Tuesday na sang iyang disruptive kag disorderly behavior. A total of 256 nga mga congressman mga biyanan ang nagbutar in favor ha sang House Ethics Panel's recommendation nga kakso na sa kag 14 ka mga congressman ang nagambal no. Pero no, ha? Ang bago sila 14 lang kabilog, galing mga kabiyanan. Kag may 8 kabilog na nag-abstain. Ano ba sila ngayon siyang abstain? Abstain, wala kami alabot ya. Hindi ba sila ngayon? Hindi kami yes, hindi man kami no. Kabulanda. Daw mo na blaho. So, 256 ang nag-ambal yes. 14 ang nag-ambal no. 8 ang nag-abstain. No? Kaya doon na rin na suspense si Barsaga eh. For 60 days, doha ka 60 days. Tungod siyang iya mga social media posts kag sa mga alleged violations ang rules governing the conduct of House members. Kag kung may special elections, hindi pa mangkot si Chairman George. Siling niya, kung saan o mahimo ining special election, siling ni Chairman George, that it should not be earlier than 60 days but not more than 90 days from the vacancy of the post. So, 2 months from now, not earlier than 60 days, 2 months, so good sang Tuesday, pero hindi malapaw, 3 months mga kabiyanan. So, wala pa man panawagan sa House of Representatives, kag hindi na kinahanglan mga kabiyanan. Now, ano matabo sini? Ano matabo sini? Pwede blayhan kadalagan liwat si Dodo i-troll gid sila bala ni Kiko Barsaga. Pwede blayhan kapadalagan si Kiko Barsaga liwat sa kung may ara special election. Storyahan na ni karon, ha? Sa ikaduhang bahin sa aton nga tingog publiko. Ibalik ka tibalin, kumabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Mainit ang panahon na kaya dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghunat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw o kung may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Indigid pagbabayan ang mga bata o kung hinuptan nga mga sapat sa sulod sa salakyan biskan madali lang. Ini sa kapanam dom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio BYVS.

0: Latino Público. Oras na Pilipinas.
1: Nagmaling ang oras na Pilipinas, alas 8:16, mga kabiyanan. Rin na kita sa ikaduhang bahin sa aton nga tingog publiko. Ma'am Rivada, mayong agagid. Kamusta, kamusta? Kamusta ka madara sa Iloilo? Ma'am Edith Medinilla, kamusta? Although papuli na kamusta sa Ningaglaw. Halong kin sa inyong biyahe. Pabalik sa Luzon kay Sir Sil ni Sir Alin Salas. Ginexpel kay ginexpose ang korupsyon. Amo nang iya nga singgit permi mga biyanan sa iya nga social media. No, kurakot si amo ni, kurakot ang amo to, kurakot ang amo na. So, siling siyang mga damo gambal sa social media ng mga tao na tungod siyang korupsyon, ginexpel. Now, ang pamangkot ng biyanan, pwede pa si Ayhan Kadalagan kung may special nga eleksyon ngayon mo on, ha? Ang COMELEC na gambal that ex-congressman Kiko Barsaga may still run in the special elections in the Lone District of Dasmariñas, Cavite even after na na-expel siya by the House of Representatives sa Commission on Election na gambal si Chairman George Mabianan. Amo nga alba, amo nga ambali Chairman George. Di pa magkot sa pwede balayan ka patalagan paliwat si Kiko Barsaga. Pwede ah. Ha? Patalagan siya. Kung makafile sa sanya nga certificate of candidacy. No? Ando no, kung anong imo uno. Kasi jagid gurutan. You know? Patalagan siya liwat. Dasun makadaog siya. Pag-abot siya sa, sa House of Representatives. Disable naman imo uno. The same lang magyapon ng imuon niya pag-abot dito. Ati sadya, gino? Sadya. Ano maano naman ayan sila? Base ang mga iba ng mga congressman, matakaan na lang. Kami na lang ma-resign, ha? Kami na lang. Hindi sila ko ma-resign. Kaya siyempre, nako sa kwarta na sa congress, eh. Nako na yung sweldo, eh. Pero hambal ni Chairman George, nga pwede gadya kapadalagan liwat si Kiko Barsaga. Kung nakafile siya sa iyang certificate of candidacy, pero yung pamanggot siya nagligad eh. Di maano ka na lang, anong plano mo, dason? Oh? Sili nga, tiba, si maano na lang ko ah. Mag-bitmed na lang ko, sili nga. Oh? Kay siling ni Chairman George, pwede siya ka-file liwat sa Certificate of Candidacy, kaya ang iya nga expulsion as a congressman, hindi man perpetual disqualification to hold public office. Okay? Hindi ini perpetual disqualification, unlike niya, sang impeachment, kung ma-impeach kaya, ha, hindi ka niya kapadalagan niya. Okay? Hindi ka niya kapadalagan niya. Liwat, amo to gani si si Erap, gani, mga kabiyanan. Nga, oh, wala na niya ginhulat nga ma-impeach siya, na naog na siya. Kaya kung na-impeach, hindi na siya kapadalagan liwat. So, naka-mayor pa siya liwat, mga kabiyanan. Okay? So, hindi na sa kapadagan liwat. Now, ining expulsion, mga kabiyanan, as a congressman, hindi niya perpetual disqualification to hold public office. So, siling ni Chairman George, nga lain ini, kung ang isa ka tinuga, lain iniya, kung ang isa ka tinuga, ma-convict with finality over any case. Kaya ang punishment siya ni mga binan, it includes perpetual disqualification to hold any public office. Kaya amuning hambal sa atong layi, ang conviction sang krimen involving moral torpiture. Kumaara na final judgment sa conviction. This is criminal in nature. Now, ining expulsion, mga kabiyanan, nga natabo kay Kiko Barsaga is administrative in character. Okay? Hindi isa criminal, ha? This is not criminal in nature. This is administrative, mga kabiyanan. Okay? Again, ha? Ang House of Representatives gin-expel sa sang disruptive kag disorderly behavior. So ano ning disruptive kag disorderly behavior? Now ang atong nga constitution mga biyanan, wala nag-provide sing precise definition, ha, kung ano ang disorderly behavior. And because of this, mga kabayanan, ang kada chamber sa Senate or sa House of Representatives, gintagaan ni sila sing broad discretion nga sila mismo ang mag-determine kung ano nga mga aksyon, ano nga mga conducts ang nag-constitute sang disorderly behavior. So sila ni ang mag-decide, mga kabayanan. Ikaw yung mga huyab gaya, disorderly behavior na yan. Patulog kaya sa session niya, disorderly behavior na yan. So sila bahala mag-decide kung ano yung mga kabayanan. Okay? Now, historically speaking, ang disorderly behavior nag-include, number one, based ang atong nga Congress, conduct that damages the integrity of Congress. Okay? Conduct that damages the integrity of Congress. Ano mga examples ini? Corruption, bribery, abuse of authority, serious ethical violations. Namambal kita. Tinga, ang ibandira ng mga congressman nga nakaangot sang kaso sang corruption, bribery, abuse of authority, nga wala sila yagin expel, wala sila yagin disiplina. Kaysa layis ang Pilipinas, mga kabayanan. Antes nga matagaan pinalidad ang imong kaso, antes madedesisyon ang imong kaso, you are innocent until proven guilty. So but silingon tanan nga may mga kaso sa Kongreso, sa Senado man or sa House of Representatives man, nga wala pa pinalidad, mga kabayanan, inusinti pa na sila, mga kabayanan, na wala na sila sala pa. Amo na sa aton layi, innocent until proven guilty. So amo na, mga kabayanan, ha? So biskan may nakaangot ka sa corruption, sa bribery, sa abuse of authority whatsoever, ha? Basta kay wala pa natapos imo kaso, ginahiring pa, ginaano pa, o wala pa may pinalidad, you are innocent until proven guilty. Now, iniya kay Barsaga, kay Kiko, ethical violations ini, the cellphone during session, the live stream during session, and historically speaking, number one, conduct that damages the integrity of Congress. Number two, conduct that obstructs legislative functions. Example, disrupting proceedings. Gina-disrupt ako no kay may ginahimo siya to. Refusing to comply with lawful orders of the chamber. Kaduha na siya gin-suspend. Amo na yung balila eh. Kaduha na siya gin-suspend. Wala si Gyapon na mati. Ti anong himo ito ni? Kakson ta na lang. Kay kating agit sa bagol nga bata. Pertigit ka sa luwayon nga bata. Dumuldungol gini nga bata. Kakson na lang. Pila edad niya. May tisiti na siya no? Bait City and News. So, Bait City and News, mga kabayanan. So, hindi pa rin ginseng ro, kaya yung ginseng, 1987 eh. Bait City. Ginseng it, ginseng, chakto. 1987. Kaya kung mag-29B ka, millennial ka. Pero Bait City ka, ginseng ka. Chiling sa mga tigulang, nag-pepes. Hindi ka pa sa Hawaii, hindi nga bata ka, hindi na. Doon naging di siya. Eh, nukahanin ni natin yung suspend po. Wala nga po, nagliwat ni siya nga. Di ano yung mukunta ni, di kakson na lang, hindi aking patigitig sa laway. Dungol-dungol nga pagkabata nga ini. Tingin kakas sila, mga kabayanan eh. Kakas sila. So, ano niya? Conduct that damages the integrity of the Congress, conduct that obstructs this legislative function, and conduct that brings dishonor to the institution. O, naghatag dishonor kay man kuno, ginatawag niya buaya ang congressman. Siling ni Richard Gomez, ginpalapitan ko siya, ginambalan ko siya. Hindi mo pagambalon ng mga buaya, mga congressman. Kay congressman ka man bala, dala ka da sa mga buaya, kung taugon mo mga buaya. Siling ni Richard Gomez, sa ngayang speech sa nagligad to. Pero siling ni Richard Gomez, Amo tong daw na paboran ko to sa iya ginambal. Kasi linya, expulsion is a very serious penalty. No? Kung nakasala, say suspend nyo. Suspend nyo. May suspension man ta eh. Kahit kung suspended, wala man swildo eh. Ha? Kung suspended, wala swildo mga kabiyanan. Wala ka swildo, wala ka may mabaton, nga 20 million, wala ka, ha? Wala ka may mabaton, nga 2 million, nga. Kung ano nga million-million na wala ka, o, oh, kumbaga suspended, gagidya. Pagbalik mo, kung okay na liwat, o, makabaton ka na. O, oh, kaling kay damo-damo, agad siyang nagpabor sa, ano eh, expulsion eh, 200 plus mga kabiyanan. Two-thirds ha dapat, two-thirds. Na kung sa Senado, talking about two-thirds, kagamang managin ang pangita sa impeachment, ha, agad nga magbutar, two-thirds is 16 people. Okay? Kaya 24 kabilog ang Senado, di ba? So, 8 times 3, pila? 24 eh. Oh. So, ang 2 thirds is 16. 8 times 2, 16. Check to. Check to upon man. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 24. Check to. Oh. 2 thirds, but siling on 24 divided by 3. Oh. So, kada 3, 8. So, duha ka, tatlo ka 8, diba? 24, so duha ka 8, check to. Ano, in-explain ko ba ba tinamba niya? Masi, sala akon mat, blao. So, amin yung mga now, ano matabo? Pwede pa sa kapadlagan liwat. I don't know kung ano matabo next. But then, kalayo pa siyang dasong election eh. Oh, layo pa ang dasong election. So, may special election, gini mga mga nagod nga mga providan sa Gyapon. Ang 4th district siyang Cavite siyang ilang representative. So pwede siya padagan liwat, kung mapadagan sa liwat iti tapos gidi kung makadaog sa liwat. Oh, si Congress niya. So amun na mamaya na again, we need to pray for our government. We need to pray for our Congress, the Senate and the House of the Representatives. Kay sila ni ang may hawak ng beat sa pungsod Pilipinas. But anyway, yes, lang na Adriana sa Siningad. Law boss, lain naman na tustrihan. Ay, pahuway naman tayo yung Senado kag sa House of Representatives yung mga biyanan, no? Senado kag sa Kamara. But then, at least naman namilit, mga biyanan, mga mayutan ay. May namang hangit doon, Diyos sa mabila, nagalaya ng kapasalamat kami sa Siningaga. Salamat kayo sa mga katutom, sa mga kabuhi. Thank you, Lord, for this new day, new opportunities, new privileges. At the same time, you know, salamat sa imong kusog bakod nga gamito namon pagatubang sa mga challenges, you know. Tuyo-tuyo po ngayon kami sa Sining Adlaw. Kagabay ginong ikaw ginmadahis. Tag sa naman mga buhay. Tanangin na po. Napasalamat in Jesus' name. Amen. Maamiya na lang dito sa studio. Kao po natin si partner Bonner Carmona sa ating mga controls. Kag si Sir Joe Redulia sa aton nga comment section sa aton nga Facebook live stream. Ini ang inyo abyan sa kanginan, Jig Sinilya, nagsiling, life is short and simple, don't make it complicated. Din yung oras ng Pilipinas, dito sa 12:33 Radio DYBS, sa gasabuli. See you tomorrow, God bless, and bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW.
2: Serbisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po ang programang Serbisyong OFW Thursday Edition, kasama po ng ating punglingkod na si Pastor Rene Bonsoy. At syempre, ngayon, talagang in the flesh, kasama na po natin si Pastor Joe Biasong. Pastor Joe, good morning. Kumusta ka?
4: Yes, Pastor Rene, maraming salamat at marami akong utang sa iyo, ha? At lahat ng ating mga kababayan, alam ko na na-miss ko po ang broadcast last week at saka this week, itong nakaraan. Anyway, thank God na narito tayo, medyo malakas-lakas na nakarecover mula sa ubot, sipon at trangkaso. No? Good morning po sa inyong lahat, nawa po ipagpalain kayo ng Panginoon sa episode ngayong araw na ito. Sagot kita, ito po si Pastor Joe Biasong, maraming salamat, good morning sa inyo lahat.
3: Ayan, siyempre tayo rin po ay napapanood sa Channel 185 ng Signal Cable TV sa pakikipagtulungan sa GCTV. Mm. At siyempre, mga naka-PM radio, ha, yung mga nakikinig na, ay good morning din po sa inyo. Nasa bahay man kayo, nasa trabaho, or papunta pa lang sa trabaho. Sabay, inaanyayahan po namin kayo na pakinggan yung aming pong tatalakayin ngayong umagang ito. Pero bago tayo magpatuloy diyan, tayo muna ay babasa ng gabay mula sa salita ng Diyos na mahango sa Psalms chapter 42 verse 11. Ang sabi po rito, "Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God." Alam niyo po, ito pong talatang ito, makailang beses ko nang basa at na-reflect and has ministered to me personally. But, you know, every now and then, when I read this verse, there is always something that you can really learn from this. Ang mga verses pong ito is a heartfelt reminder that even in the seasons of discouragement, we are not left without hope. Ang sinasabi po ng psalmist dito, he speaks to his own soul. Ina-acknowledge niya po yung heaviness nung despair na kanya pong nararanasan. Yet, choosing to redirect his focus towards God. It is actually an act of faith to praise God even before the breakthroughs comes. Kasi naghihintay ho tayo ng breakthroughs. Kailan ba ako makakalampas dito sa aking nararamdamang ito? Kailan ko ba malalampasan ang mga disappointment na ito? Ang turo po sa awit ay kausapin natin ang ating sariling kaluluwa. Kahit sa gitna ng panghihina, maaari tayong magtiwala sa Diyos at purihin siya ng may pananampalataya. Napakadali po kasi para sa atin na ilugmok ang ating sarili sa kalungkutan dahil sa bigat ng ating nararanasan, na tila baga wala ng pag-asang makaahon. Napakahalaga na malaman natin ang dapat nating gawin kapag dumadating ang ganitong sitwasyon. Unang aral na pwede nating mapulot dito ay yung tinatawag na self-encouragement in faith o pagpapalakas sa sarili. And sometimes we really need to speak truth to our own hearts when emotions overwhelm us. So speak God's truth to your soul. Tell yourself, why so downcast? Put your hope in God, just as the psalmist did. Secondly, there is hope in God's character. May pag-asa sa Diyos. Circumstances change, but God remains faithful. And our confidence is not in circumstances, but in the unchanging nature of God. Kaya po, turuan at ipaalala natin sa ating sarili na ang Diyos ay hindi nagbabago. At ang pwede pong magbago ay yung ating sitwasyon. Third and last, praise or use praise as a weapon. Gawin po nating sandata ang papuri. Worship lifts our eyes above the storm. Worship shifts our perspectives from problems to the greatness of our Savior. Magsimula po tayong magpuri kapag ka nakakaranas ng lungkot at lumbay. At gawin po natin itong pananggalang sa iyong nararamdaman at ibalik ang pagtuon ng ating panangin sa Diyos na siyang nagpapalakas sa atin. Kaibigan, kung ikaw ay nakararanas ng ganitong mga feeling, mga heaviness of the heart, I encourage you. Katulad ng sinabi ng psalmist, why so downcast, O my soul? Put your hope in God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kapag ka mabigat po ang aking kalooban, palalahanan mo po ako na magtiwala po sa iyo. Paalala mo po sa akin na hindi ko man mabago ang aking sitwasyon ngayon, kayo ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kayo po ang siyang pwedeng magbago ng aking sitwasyon. Turuan mo po ako magpuri kahit sa gitna ng pagsubok, sapagkat ikaw ang aking tagapagligtas at ang aking Diyos. Patubayan niyo po kami sa aming pong broadcast this morning. In Jesus' name. Amen at amen. Partner.
4: Ayan. Napakaganda, partner, yung talatang yan. Dahil, di ba, may mga pagkakataon na nag-expect tayo ng encouragement sa labas. Tama. Then wala tayong makuha.
3: Wala tayong makuha, oo.
4: So, instead discouragement, instead na maghintay ka outside, palakasin mo ang iyong loob. Sapagkat ikaw, kaya mong gawin yun eh, partner eh. Kayang gawin. Lalo na sa ating mga overseas Filipino workers, ang feeling nila, ang pamilya nila, iniwan na sila, parang pinabayaan sila. Pag hindi na nagpapadala, hindi naman kaya pag tatawag lang kapag may padala, mga ganon. Pero yun nga, magandang encouragement yan na bakit nararamdaman mong ikaw ay lugmok? Bakit ko nararamdaman ako'y lugmok? Kaya kinakailangan ikaw rin na magpalakas. So yan ay bigay ng Panginoon yan sa atin na kapangyarihan, na kakayanan na palakasin ang ating sarili. Okay, amen. So ngayong umaga, partner, gusto kong batiin lang at magpasalamat na rin doon sa nag-host doon sa national convention namin, na fifth national convention ng Reverend Senior Pastors Assemblies of God Church. Ito yung dito tayo, partner, na ordained dito sa RS Pagsi dyan sa Kabikulan. At maraming salamat, Pastor June Belen, ang president, at si Bishop

0: Dating eh, inaasahan ko na ang pagbawi. Ayun, salamat din sa aking pamilya, aking
1: Ah.
0: may Banji Viasong, aking mga anak, Kelly, narito ngayon, nakikinig sa atin, si Dr. Hannah, Joseph, si Timothy, at sa lahat ng kapatirang nakaalam na aking kalagayan. Huwag ko kayo magdalala, okay na okay po ang inyong lingkod. Normal yan. Pagpagod, sipon, ubo, normal yan na pakiramdam.
1: Oo. Tsaka normal yan sa mga ganitong edad natin.
0: Tama ka dyan. Yan ang pinakatamang tumpak na salita. Ayan.
1: Oo. Eh, mabanggit ko lang, partner, na kahapon, o umaga pa lang, ay pag-park ko pa lang dyan sa baba, sa basement, dito sa office, eh napansin ko na ano, medyo malambot yung aking front left tire. Di ba, nakita mo naman yung aking parking sa baba. Napakasikip dyan. Eh, pero dahil nga nag-take over nga ako ng program mo kahapon, sabi ko mamaya ko na lang yan anuhin, asikasuhin after the program. So, pero binanggit pa rin ng security na ay nga flat nga. Alam mo ba, partner, the whole, halos the whole morning, ay, yun lang yung ginawa ko, nagpalit, nagtaas, naglagay ng jack. Dahil nga sa sobrang sikip, nahirapan ako dun sa ano, alam mo bang basang-basa ako ng pawis at saka ng anong tawag dito, ng aking pants na nagka-uling, nagka-langis, nagka-kahapon. Yes.
0: Partner, tinutukoy mo ang parking, yung dulong-dulo. Ha?
1: Yung doon sa dulo, oo.
0: Oh, dulo. Naku, masikip na yun.
1: Masikip tapos madilim.
0: Oo. Oh,
1: no? Eh, di ba? Kaya eh, tapos, yun na, tapusin ko lang itong ano. Ang naging ending nito, partner, eh, hindi na ako nakapag-programa doon sa programa namin ng Wednesdays.
0: 1 o'clock. Yung 1 o'clock.
1: Oo, si Ma'am Joy na lang. Kasi, alam mo ba, kailangan kong bumili ng t-shirt at saka ng pantalon. Dahil ang dungis ko, partner, pag pinakita ko sa inyo, mga kaagapay, ay ganun ho, ay challenge. Naging challenge kahapon kung paano ko ilalagay yung... naalis ko naman yung gulong kung paano ko ikakabit. And the Lord taught me patience kahapon dahil talagang susuko na ako eh.
0: Nako, so, parang...
1: masikip kasi.
0: Parang...
1: Ang dumi nun, doon sa area na yun. Kaya talagang dungis-dungis ko kahapon.
0: Parang lalo mo aking kinonsensya niyan, partner, eh. Yung yun.
1: Ay, partner, ang kapalit na lang pala niyan, eh. Di ko naibinin, dapat nagdala ka ng bulad o kaya ng daing na isda.
0: Nako, eh, walang time para bumili dahil yung eksaktong oras, pagkatapos ng convention, lipad agad kami papuntang Legazpi. Wala nang sa mga dadaanan eh, walang mabilhan. Anyway, babawi tayo sa mga susunod na pagkakataon. Partner, may mga babati lang sa atin. Unahin na natin ito, no? Si
1: Karen.
0: Yeah, si Salvador Epifanio. Oh, Epifanio Salvador, good morning, sir, na po while listening on PM Radio. Si Karen Damian, mapagpalang araw po, pastors. Salamat
1: po. Oh, gusay masu.
0: Ayun. Si Karen yan. Si Josie Mingala, good morning, Pastor Joe, Pastor Rene, sa lahat po. Ayan, ayun. Si Sheila Ken, sick. Thank you sa salita mo. Thank you, Lord, sa salita mo kapag may kabigatan. Kami patuloy na magtitiwala sa iyo. Maati Marie de Jesus.
1: Amen.
0: Good morning, Pastor Joe, and good morning, mga pastor. Be encouraged po. Ayan. Ayun, mga nanonood. Alam ko marami pang nanonood, nakikinig ngayon sa PM Radio, sa mga regular na radyong traditional nating ginagamit sa ating GCTV. At syempre, naka-cross-post din ito sa GFM, ano? GFM page. Kahapon, partner, nanood tayo doon sa ano, dahil okay-okay na tayo. Nanood tayo si Joy nga, yung host, nakita ko at
1: right.
0: At nag-comment nga tayo at nagpapasalamat tayo tuloy-tuloy ang gabay ng Pilipinong manggagawa, bro.

0: talagang
1: Yeah, partner.
2: Yes, go ahead. At, alam ko na nakita ko nga na nag-repost ka eh. At maraming salamat sa iyong suporta sa programa niya. Alam mo naman niya na tayo nagsimula dyan eh. No, 20, I believe that was 2020 nung sinimula natin yung programang yan eh.
1: During pandemic.
2: During pandemic, no?
1: Ano?
2: At dyan tayo nag-venture sa ating online.
1: At
2: So,
1: malayo na narating ano partner ng gabay ng Pilipinong manggagawa bro. Hindi nilalam na yung title na yun ay GFM din yon. Gabay
2: Tama.
1: ng Pilipinong manggagawa bro. GFM.
2: Tama,
1: Ayan.
2: tama. At ikaw ang may brainchild ng title na yan. Well, anyway, eh ngayon nasa servisyong OFW tayo, eh maglilingkod naman tayo sa ating mga kababayang OFW. Si eh, partner, maganda yung mga update ah ng anong tawag dito ng ating Department of Migrant Workers patungkol sa kanilang balita. Eh, papaalam na natin sa kanila, ano?
1: Yes,
2: Eh,
1: oo.
2: oo, kasi dito, ito, current lang ito, about, siguro, before, less than a week ago, nagbigay ng update as of May 31, 2026, no? Ito po ay ayon sa National Reintegration Network Shaping Brighter Futures for Repatriated OFWs, may higit 4,700 repatriated OFWs na at mga dating OFWs ang natulungang makapagsimula muli sa pamamagitan ng National Reintegration Network. Okay? Nakapaghatid ng Department of Migrant Workers at ang kanilang mga katuwang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, 24,372 services sa 461 former overseas Filipino workers at 646 recently repatriated OFWs sa ilalim ng programang Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa, National Reintegration Network or NRN and Job Fair. Ito po ay batay sa datos ngayong May 31, 2026. Umabot na rin sa 13 NRN fairs ang isinagawa sa bansa habang mayroong 31 agencies ne 31 agencies ang lumahok sa mga ito, no? Para sa nakakaalaman ng lahat, isa po dito sa mga programa nila yung kabuhayan. Dalawa po
1: Okay.
2: yan, no? Trabaho at saka livelihood. Sa trabaho, ibig sabihin, hindi naman ho lahat ng bumalik ng mga OFWs ay maalam magnegosyo, kaya trabaho hanap po nila. So, ang nangyari ay ayon sa kanilang data, 2,142 job facilitation beneficiaries, 226 local companies, at 104 private recruitment agencies ang lumaho.
1: Okay,
2: Naman
1: partner,
2: po, yes, go ahead.
1: komentaryohan ko lang ito dahil kaya ito ang napili nating pag-usapan. Bagamat ngayon ang gustong-gustong pag-usapan ng maraming ngayon, nangyayari dyan sa Senado, hindi makakatulong po sa ating mga OFW, mga nangyayaring yan. Pero hindi na po tayo mag-aaksaya ng panahon para habang nangyayaring kaguluhan dyan sa Senado, tutukan lang natin kung ano ang ating mga kababayang nagkakaproblema. Lalo na mga OFW, itong National Reintegration Network, mapansin mo partner, ginamit lang ito itong nakaraang taon, itong name na ito, National Reintegration Network. Bigyan lang
2: Yes.
1: natin ng konting context. Ang nung POA pa at saka OWA ay dating DOLE, attached agency. Ang OWA at saka POA ay may mga kanya-kanyang ang OWA ay mayroong reintegration program ng pangkabuhayan. While ang National NRCO ay separate partner ng DOLE. Hindi under ng OWA, hindi under ng POA kundi isang sangay o isang bahagi ng Dole. At isa sa mga naging kaibigan natin na interview natin diyan si Director Chona Mantilla, ang kauna-unahang direktor ng NRCO diyan sa may Manila, ang opisina ay separate. Kaya ako gustong tingnan ito na napakaganda kasi in-integrate na nila as a network partner na hindi ka na pupunta ng OWA, hindi ka na pupunta ng ganito, kundi pinagsama-samang effort. And the good thing is kasama na ang DepEd para doon sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir, kasama rin ang DOLE, kasama rin ang DOH, kasama ang TESDA partner. Sa tagal ng pagsubaybay natin sa mga OFW 2001 pa, naglilingkod na tayo sa OFW, nakita natin ang hiwa-hiwalay partner na pagtulong, parang nagtuturuan, yun ang word eh, nagtuturuan ang mga opisina na dito kayo, hindi po sa amin yan. Imagine mo yung stress ng isang distress na ganun ang sitwasyon na ituturo ka yung palipat-lipat bukod pa ang NLRC. Ngayon, sa bagong development na nangyayari with the creation ng Department of Migrant Workers, talagang 2021
2: yes,
1: hanggang ngayon malayo na ang narating pero marami pang dapat gawin. So we would like to recognize itong ating bagong departamento, lalo na Secretary Hans Naipatnak, sa ganitong mga effort na pinagsama-sama. And of course, syempre, gusto rin marinig yan ng mismong ating Pangulo, no, na talagang siya rin naman ang nag-uutos ng ganyan na magkaisa, pagsama-samahin ang mga departamento para makatulong. And the result is this. Itong May 31, 2026, ganito kadami ang natulungan, kaya gusto nating i-highlight. Baka naman nakatingin tayo sa mga pangit, pero magaganda, hindi natin napapansin, partner, to be balanced, eh, ganito marami. Despite na parang huminto na, partner, ang giyera dyan sa Israel, Iran, pero tuloy-tuloy, partner, hindi nahinto. Tama. Ang pag-repatriate, kasi alam din naman ng ating pamahalaan, particularly ang DFA at Department of Migrant Workers, na hindi na ito'y pansamantala lang, ito nangyayaring ito. Kaya tuloy-tuloy. So, yun ang ating gustong bigyan pansin. And you mentioned nga kanina na yung mga former OFW na naserve na 4,000, tapos recent repatriated na 646, abay, hindi lang natin alam ang nararamdaman nila, partner, kung paano sila masayang nakauwi, kasi most of them are may mga problema sa ibang bansa. Hindi ito yung may mga trabahong gustong umuwi o may mga trabaho doon, mayroong kontratang tinatapos, hindi ito, kundi ito yung may mga problemang napauwi na sa pamagitan na pagsundo ng isang eroplano, chartered flight mula sa Pilipinas papunta sa ibang bansa. Yun lang yung gusto kong sabihin dyan, partner.
2: Napakahalaga. Mabuti't nabanggit mo yan. Napakahalaga kasi ng reintegration. No? Kung mamarapatin po ninyo dito po sa ating programa, ay yan po ay gusto ko actually itong ng segment where we can talk about this, no, hindi lang isang beses kundi siguro i-series natin, dahil marami ang hindi nakakaalam nito, and we're looking at a visual. Kung titingnan nyo, ang reintegration po involves hindi lamang po yung sinabing pagbalik lang yan, pagbalik sa society, pagbalik sa pamilya, kasama ho, reintegration din po yan, ha? no, sa community. Eh, pero itong mga programang ito, as we have met, ano, we have spoken to ASEC Benny Legazpi, no, at siya ang isa sa mga nangunguna dito. At yung kabuhayan, yung livelihood, no? At ito, itutuloy ko na, yung umabot nga sa 9.65 million ang kabuuang financial assistance na ibinahagi patungkol sa reintegration o pagbibigay ng kabuhayan, no? Para magkaroon ng sariling kabuhayan. And as I said kanina, partner, hindi naman lahat ng bumalik o mga OFWs na nag-forgood na ay marunong o maalam sa pagbibusiness. In fact, yung iba na nagsimula o nag-try, ay ano nangyari? Dahil hindi nga sila masyadong maalam doon, ay nauwi pa rin, partner, sa nag-forgood, supposedly, pero bumalik pa rin sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Dahil nga, parang doon lang naubos. So I think ang isa sa dapat din natin tuunan ng pansin ay yung pagka nag-reintegrate, eh, are they prepared?
1: Mm-hmm.
2: Prepared nga ba? No? Merong ang nag-viral na post eh, patungkol sa isang seafarer. No po? Yung seafarer na sinubukan lang sila. Kunwari, nag-ano sila, kung gaano ka-prepared ba talaga sila? No? At ang ginawa nila ay kumbaga nag-set sila ng budget na ganito lang yung budget na kanilang gagastusin for the next 3 months. Alam mo, naging ano, siguro paikliin ko na lang, unpreparedness. Hindi pala nila kaya or hindi kaya o hindi napaghandaan ng family members. Kasi hindi nasanay eh. Alam mo naman ang seafarer, di ba? Medyo malaki ang sahod. So, hindi kaya yung sinet nila hanggang ganito lang. They had to say no. Yung anak, they had to say no sa mga lakad, sa barkada. Eh kung dati, nung hindi pa kumbaga nakakapagpadala, malaki yung budget, ay hindi pala nila kaya. Yan yung dapat pag-isipan. Kaya ba o na-prepare ba si OFW o si seafarer na pag sila ay bumalik, no, kaya ba talaga nilang masustain yung kanilang buhay apart from being an OFW or a seafarer who consistently is kumbaga dahil may work sila, meron silang consistently na re-receive na malaki, kaya ba nilang bumaba doon sa level na kung saan alam nila ay mag-survive sila. Maraming ganyan, partner.
1: Alam mo, partner, kasi ngayon meron na kaming mga seafarer, no, sa local church. Kaalis lang actually, dalawang umalis at napamilya na church ngayon.
2: Hmm.
1: Eh talagang masabi lang natin na bago umalis ang seafarer, yung context na ginamit mo is seafarer eh.
2: Yes.
1: Eh, bago umalis, partner, bauna sa utang. Bago umalis.
2: Yan na nga. Oo.
1: Bauna sa utang. Kaya yung isa, dalawa, tatlong buwan, magbabayad pa yung partner. Magbabayad. At kasi sanay itong mga ito na hindi lang yun sa amin, kundi lahat, no, halos. Sanay okay. Na bago umalis ay nagpapakain. At nangyari nga sa amin, partner. Talaga nagpakain ng yung mga ilang kapatiran na yon sunod-sunod, dalawang magkasunod na linggo. Dahil paalis ng araw, bag hindi po natin ini-encourage. Kaya lang, wala. Eh, pagdating doon, may dala ng mga pagkain, partner. Anong gagawin mo doon? Kundi pasalamatan at mag-thank you dahil sa kanila. At we salute naman sa kanilang effort. Pero, yun nga, paano? Kasi halimbawa, 9 months, 6 months to 9, ang pinakamahaba na alis. Tapos, pagbalik, kulang-kulang na may isang taon, partner, na walang trabaho. Imagine doon. Paano ka makaka-survive o paano ka makakapag patuloy ng ganun kung hindi ka babalik uli? Kaya yung cycle, partner, tuloy-tuloy yung cycle na yon, at yan ang gagawin nating tulong. Mabuti na lang, partner, may share ko lang na yung sa church ngayon ay mayroong part ng reintegration namin, matulungan yung mga pamilya, ay mayroong savings program na ngayon. Ang local church, papunta sa cooperative, local church setting lang, hindi hanggang makarating sa regular na ano, regular na kooperatiba. Malaking tulong kasi natutulungan yung attitude baga ng pagtitipid ay matutulungan. Siyempre, ang ginagawa natin, nagmo-modelo tayo. Tayo mismo ang naglalagak na ng mas palagay ko, ako na yung pinakamalaking may savings ata doon at saka at iba pa na mga in-encourage ko para ipakita partner yung support ng savings program para sa mga OFW at kanilang pamilya.
2: At yan ang ano ha, alam mo na kilala mo si Pastor Terry Roquesa. At isa yan sa pinakamatagal nating partner. At yung kanilang ministry, yung kanilang OFW Federation, buo nga yan noon ng ating interaction ng Global Filipino Movement. At isa sa landmark na kanilang programa ay yung simpleng pagtuturo ng pag-iimpok. No, na hindi kinakailangan ano eh, hindi nga kinakailangan malakihan eh. Pero dahil doon they were recognized by the municipality, no, ng kanila pong ano at dahil nga doon nagkaroon ngayon meron na silang kooperatiba. No, at siya ang isa sa mga tagapayo na ang dalangin natin ay tuloy-tuloy lang at sana hindi mapasukan ng mga personal na mga ano na mga intention
1: interest,
2: para, na interest, no, kasi may mga nauulinigan tayong ganyan. Pero ganun pa man, maganda at nandiyan dyan si Pastor Terry pambalance. Tapos
1: Amen.
2: isa pa ang sasabihin ko, partner. Doon sa sinasabi kong istorya ay isa sa komento o sabi nung anak, sabi nung asawa, okay lang naman na bumaba kami dito sa ganitong estado, pero sana pinepere nyo kami.
1: Iyon
2: yung ano, very ano yan, very crucial yan. Sana kumbaga inihanda nyo kami.
1: Na transition partner, no?
2: Na transition, oo.
1: Simula 3 months mula ngayon, mga ganoon, ano, na naihanda, no? Good.
2: Oo, kasi napakahalaga nga noon, dapat on board lahat. Kung mag-forgood na ang isang OFW o si Ferrer, dapat on board mula sa asawa pati sa mga anak para alam nila. Kasi kung hindi sa akin, partner, hindi nga lang 3 months before eh. Taon dapat, isang taon.
1: Pag alis pa lang, partner, maunti-unting matransition talaga.
2: Correct, so, partner. Yan, nadidinig mo na ako palagi na sinasabi ko, isa sa prinsipyo sa reintegration, no, o yung planning to go home for good, is begin with the end in mind. Ibig sabihin, sa una pa lang na kontrata, dapat alam mo na bakit ba ako mag-a-abroad. Gaano ba katagal ako mag-a-abroad? Ano ba ang objective ko? Mag-iipon ako. Kung mag-iipon ako, para saan? Para sa bahay, sa lupa, pagpapaaral, pagninegosyo, o anong negosyo? Kailan ko sisimulan nito? 'Di ba? So 'yan yung sinasabi natin na dapat meron kang exit plan.
1: Tama.
2: Ano? At kalimitan, kaya ang nangyayari, nag-exit, babalik ulit, nag-entrance ulit.
1: Alam mo, Pastor Rene, ako ginagamit kong terms sa church, no, kapag ganon. Anong project mo itong pag-alis mo ngayon?
2: Yeah.
1: Yung word na project, para bang nakatatak na sa iyo, oy, itong pag-iipon ko ito kasi may proyekto. Kalimitan, kaya hindi nakapaghahanda dahil wala namang pinaghahanda ang dahilan. Kailangan ma-establish yan ng bawat OFW na aalis. At hindi lang OFW, asawa at mga anak. Tasama, sabi mo kanina, dapat on board doon sa project na gagawin. Okay. Si may encourage din partner ang asawa eh. Even yung mga anak, may encourage kasi may proyekto na pinagsasama-samahan ng bawat isa. Kaya mag-a-adjust ka ng budget mo, ang misis mo, mga anak mo. Kasi mayroon silang goal na tinitingnan na 2 years from now, ma-accomplish yung project na ito. I think it will excite them kapag ganun, may proyektong pinaghahandaan o gagawin this 2 year contract.
2: So, ibig sabihin nito, we really need to push, no? Itong reintegration na ito. And partner, kahapon lang, no? Kahapon na nagkita kami ng isang butihing pastor na matagal na nating kilala. Kilala mo rin 'yan, no? Si Pastor George De Ramos.
1: Yes, yes. Oh.
2: So, former OFW 'yan, partner.
1: Hong Kong.
2: Oo, church planter 'yan dahil 'yan matagal sa Hong Kong.
1: Saan ba siya ngayon, partner? Sa CCBC pa rin ba?
2: Siya ay CCBC. Siya pa rin, president pastor ng CCBC. Nagkasama kami sa isang wake at ay na-assign pa nga akong mag-pray for the family dyan sa Camp Crame. At napagkwentohan naman yan, yung reintegration. And there seems to be, talagang tamang-tama eh. There seems to be parang a need to really focus. Especially no in the context lalong-lalo partner sa ating mga Kristiyano in a context where sa kanya naman spirit yung sa spiritual side of reintegration na kumbaga kung noon habang sila ay OFW abay mainit na mainit no usapan na pala tayo sa gawain eh nung nag-exit parang nanlamig, nawala. Oo, sabi ko, doon ko biglang naisip, abay, oo nga, ano? Meron nga rin palang implikasyon yung pag-exit mo kung ang isang mananampalataya na mainit habang siya ay nado doon. Anong factor? Bakit mainit sila? At anong naging factor naman nung sila ay umuwi na, ay bakit nanlamig? Tila baga nanlamig?
1: Okay. Partner, alam mo, maganda na nagkakwentuhan kayo dyan sapagkat from his own experience as nag-work din yan at naging missionary dyan sa Hong Kong, na-obserbahan niya yan eh. Tayo yes. naman na narito sa Pilipinas, partner, mainit na mainit dito pagdating sa labas ng bansa, tumamlay. Diba? So, yan yung tinitingnan ko din kasi may mga umaalis na rin sa aming mga kapatiran muli mula sa tinitingnan natin yan. Paano nga ba susolusyonan yung vice versa na challenge ng panlalamig kapag umalis? Bagamat may mga tinitingnan na tayong programa para dyan. Kaya malaking challenge yan sa ating mga simbahan. At alam ko sa ating mga kapastoran na nanonood ngayon, nakikinig ngayon, alam nyo yan, mainit dito pagdating sa labas ng bansa nawawala dahil wala nang sambahan, wala na silang physical na napupuntahan. Bagamat they can attend services online, pero iba pa rin partner eh. Yung face to face pa din. Kaya yun ang malaking challenge at sana magawa natin yan ng mga konkretong programa o paraan para makaipagpatuloy dahil ang paglabas ng bansa ay hindi lamang pagtatrabaho kundi with a higher purpose dapat ng paglilingkod sa Panginoon at pag-share ng mabuting balita.
2: Right, right. Kanya nga po, at again, maririnig niyo kami dito from time to time discussing all of these matters kasi napakahalaga ho kapag ang isang OFW ay fully reintegrated. When I say fully reintegrated, ano, sa community, sa una-una sa family yan eh.
1: Family.
2: Pangalawa sa community. Community kasama dyan ng church. Pang-apat, kung dito, matagal silang nagtrabaho abroad, hindi sila in touch dito sa mga pangyayari sa Pilipinas. Kaya yung iba, partner, di ba, merong parang nadidinig mo. Eh mabuti pa doon sa bansa kung saan ako nagtrabaho eh maayos dito nakakadismaya parang gusto ayaw ko na maging Pilipino gusto ko nang bumalik doon.
1: Ang tawag so, niyang partner, reverse culture shock, no?
2: Pagbalik reverse culture shock, yes. So,
1: pagdating dito nakukumpara na yung bansang pinanggalingan na pinagmamalaki na kaysa sa kanyang bansa. So
2: oo.
1: Bagamat yan ay wala tayong masasabi diyan dahil yan ay obserbasyon nila. Pero kinakailangan ng isang nagmamature na OFW, nakikita mo yung kulang. Kasi yan, kapag ikaw ay, depende sa perspective lente na ginagamit mo, halimbawa doon maunlad na, wala ka nang idadagdag eh. While kapag narito ka, maraming kulang, yun ang gagawin mong tungtungan para maging negosyo yung kulang. Eh, lahat naman ang kulang, diyan nagsisimula ang negosyo eh. Kulang ng ganitong ganito, kulang ng ganito. Halimbawa, tulad ng pagmahal ng kuryente, kaya nag-iisip pa ng solar. Diba? Mga ganong, dahil kulang, nakakapag-isip tayo ng mga bagay-bagay. Huwag lang kokopyahin, mga kapatid, no?
2: Tama,
1: kasi
2: tama.
1: May supermarket sa gilid, nagtayo ka din. May karinderya doon, nagtayo ka din. Huwag, kundi anong tingin mong kulang?
2: Pinag-iisipan dapat.
1: Pinag-iisipan.
2: Pinagpaplanuhan.
1: O anong kulang na bibigyan mo ng solusyon at yung solusyon na yun ang magpapasok ng pera o pananalapi sa'yo at doon ka pwedeng pumasok.
2: Correct.
1: Yeah, partner.
2: Yes, at ito ha, babalikan ko lang yung ating pinag-uusapan sa reintegration. Reintegration also, katulad nito, isa sa programa, merong pinagtutuunan ng pansin yung psychosocial, pati yung welfare, no? Ibig sabihin, merong mga na-reintegrate na talagang kung minsan, really, ito yung tinitingnan na binibigyan natin ng pansin, ano? When we are working with the private and private institution and even the LGUs, no, na merong concern sa kanila pong mga mamamayan, even yung kanilang mga constituents, ano, pag sinabi mong psychosocial at welfare support, no, meron ng mga pre-orientation seminar yan, mga post o alimbawa yung mga na-repatriate may mga trauma, partner. May mga experience yan na hindi na experience natin na ang makakaintindi lamang kung nakaranas sila ng parang post repatriation na orientation or even na debriefing.
1: Tama, partner.
2: Kanya nga yan yung isa sa ginagawa natin ngayon na we are constantly wala pa tayong formal na agreement, pero alam mo ba that GFM has been working closely with PESO Quezon City. Sila ang nag-reach out dito at regularly meron silang dinadala ng mga repatriated, no, dito natin pinapakain sa cool, tapos we are coordinating kapag kinakailangan nila ng team ng debriefing at saka kung kinakailangan ay counseling doon sa medyo mas malalang mga cases. Ginagawa natin 'yan. And all this is part of reintegration 'yan, partner. Eh.
1: Tama, tama. Partner, yung may dagdag ko lang that kung may socio yung psychosocial, meron ding socio-economic factor, partner. Ito paano sila magpapatuloy na hindi na bumalik ng abroad, anong opportunity on the ground? Maganda yung binanggit mo that there is peso linking the GFM at the same time sa mga simbahan. Partner, sa ngayon, yung sinasabi ko nga na ang mga OFW kaya gustong bumalik kasi wala silang pangkabuhayan on the ground doon sa mga community. Dito sana papasok, partner, yung mga simbahan.
2: Mm-hmm.
1: Ang ating mga simbahan, meron diyang mga employer eh, meron diyang mga negosyante, meron diyang mga entrepreneurs na pwedeng i-mobilize ng isang simbahan. Eh meron ngang grupo ngayon, partner, yung tinatawag ng business as mission. Di ba? Yung grupo na nagninegosyo pero ang intention is not just to earn money but to reach out souls para abutin.
2: Yan. Oo.
1: Magandang magandang component ng socio-economic program. At yan ay bahagi ng ang OFCMI, partner, ay maliit man kami. Pero kasama yan sa ang socio-economic. Kaya nga mayroong savings program. then mayroong cooperative eventually kung lahat tayo gagawa ng ganyan o magkaka-idea o magkakaroon ng initiative o proactive effort, partner, makalaking tulong, hindi man 100%. Hindi
2: Right.
1: man 100% na hindi naaalis, pero at least nakita nila na there is an option na ganito kaysa sa pag-abroad lamang. Pero yung mga paalis, partner, wala ka talaga magagawa dyan, kundi tulungan na lang, gabayan kung paano maproteksyonan sa kanilang welfare kahit nasa labas ng bansa.
2: Correct. And so, therefore, gusto nga natin, gusto talaga natin itong push. Partner, di ko lang alam, kung naalala mo, meron tayong nakausap noon sa region, region 1 ba yun o region 2, na kumbaga siya ay sa NRCO, no? Si sa NRCO si ako na kalimutan ko pangalan niya. Nag-ano ko eh nag-panel ako sa kanya para sa kanyang defense ng kanyang paper patungkol sa reintegration. No? Pagka ano naalala ko, banggitin ko lang sa iyo mamaya.
1: Okay.
2: Kasama itong mga ganitong programa na dapat tama ka na nabanggit mo ang church. Ang church partner, malaki ang role ng church eh sa reintegration.
1: Oh, kasi kung binanggit mo nga, partner, si Pastor George De Ramos, nakita niyang spiritual reintegration din yan eh.
2: Yes.
1: Masasabi nating fully cycle ang reintegration. Dapat nga una spiritual eh. Sunod economic, family. Yan ay isang circle na walang end, partner. Circle ay walang end eh. Ibig sabihin, pag alis pa lang, niready na ang reintegration. Hindi yung pag-uwi pa lang, kundi pag-alis
2: right
1: pa lang ang pastor, alam na niya. At yan ang pinipilit natin, sinisikap natin sa ating mga simbahan na makita ng mga pastor at makita kung paano simulan ang reintegration bago pa umalis. Dapat nga nagpepeyos partner kami. Magpepeyos na kami partner sa simbahan. Yung mga paalis, ipepeyos muna namin in a computer, tapos i-orient para alam na nila. Bago umalis, may peyos
2: maganda yan,
1: sa simbahan. Peyos sa simbahan. Hindi man ito yung hinihingi na peyos ng DMW. At
2: kumbaga,
1: least,
2: personalized na peyos yan.
1: Tama, community peyos. Ang tawag dyan, partner, community peyos na pwedeng i-conduct. At yan ay gagawin namin on a regular basis.
2: Right. Very good. Nako eh, napakagandang modelo yan, partner, na sana ay gawin din na ibang church, lalong-lalo na kung yung kanilang congregation, mga parang OFW, mga seafarers, parang that can be, ito yung sinasabi kong minsan na if you will be creative, if you are looking for a ministry, hindi mo alam na sa loob na ng bakuran mo. Ito yung sinabi ni Ito yung realization ng isa nating partner din dito sa GFM, si Pastor Junel Chavez, no? Na yung pagiging partner niya dito sa Global Filipino Movement has made him realize na, abay, hindi ko lang maalala, pero I believe it's more than 90% ng kanyang mga miyembro is either asawa o anak, mga OFW, related sa OFWs. And hindi niya yan na-notice before, no? At kaya nung na-partner siya with GFM, karoon ng mga trainings, doon niya na-realize that there is ministry here. Kaya nga, nangyari dyan, mismo ang denomination niya, kinilala na, ito ang ministry mo para sa mga OFWs. At yan nga, pinagtutuunan ko ng pansin at inaaral at dinodokumento ko, partner, yung kanilang ministry because this can well be a template para sa ibang mga churches na gawin din nila yan. Pero iba, naging siya na mismo. No? Pastor Junel Chavez. Oo, sa Pangasinan.
1: Naalam ko, maaaring nakikinig, nanonood yan. Kaya congratulations, Pastor Junel. Magsama-sama tayo. Alam ko, iilan pa lang tayo, pero one can make a difference, no? Hindi kailangan marami agad, kundi unti-unti at ang GFM na andyan para mag-empower ng ating mga local churches at kami as a pastor sa local church at mga under churches ng OFCMI are continuing our effort and mobilizing churches maging doon sa aming mga kasamang mga organization na kung saan kami connected, sinishare na namin. At meron ng mga effect. Meron ng mga effect sa Kabikulan ay unti-unti na. That's the reason, partner, i-promote ko na rin bago mawala ng oras din. Kaya meron din tayong programa sa The Way FM, no? Ng Bicol Region 5. At ang inyong lingkod ay nagbo-broadcast dyan na once a month doon sa bagong slot na 7:45 to 8:15, I think, 8:15 sa oras na Bicolandia. At dahil gusto natin ang Region 5, actually, baka next Tuesday, partner, ngayon Tuesday darating, baka si Director Jen Agualio ay maging guest natin dahil napakadaming kwento ngayon ng Region 5. At gusto natin marinig ang kanilang mga kwento. Hopefully, ay makasama natin via Zoom. Anyway, itong sinishare natin, partner, ay talagang dapat kumilos na tayo bago mahuli ang lahat, kundi panay help desk tayong ang gagawin na lang natin ay tulong-tulong pero hindi na i-prepare. Diba? Kailangan mag-prepare tayo. Yung makakalusot na lang doon sa mga nagka-problema, yan, ang helpdesk natin, nandiyan na yan. Ang GFM ay experience na dyan, season na tayo dyan, partner, sa pagtulong. Pero mayroon pang pwedeng paraan ng pagtulong. Walang iba kundi ang preparation ng reintegration before umalis o kahit pagdating.
2: Now, well, siguro mag-wrap up na tayo, partner. Mahabang usapan pa to. Partner, kailangan mag-uusap tayo ulit dito at magandang masubaybayan, no? Going back itong NRN or National Reintegration Network. Magandang masubaybayan at magandang masuportahan din. I think it's worthy to really give support but at the same time learn from their best practices. At the same time, sana yung kumbaga footprint ng mga evangelicals or mga Christian local churches ay magkaroon din tayo ng contribution dito, ano, partner?
1: Yes. Yan ang ating prayer na ang mga churches ma-involve sa ating mga ministry. Hindi lang po ito para sa mga expert. Hindi po ito para sa mga expert. Ito po ay para sa mga pastor na nakakaunawa na ang OFW ministry ay hindi lang para sa radyo, kundi ito para sa simbahan at nariyan ang GFM, ang inyong lingkod, Pastor Joe, ang aming simbahan. We will share whatever we have ay gusto naming i-share sa inyo ang mga ginagawa ng Panginoon na hindi pa man napakalaki, pero at least nagsisimula para sa pagtulong sa mga overseas Filipino workers. Partner, akin lang makikidalamhati lang tayo kay Sister Carla Bilaos. Nag-good morning siya pero ang kanyang partner ay pumanaw last week. This week na yan na huling hindi tayo nakabisita dahil may karamdaman si Carla Bilaos. Nakikidalamhati kami sa pagpanaw ng iyong partner.
2: Yes. Alright, tayo po ay mananalangin na. O Diyos, kami ay nagpapasalamat sa pagbigay niyo po ng panahon upang ma-discuss po namin ang kahalagahan ng reintegration. And we thank, O God, the DNW for creating such a program na ang dalangin po namin inyo pong basbasan ang kanila pong mga programang ganito na talagang magbibigay serbisyo para sa mga nagbabalik na mga overseas Filipino workers, pati mga seafarers po. Patnubayan niyo po yung aming mga kababayang OFWs na patuloy na nagpapagal para sa ikabubuhay ng kanilang pamilya at para sa pagkakaroon ng maayos na pamumuhay. O Diyos, patuloy kaming nananalangin, patuloy mong pagpapalain ang aming mga overseas Filipino workers. Ito po aming samo at dalangin. Amen and amen. Well, magkarinigan na po tayo muli bukas sa isa na namang edisyon ng Servisyong OFW. Palalagi po kaming nagpapaalala, inyo po kaming i-like, pwede nyo po kaming i-share. At may mga katanungan po kayo, inyo po ipadala dito po sa aming himpilan sa 702 DZAS Radio TV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Rene Bunsoy.
1: Sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr., nagpapasalamat po kami sa inyong pagsama sa amin ngayong umaga. Ito naman po si Pastor Joe Biasong nagsasabing, pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw sa inyong lahat. God bless us all. God bless, Pastor.
2: Magandang araw. God bless po, Pastor.
0: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait, kaagapay ng Servisyong OFW.
3: Servisyong OFW!
4: Ang ngalan nga Bacolod naghalin sa Buklod, nga nagakahulugan nga Banglid, nangin banwas ang 1755, nangin parokya sang 1788, kagsubong ang capital city sang Negros Occidental. Tara! Biyahin na sa City of Smiles, Bacolod! Ang Bacolod 55 minutos lang halin sa Manila, 20 minutos halin sa Cebu paagi sa aeroplano, kag 7 ka oras by land o roro. Isa sa cleanest kag greenest highly urbanized city kag most business and friendly city sa bilog nga pungsod. Ang Bacolod isa man sa best place to live here in the Philippines. Kilala ang Bacolod sa may pinaka the best chicken in asal kag seafood. Katuto sa Palapala kag Manukan Country. Sigurado gid nga mabusog ka. Ang maduagon nga Panaad Festival kada Abril, Bacolodjat kun Pebrero. Kagang world-famous Mascara Festival kada Oktubre ang amon ginapabugal. Ang iba nagatawag sa aton ni Bacolod nun. Ang iba ang Bacolenyo. Pero pwede man na amigo. Kari na sa Bacolod. Tara, lagaw ta. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
5: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: kaugpod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.
3: Good morning sa tanan naton nga tagpalamati sa kahanginan mayong aga kag sa tanan naton nga viewers sa Facebook Live mayong aga kag gina-welcome ko kamo sa aton nga programa subong Kadampig mo sa ikaayong huna-huna. And this morning I'm going to talk about when life feels too heavy. Naka-experience na bala kamo sang amuna nga kung isa ang aton nga pamatsyagan do kabugat na gid kay kadamo kita sang problema nga ginaatubang, kadamo kita sang mga challenges and difficulties in life nga feeling mo do bugat na gid pasanon. Kay amo ina ang aton nga pagkaistoryahan subong about suicidal thoughts, hopelessness, but I have a good news for you. We can always find hope in Christ. So mga kadampig, stay tuned and I will be right back after these few reminders.
4: Mainit ang panahon eh, kag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sang peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong at tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw o kung may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 ng aga, tugtog alas 4 sang hapon. Indigid pagkabayan ang mga bata o kung hinuptan nga mga sapat sa sulod sa salakyan biskan madali lang. Ini sa kapahanam doon, gikan sa Bacolod City Health Office, kag sininga istasyon, 1233, Radio BYVS.
3: Kag kita magabalik sa aton programa subong aga, Kadampig mo sa ikaayong huna-huna. Sa tanan aton nga viewers dira sa Facebook Live, maayong aga. Kag amoy ni aton nga pag-aistoryahan subong aga about when life feels too heavy. Kung ang kabuhi, kung kisa nga daw kabugat na gid sang aton nga ginapasan. Kay nga man, ang aton nga mga panghuna-huna, perhaps may ara nga mga suicidal thoughts, kag feeling mo daw wala na gid sang paglaom kag pag-asa. I was invited one time dito sa La Trinidad, sang isa ka LGU, because ang taas nga rate sang mga naga-commit sang suicide, kag ano bala ang prevention sini. Kay ti of course kung talaon mo na gasugod ina sa ginatawag nga panghuna-huna, kung anong gina-entertain, kung ano ang gina-feed mo, kag kung ano ang gina-mga gina-rehearse, kag kung ano ang gina-paint mo sa imong nga thought. Kaya nga man ang hambal sa pulong sa Ginoo sa Psalms 34 verse 18, "The Lord is close to the broken-hearted." Malapit si Lord sa mga tao nga buka, yadong buka ang tagipusoon. You know what? Your current pain is not the end of your story. Just because may ginabatsyag ikaw, may problema ikaw, may mga challenges in life, may mga frustration ikaw, or perhaps the fail ikaw, doesn't mean that your story end. And it is only a beginning, or the beginning where you can come and seek the Lord. Now, we're living in a generation that looks connected online but feels deeply disconnected inside. Kaya di ko tanaw mo subong mga kadampig ang social media. Connected ang tanan. Pero sa sulod, disconnected siya gyapon. Kag discontented man siya gyapon. Many young people are silently battling with depression, hopelessness, pressure, trauma, anxiety, loneliness, and suicidal thoughts. Some are smiling in public. Kita mo man ano, kagado ang tanan nga mga social media, subong gayuhum ang tanan. Nagakadto sa amo sininga lugar, nagapapicture sa amo sininga lugar, but then, sa sulod may mga longing. may ara sa nga tawag nga silent battle or crying in private. Some are posting online while silently fighting darkness within. But this morning, I want you to know that every young person, mahibaluan nga tawag nga kamaturan, God sees your pain. God hears your cry. And God has not given up on you. Na remember ko ning isa ka movie nga ang ilang nga ginahambal sa ilang iyang bata one time. I don't know kung katanao ka mo sa movie. I see you. In other words, God sees your pain. God sees you, and God cares for you. May ara ko diri nga anum ka points that I would like to share with you. Number one, it's okay to admit you are not okay. Kaya abita kong kis, you know, if you're a leader or if you are somehow may ara ka influence, kinahanglan daw, ano ka daw, Superman ka. Nga daw, hindi ka pwede makabatsyag sang kung anong mga kasakit or hindi mo makayanan mo ang tanan. But sometimes, it's okay to admit nga hindi ka okay. Or it's okay, by the way, mga kadampig, nga i-admit mo nga medyo kabugat gid sang imo ginadala. That's why in the book of Psalms chapter 42 verse 11, why my soul are you downcast? Amo na hambal ni David, no? Karami hambal niya, nga ang ukalag ko, nga ado kasubo sa imo, nga ka-down sa imo. So many youth, or hindi man youth, young professional, or kundiin ka man, silently, suffer silently. Amon ibla kong isang tawag nga mga stigma, kinanglan taguon ko lang ni, kinanglan akon-akon lang ni, kinanglan wala sang may makabalo, kinanglan I would just put a smile on my face and pretend that nothing is wrong because they are afraid people will judge them. Hindi ko ni paghihambal. Kung ano na lang nakaroon ng ihambal nila. Kung ano nakaroon ng ilang panumdum sa kung ano ako. They say, sometimes sa sulod, gahambal sila, I am tired. I feel empty. Nobody understand me. Or I don't want to continue anymore. But you know what? Healing begins when honesty starts. Gusto mo ang yatawag nga healing mag-take place, then we've got to be honest sa kung anong nabatsyaga natin. Okay? The only way for us to be helped or the only way for us nga maka-recover kita, kinanlan i-admit nato na kapoy na ta. Hindi ka pwede magkado sa ospital, kag sa doktor, mangutong sa doktor. Anong nabatsyagan nyo? Pangitaala na do, kung diin lang sakit. Or kung ano ang imo nga nabatsyagan, kinanlan, pamangguton ka, masabat ikaw kung diin nga parte nga sakit, kung ano ang klase sang sakit, diin ano ang nabatsyagan mo, and of course, i-diagnose ina. Hindi pwede nga mahambar lang na, dok, ikaw na lang da matomatos ang kung diin da ang sakit, na, ikaw na lang da, so may mga questions ina. Dira. Of course, they will run test. Now, God is not intimidated to your emotion, or by your emotion, by your pain, or questions. Si Lord gamhanan, kagkabalo siya kung ano ang nagakatabo sa imong kabuhi, but sometimes we've got to be honest and vocal with how we feel and what we feel. You are not weak for asking for help. Amo na ang ginatawag balagang kuysa. Hindi lang kuya mga ayo sang bulig kay nga man. Abi na nila karon weak ko, kinalan strong ko pero me. No, you are human. We need help. Can sometimes ang aton nga body nagaka-backdown man eh, and we need sa nga tawag nga rest and medication. Now, number two, the enemy wants you isolated. Sino ning enemy ni? Ang enemy nato mo sa kuning sinong gahutik dira sa aton nga at the back of our mind nga mga negative. Okay? The Bible tells us in the book of 1 Peter chapter 5 verse 8, your enemy, the devil, prowls around. O galibot-libot lang na siya. Gahutik-hutik na. He wants to discourage you. He wants to feel you weak. He wants kang to steal sang mga joy nga ara sa imo tagipuson. One dangerous sign of emotional darkness is isolation. Once you isolate yourself, then you begin to feel that you are all alone and nobody cares for you. When people are hurting, kung ikaw may ginabatsyag nga mga sakit sa imo nga tagipusoon or kung ano pagidira ang imo nga na experiencean or perhaps offended ikaw or na offend ikaw kay sinuman, they often withdraw from the crowd. Nagapangita ikaw sang isa ka lugar nga ikaw lang isa. Stay silent for a very long time. Push people away kay feeling mo about isa pa ginisa, dugay-dugay i-hurt yun naman ko ni, dugay-dugay i-offend yun naman ko ni. Hide their struggles. Akon lang niya. Now, the enemy whispers, nobody cares. You are all alone. Your life doesn't matter. But those are lies. Butig ina sa yawa, mga kadamping. Now, isolation magnifies ang itawag nga pain. Once you isolate yourself, ang imoda nga ginabatya, ginamagnify yapagid ina. But connection brings healing. And when you are with your family, with your small groups, D group, life group, or whatever group dira nga makabulig sa imo, I tell you, then recovery will start. And healing will take place. God created us for a community, not isolation. That's why may ara sing tawag nga family. Small unit in our society, nga sa diin, you can express and at the same time, you can be loved and love as well. Now, talk to trusted people. Reach out to your leaders or to your friend. Do not fight battles alone. Kay may mga battles nga kung isa ginaaway mo isa ka lang kag may mga battles man that you need help and that you need company. And number three, your pain is real but it is not final. Just because nga may ginaaway ikaw, may ginatubang ikaw nga mga frustrating situation or the disappointing situation or challenges in life doesn't mean that is the final destination sa imong life. It feels like, pero hindi na final. In the book of Romans chapter 8 verse 18, the present sufferings are not worth comparing. Comparing sa ano? Sa glory, kag joy, kag celebration that awaits for you. Pain can feel permanent. Tuod na kagakabatsyagan mo ang pain. Tuod na nga na-hurt ikaw. Tuod na what you are feeling inside. Kagina-validate na. Trauma, heartbreak, rejection, family problems, abuse, failure, disappointment.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insaktong paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ihemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundong gikan sa 1233 Radyo, BYBS.
2: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napunan sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugal.
3: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Aklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapascos sa Cebu, Kalangaman sa Leyte, Sipalay sa Negros kag iban pa. It's more fun dere sa perlas ng Silangan.
2: Baguio,
3: Subic,
2: Batangas,
3: Tagaytay, mabuhay! Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma. Kundiin ang mga tawo waay nagakadulaan sang paglaom kag kasadya.
2: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
3: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
2: Discover beauty,
3: passion,
2: and paradise. Discover Philippines.
3: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
6: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real, as in real, real, here on Real Time. And now, here are your real friends.

0: Channel 5 at time, diri sa DYVS, abyan may aga, kag welcome gid sa Real Time with Leia. Kamusta ikaw sa sining nga adlaw? Salamat gid nga nakabugtaw kita sa sining nga adlaw, abyan kag nagahatag gid ina sang paglaom sa aton nga today, no, is the day the Lord has made, and today gan kita sang ginuustang chance to be better, no, sa aton nga trabaho, sa aton nga kabuhi, abyan, no. Salamat gid sa imong nga pagpamati, paglantaw dira sa Facebook, kag subong man sa imong nga prayers and support sa DYVS. Salamat gid. Kag excited man kita sa sining nga Saturday, kay mag-celebrate kita sa 78th anniversary sang FEBC Philippines. Ang DYVS abyan, no, ang aton nga network is Far East Broadcasting Company Philippines, so under kita sa FEBC PH, no, kag isa kita sa mga stations diri sa Visayas. So sa Visayas we have DYVS diri sa Bacolod, DYFR sa Cebu, kag DYFE sa Tacloban. May ara man kita sang station dito sa Luzon, we have DZMR sa Santiago, Isabela, subong man sa may Bicol, ang DWAY Care 104.3 FM, ang DZFE ang aton nga FM station, kag subong man ang DZAS ang aton nga agapay ng sambayanan, muna siya mga station aton sa Luzon. Sa Mindanao, we have DXFE Davao, DXKI Coronadal South Cotabato, DXGR sa may Cotabato City, DXAS sa Zamboanga, DXJL sa Cagayan. Nauna siya mga stations naton abyan sa may Mindanao. Kag subong man, mabatian kita sa Facebook, no? I-check mo lang aton nga Facebook page sa DYVS. Kag kung gusto mo mag-join sa siling nga Sabado abyan sa aton nga anniversary celebration, 78th anniversary, pwede ka gid maka-register na nga daan, pre-register online. Visit lang ang FABCPH nga Facebook page. Kag subong man, ginatami ako si Tita Virgie Salgado. Good morning, Tita Virgie. God bless you. Subong man, ginatami ako si Ma'am Flor Delisa Lumanog. Mga suki naton. Salamat gid kay Nay Mercedes Nanit, dira sa Gimara Sir RV Nanit, si Nay Ninita Guadalquiver, Ma'am Ninette Bisaga, Tita Dimple Baldonado, Tita Florita Ong. Salamat man sa kay Tita Dimple Baldonado, also kay Sir Allen Del Carmen Maing Aga, mga nagabrigada eskwela dira subong sa Lopez Aina Elementary School, lapit lang dira sa may DYVS nga office, no, Maing Aga. Dira sa inyo, sa mga teachers, mga estudyante, mga parents, mga stakeholders, volunteers, salamat gid, no, sa inyong kapisan, no, kabay pang mangin malipayon kamo sa inyong pagbrigada eskwela dira subong. Kag kun sinuman dira ang gusto magbulig or may mga ano kamo dira, no, mga food, pwede nyo gid ma-share dira, no, sa mga binaton sa nga nagabrigada eskwela dira sa San Enrique Elementary School, sa bilog nga schools, no, sa Bacolod City, Negros Occidental, bilog nga Pilipinas, no. Hasta pa ni sa Friday ang brigada eskwela, no. Pwede gid kamo maka-share sa inyong time, anything, no, nga mabulig ninyo, voluntary, no, nga pagbulig abyan. So manami gid magbayanihan kita. Basta una gani nga semana sa June abyan kalabanan gid, no, nagabayanihan kita para sa mga kabataan naton sa pagbukas ng klase next week. Kag nagapadayon man ang enrollment abyan subong, so magpa-enroll na kamo subong sa inyong mga kabataan. Ginatami ako man si Tita Corazon Estelio. So good morning. Kag may aga man dira sa mga nagadagyaw man dira, no, sa Upper Room Baptist Church dira sa may San Enrique nung Jocel Olivares, si Pastor Eljan Magallanes, si Tay Elviro Flores, subong man, si Toto Peter Caribala, no, kay nung Rene Magallanes, ng Jen Bastian, ng Grace Olivares, good morning gid sa inyo. Kaginatami ako man si Cheryl Tuvida, good morning sa inyo. Kaginapasalamatan man naton si Tita Perla, Tito Nestor Montalvo, Day Joanne Montalvo, hello sa inyo. Kag salamat man sa pag-tune in sa kay Ma'am Aileen Pastor Dorado. Hello sa inyo. Kay Ma'am Sheila Sarnica Bristante, maayong aga. Mga biyan naton dira sa City Health Office sa ila ni Doc Grace Tan. Good morning. Ginatamya ko man si Tite Nema, Tito Rudy Elias. Kag sa tanan nga nag-celebrate sa buong sang ila mga kadlawan, it's the fourth day sang June or ika-apat ng adlaw sa Hunyo Abyan 2026. Anong gusto mo pasalamatan sa Ginoo sa sining tunga-tunga na sang aton nga tuig abyan? No, kada sigsang time naton, I hope nga we continue to worship, to praise God, no, sa tanan nga iyang abugay sa aton abyan, in even sa mga problema, mga challenge nga nagaabot kag ginapabakod ini ang aton nga pagtuo kag relasyon sa Ginoo abyan, no. So please pray man sa kay Ma'am Ninette Pisaga sa Gyapon for healing abyan and good health. Kapasalamat gid siya sa goodness and mercy sang Ginoo everyday. Maying aga Pastor Lonilo Soledad kay Ma'am kay Teacher Lady Grace Soledad Hintoya. Kay Pastor Hintoya, good morning gid sa inyo. Ginatamyaw ko man si Pastor Jonel and Selencia. Maying aga si Ma'am Pastor Joven De Locanog dira sa Hinigaran. Salamat man kay Pastor Edwin Gosyauco. Ginapasalamatan man naton si Pastor Harry Sore. Mga biyan naton sa Bethel Baptist Church, maying aga sa inyo kag si Nong Waymond Yap and family na nong June manang Christine Magdato, maayong aga. Ginatamyaw man naton si Pastor Gideon Kahilig and family dira sa Molo. Si Pastor Molo Iloilo, Pastor Dan Acar, Ma'am Idilina Kahilig, kag tanan nga members ang Molo Fundamental Baptist Church, Pastor Gerson Gapit. Also si Pastor Gordon Mameril Tabera dira sa Santa Barbara, Iloilo. Nagapasalamat man kita kay Ma'am Leia Bargasa sa gihapon kag subong man mga friends aton sa Trinity Christian Fellowship. Good morning sa inyo. Kag subong man si Tita Gemma, Pastor Haniel, kag si Joyce Pendon, Ma'am Chona Aldea, mga friends aton sa CFPD. Good morning gid sa inyo. Nag-experience na kita sang maulanon nga panahon abyan kag balon kag gid sang imong payong labi na gid ko naga trabaho ikaw kay kung kis ako na hapon diri sa Bacolod no naga hana gid nga mag-ulan. So no, sa pag-asa abyan no ang nagatransisyon ng aton nga panahon sa maulanon sa rainy season abyan. So halong gid sa sininga ulanon nga panahon kag sa gihapon na stay hydrated man abyan. Importante gid ang tubig kay gauso man subong ang mga sipon ubo, no? So maghalong gid kita kag tipigan naton kag i-take care gid naton ang mga kabataan, pakanon sila sa mga healthy nga pagkaon kag ang mga lolo kag lola naton yati panon gid sang maayo. Maying aga lang dira no sa kay Manay Gloria. Good morning si Monay Leti Dayap dira sa Sumag. Mga biyan naton sa Sumag Evangelical Church, good morning. Also, ginatamyo ko man si Pastor Rodrigo Niere dira sa La Carlota. Pastor, good morning sa imo kay Ma'am Luisa. Kag sa Niere family, maing aga. Mga friends naton sa FCCC La Carlota. Sa may Community Bible Church La Carlota, Pastor Pabalate. Kay Sir Dan, Ma'am Remy Montinola. Kay Tita Lori Castillo ng Bingnong Daryl Somper, sinang Arlinong Natna Tilisanga. Mga biyan naton dira sa May Cubay, La Carlota. Good morning sa inyo ng Rogelia Murillo, Tita Belen, Tito Sean Magallanes. Subong man si Auntie Inday Hinovea. Maayong agaman kay Tita Cecil Velos, Ma'am Tessie Jordan, Tita Shirley Camacho. Ginatamiya ko man ang mga friends naton sa Trinity Christian School. Si Teacher Lori Lee Oregano, ang mga library staff, subong man si Sir James Danoy, si Chair Lourdes Bernardino, also si Chair Veronica Carmona, kag subong man si Howtiu, no? Esther Jane Uy. Hello dira sa inyo talan ka mga teachers and staff dira, no? Salamat sa inyo nga pag pamati diri sa DYVS. Also Abyan ang aton nga pagpanamyaman sa mga tagahandumanan elementary school, kagahandumanan National High School. Nagapadayon man ang Brigada Eskwela, dira no, salamat gid sa inyong pagpamati. Kag subong man, invited kita sa sining July 4 sa Unity Run Abyan. Mag-pre-register lang ikaw or mag-register lang ikaw pagi sa pagkonta kay Vanessa. 0970-717-9514. Ginatamyaw ko man, maayong aga, mga taga-copies ng mga abyan naton, dira sa Antique, kabay pa makadabot aton signal, dira pabalo ka mo abyan, nga nagapamati ka mo dira sa Antique, Aklan, Capiz, kag of course sa Iloilo area. May aga sa mga taga-Concepcion, Iloilo, sa may Ahoy, si Nang Roda, Nang Persyosa, Alessa, salamat gid. Ginatamya ko man si Nang Alice Melendez, good morning sa imo and please pray for comfort no sa family Melendez, no, ang sister ni Nang Alice, no, nagpahuway na abyan. So please pray for comfort, no, sa family Melendez. Kaginatamya ko man Tita Ninfa de la Torre, Tita Toto Gilaran. Mga abyan naton dira sa San Joaquin, Iloilo, si Ma'am Vic Regalado, good morning gid sa inyo. Salamat gid sa inyong pagsuporta pagpamati diri sa DYVS. Also, ginapasalamatan man naton ang mga naga-connect online sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Maayong adlaw dira no sa Hong Kong. Hello dira sa inyo. Si Joe Gumata ng Ligaya Prudente, subong man ginatamyo ko si ng Regeline Ariola. Salamat man sa pagpamati kay Engineer Ray Ramos, mga abyan naton sa Kamsu. Hello sa inyo na Susan Aitel Macuelo, Ma'am Esther Labaste, kay Miss Elvie May Gamilon, subong man kay Che Rosario ng Rex Custodio. Good morning gid sa inyo. Kag speaking sang ulan abyan ang aton nga topic sa sining aga ang Dengue Awareness Month. Amo na siyang aton nga i-discuss diri with our guest from City Health Office. Kag subong man sa mga wala pa naka pa-member sang PhilHealth, magpa-member ka mo subong abyan, mayara sila subong nami nga programa ang Yaka program kag ang Gamot program. So may libreng nga konsultasyon, libreng nga bulong. Ang inyo lang himuon magpa-member ka mo sa PhilHealth kag magpa-register sa Yakap program. So ari abyan ang mga accredited gamot providers diri sa Bacolod City ang Corazon Locsin Montilibano Memorial Regional Hospital, ang Bacolod Queen of Mercy Hospital, generic drugstore Libertad Tangum Sumag, Fortune Town, ag Burgos, subong man ang Vaximax Marketing Ventures Incorporated sa BS Aquino Drive, kag ang LCE Pharmacy sa Gani Building, Purok Mag, Hiliugyon, Mansilingan. Ginatamyan ko man dira si Ma'am Sana Candolita sa Morsha, ang Sevilla Family sa Morsha, subong man si Pastor Peter Alcantara and Family. Salamat man sa pagpamati kay Nang Rejoice Sir Anthony Atien sa mga friends naton sa Morsha Open Bible Christian Academy. Also, salamat kay nang manang Jenny Eso dira sa Romania. Hello sa inyo mga abyan naton dira sa Romania kag sa USA si Sir Philip Ceballos, maayong adlaw sa inyo si Ma'am Sharon Montoho, si Ma'am Donna Di Machado dira sa USA. Salamat kay Pastor Shovi Cayetano. Hello Pastor si Sir Sunday Vince Latergo sa USA. Maayong gabi dira sa inyong tanan si Tita Lucy Pura. Maayong aga man sa imo. I'll be right back, abyan. Stay tuned.
1: Karapatan namin mga bata ang mabigyan ng sapat na edukasyon. Mag-aral ng mabuti, pumasok sa tamang oras at gumawa ng mga takdang aralin. Mapaunlad ang aming kasanayan at gamitin ng lubos ang angking talino at galing sa mabuting paraan.
2: Ngayon, isa na akong teacher.
3: Ako na ang resident doctor sa aming lugar.
4: Naglilingkod ako bilang isang mayor.
5: Panahon na upang kami naman ay mapakinggan.
6: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
7: Ano kaya pakiramdam ng high school? Sabi nila, ang hirap maging teenager kasi madami raw pagdadaanan. Mas madami raw ang responsibilities.
8: Ay, dati ang dami kong kinatatakutan. Marami rin akong tanong tungkol sa mga adjustment ng isang teenager. Pero ngayon, lumipas ng lahat yun. Gagraduate na kasi ako. Parang kailan lang, takot na takot ako sa pagpasok sa college. Pero ngayon, tatanggapin ko na ang aking diploma sa commerce. Yung walang katapusang pagkocompute at pagbabalance, magagamit ko na rin. Karamihan sa mga tanong ko noon ay nasagot na. At syempre, may baon na akong lakas ng loob dahil na rin sa aking mga natutuhan sa ilang taon ring pag-aaral. Handa na ako para sa aking kinabukasan. Uy, siya nga pala, ilang buwan na lang mula ngayon ay ako! Ako na ang hawak ng negosyo ng pamilya namin. Biro mo yun?
6: Ang Far East Broadcasting Company ay saludo sa mga magtatapos na tulad mo!
9: Real Talk.

0: 10:21 at on time diri sa DYBS nagapamatikaw sa Real Time with Leia. Si Ma'am Josephine Quinosa ginatamyo naton. Salamat gid. Also ang mga abya naton dira sa may Victoria City. Hello sa inyo dira no mga abya naton sa si Victoria. Kag sa Haniway Iloilo. Maayong aga sa inyo nga tanan kag sumong man abyan ang aton nga pagpangagda sa imo sa sini nga Sabado sa aton nga 78th anniversary dito sa Green Hills Christian Fellowship. Invited kita tanan abyan and please pray gid no sa aton nga preparation sa aton nga anniversary celebration kag kun mag gaplano kamo magadto mag-pre-register kamo online abyan. So ang aton nga topic today ang aton nga awareness nahanungod sa dengue abyan no importante gid nga i-discussin aton kay tigulula naman so ang mga lamok no nag-amat-amat naman na damo or we will be enlightened today sa aton nga Health Education and Information Officer 3 sang Bacolod City Health Office. Kina-welcome naton liwat sa aton program si Ma'am Jam Isidto. Miss Jam, good morning gid sa imo kag welcome liwat.
1: Good morning gid no sa tanan kag salamat man kag tagaan kami opportunity no to advocate about dengue sa sini nga bulan. Sa sini nga station.
0: Kamusta man Miss Jam ang inyo nga amo ni sa buong preparation niyo sa ano ni dengue awareness month or damo na kamuguro mga activities sa buong?
1: Kay ang dengue actually kwan siya mo hindi na siya para sang una nga gahulat kita rainy season ang dengue actually year round na siya. So we have cases bisan January pa lang may cases na kita or pwede na siya spill off sa mga December cases nga nag sa January nag ano ang aton cases no.
0: Oo. So, ang aton yung awareness month, sini nga June. So, ano ka importante nga gina-celebrate ini naton, Miss Jam?
1: Okay, so, ang dengue awareness month was proclaimed sa 1998 no ni former President Fidel Ramos no sang April 21, 1998 that is proclamation 1204 no gindeclare gina siya nga National Dengue Awareness Month. Kay ang June actually it's the start of the rainy season so although gambal ko nga ang dengue is kuan na siya no inang hindi na siya hambal nga rainy season nang siya nga ano gasugo na siya January because it's a year round disease na. But ang aton nga among isa nga peak gid na siya yadira ang rise ang aton nga cases it's because of the rainfall no so that's why June mas start sang June so dira kita naga ka dengue awareness month.
0: So salamat gid sina no kay sa una ginapaminsan naton amola na magtigululan lang ang dengue pero ambal na mentionin mo bilog na ni galik nga tuig no ang dengue. Kag kun hindi kita maghalong ti madamo gini siya ang cases. So pwede mo ma-explain sa amon Miss Jam kun ano ni siya ang dengue fever kag paano ini siya nag or ma-transmit ini siya ihan or paano gina-transmit.
1: Okay, so ang dengue fever is caused by a virus no, flavivirus, pero gina-transmit na siya through aton Aedes mosquito. No, ang Aedes na naton it could be Aedes aegypti sa indoor and which is territorial and Aedes albopictus ang sagwa sang aton panimalay. So but sing aron lain-lain nga klase nga Aedes ang aton nga ma-inspect no or ma-check under the microscope kay lain-lain na siya nga ano nga pero ang maamo ni siya no before albopictus lang nasagwa and then ang Aedes naton aegypti sa sulod sang balay. Pero ginkuan sa amon nga territorial siya kis kung ara na siya sa sulod sa balay nga albo Aegypti siya Aegypti gina pati ang sagwa siya so tamo nang kuan sa amon territorial kay bag-o lang kami man natapos ang amon nga dengue vector surveillance training sang aton nga NIR no gin train kita for the national dengue Aedes born Aedes vector born prevention and control program na siya.
0: So liwat ang Aedes sa vector ano ni siya no ng amo ni siyang daw carrier
1: bali amo na siya dire na siya gapaagi ang ato kay siya na ang makagat no kay ang aton female mosquito once nga naka turn adult na siya from pupa 1 to 2 days na paka hulupad na siya ang first thing nga nanghimoon syempre mangita na siya
0: food.
1: Oo. No? Kay kinanglan nila kay para na sa for the eggs bala nila nga mag-mature ang ila eggs sa ilang nga kwan.
0: Mhm. Amo na siya gali ang scientifically abiyano. Ang gakatabo sa transmission sang dinggit kanami gid sa nagali sa pag-explain mo Miss Jam. Kag nga amo na sa na mention na ni kagina ni Miss Jam nga ang year round ang dengue pero nga kun June gina ang awareness naton tungod nga morning peak no.
1: Okay, so ang June na siya, it's because it's the start of the rainy season. Usual naton nga gainulan dira gid man siya no. Kag ang aton tendency is kung mag-ulan, wala na tagagwa gapang ula sang aton nga mga paya to aton nga mga ginapang ano nga mga bandida gamit, mga gamit naton wala naton nga nakulob no. Kay siyempre maulan na wala kaguro kakalipatan siya actually no nga ipakulob na siya so amo ginang amon kwan nga kung pwede mapangtakloban na kay para hindi sila ma itlogan kay usually ang ulan asa that is clean water. Dira gid na iya ang gusto ang aton nga dengue mosquito. Ang aton nga Aedes.
0: Ano man siya galipi, ano man sa?
1: Maselan siya ma. Yeah, choosy. Choosy siya, yes. Choosy, that's the correct word no, for aton nga Aedes nga lamok. Choosy siya. Hindi siya mag, hindi sa na sa kanal-kanal, hindi na siya ya. No? Uh-oh. So,
0: ano man siya galipi, choosy sa abyan. So, salamat ina no, nga, na inform mo kami, Ms. Jam, nga, abi na tuntuod ang mga lamok usually daan sa mga daw ano nang hindi clear balang ang mga tubig nan pero aragili sa sila sa mga usually clear no kag tinlo no nga mga ga-star nga mga tubig or ginatinira nila like ang amuna no ang mga bisan ang mga ano lang gani Miss Jam na pabayan naton ang basta anything nga maano makasalo sang tubig di ba la
1: yes oo
0: sigla na mga oo. Mga botelya
1: correct
0: no even ang mga dahon gani guro
1: ang dahon ang saging actually ang saging no kay ang saging siyempre katindog na siya hindi mo na siya makuha ang tubig kasalo siya tubig nga ulan no kay ang amo ginaamon pero mikan emphasize ang ulan is tindlo nga tubig. So the tendency is kung ara na siya like lana sa saging naton nga nagabukad-bukad na siya sa ano. So may tubig na da siya. So ang ginapahimo na namon sa mga barangay ikuyug-kuyugon, uyug-uyugon bala para maula ang tubig na siya.
0: Hindi kinanglan niya tapso ng saging abiyan ha.
1: So we have plants also like ang aton nga mga kamanga gwapo nga pang landscape nga bromeliad.
0: Ang ano na bala ang do dagmay na bala dahon no.
1: Ang ano
0: or mga dagko dahon no.
1: Ang bromeliad siya bala mga gaambog na siya. Kami ara may like snake plant yung nagahalusot niya ang tubig. But ang bromeliad nagabuka iya, gabuka ka gina siya. Unless kung ibutang mo siya sa anong ano ganang flower pot, kag pwede siya maula. Okay lang, kay maula mo siya, pero kung hindi mo siya ula, dira maula, problema gid nato ng bromeliad actually.
0: Sa duta, no? Budlay. So, kinang lang, gali manindlo, gidya.
1: Yeah.
0: Regularly, everyday, abiyan.
1: Kung pwede, 4 o'clock na ton nga habit, himuon na ton.
0: Oh, i-discuss na karoon ni Miss Jam. Pero, ari, Miss Jam, no? Ano ang mga gusto nato mabalaan? Paano nato mabalaan? Nga ang isa ka individual, no? Ay, ang tao, may ara na siyang dengue. Anong mga signs and symptoms ni?
1: Okay, so, according man sa research nga ginakuan sa Department of Health, no? So, usually, may hilanat, gini sila. No, ngaton nga fever with can last from 2 to 7 days. Kag ang pinaka ano gid is the joint pains. Kay ang iya nga another name for dengue fever is breakbone fever. So ang imo joints ini bisan matapos ang bisan hindi ka nahila naton ang imo nga mga tuhod o hindi ka ganya kalakat sini. Ang mga bata lang ang mga pasik no, mabalaan mo na kung may dengue sila. Kay hindi na kakuan ang halos hindi kalakat luya gid siya. Yeah. Okay.
0: So, salamat. Aside from that?
1: May ara pata rashes, may nose bleeding, abdominal pain, pagid. Pero later na ni siya, ya. No? Later na siya nga, ano. Kaga, gasuka ka na gani, and even ang imo nga pamuson, itom na, pero that is already later stage na siya.
0: Saigo ano. Na ito.
1: Oo. Kung mag-itom na siya. So, buti ganun ma, may bleeding na siya. That's why, kung pwede as early as possible, makapakonsulta gid. Para mabalaan na nga daan.
0: Oo. So, paano naton gali mabalaan nga ng dengue symptoms sa kag-common lang gid siya yung fever or common lang gid siya yung masakit?
1: Okay, so, ginkuan ko na siya kay Dr. Mata. No? Kasi si Dr. Mata is a consultant of the Department of Health sa dengue. Amo nang iya nga distinguishing, ano kati usually iban may rashes man, no, hambal nila. Pero ang iya gindagi na point is nga kung luya ka after the third day, no, nga nagdula na ang imo nga hilanat, it could be dengue. No, so amo na nga ang campaign namon is pagka 2 days nga may hilanat ka, pa-check ka na gid. Kaya as much as possible, masik kita early consultation.
0: Oo. Sakto gid na iyan ang importante gid. Kay ara malanda aton yung health center, willing gid sila magbuling ang aton yung mga health worker sa aton abyan. So, hindi na naton pagpalalaon ina. Salamat gid, Miss Jam, no? Amo na gali ang distinguishing factor sang dengue abyan nga kung magluya ka na after 3 days. So, hindi na pagula tayo na pa-check up ka na.
1: Okay, kwan siya mo, kanang inang significant siya ang first 3, no? So, first 2, pakonsulta kay kung 3, ika-third day ka na, ang hambali Dr. Mata, dira mo mga kwan, mabalaan kung luya-luya gid siya. Bisan kay ang fever wala na kagluya gid, amo na siyang delikado. So, hindi ka magpa fourth day. Kay critical na siya.
0: Oh,
1: so it could be basic mag-bleed ka na or mag-shock ka na na ano siya, that's it. may alak kita dengue shock syndrome na muna siya.
0: Delikado, manigili abyan, so hindi naton pagpabuyan-buyanan ini, no, ang mga mangin ana aware kita, mangin sensitive kita sa mga ginabatsyag sang mga upod naton sa aton balay. So kadto naman kita rin na Miss Jam, no, ang pinaka-importante nga part gin nga ginaabangan sa mga abyan naton, ang mga epektibo ng mga pamaagi para nga somehow matap na ma-prevent ang dengue sa aton balay and even sa aton nga community.
1: Okay, so in ang question i-connect ko gid siya ma'am sa 4S strategy nato, no. So kanami kay sang nagligan nga adlaw sang June 2 nagbisita ko kay ang aton balang ABC president si Lady Barangay Kapitan sang Takoling si Kapitan Lady Gles Palian, no, Gonzales Palian. Yes. And ginkumusta ko siya kay di siya ang head sang aton nga kapitan. So may akwa na sila ya, may plan na sila for the dengue awareness da ila sa Takuling, no, kanami gid. And nag-start na sila sang ila nga kitik-kitik. But sing ganun nga pamutang na sila pitik-piti kitik-kitik sa aton nga mga mga stagnant water, no. Ma-powder na siya ma'am for larvicide, no, aton larvicide. So ang namigid siya, kung ang sa community mabuligid, no? Okay. Every, kung pwede, as much as possible, every 4 o'clock, mapangula nila ang ila, or 4 to 6 o'clock, kay kabulokan nga itong dengue is, biting peak is ara sa dira ng mga ano, no? And ara na sila ka time.
0: Biting peak between 4?
1: Ang biting peak nila, ma'am, is 2 hours before dawn and 2 hours after sunset.
0: 2 hours after sunset mo nagili ilang abyan.
1: Oo, so dira na sila naga ano, pero ang pangitlog nila ara na sa mga alas 4 hasta alas 6 na.
0: So di ka nagali maglagaw-lagaw dira abyan ng undulom na. No?
1: That's why kung mag yes ma'am, kay we check na kung where were you on the hours nga peak biting hours, you could be in school or you could be at work, no? Mm-hmm. So amo na siya ang ano. Ang forest strategies nagakinanglan gid sang collaboration sa community. No, so hindi maging successful kung wala help sa community. So that's why nagbisita ako sa kay kapitan na lady kung kumusta ang ilang program, and then kay syempre ikuan niya na naman dayon i-cascade na naman sa aton nga mga barangay kapitan nga iban, no. So kanami nga makita siya mismo naguna siya, and then it can be followed through ba sa aton nga iban nga kapitan sa sa aton nga syudad, no. So ang forest strategy, kasi simple lang itong forest strategy, no? You search and destroy the breeding place of mosquitoes. Buligay lang kita, mangita sang iritlugan sang lamok. Lalo na mag-suululan nga damo, giniya. Every afternoon gaulan, so kinanglan, at least na pang ano mo. Kung hindi ka maka, ano, sa isa kasimana, kadua, katatlo, ula tayo, no? So at least, dapat mapangula ta within a week. No, amo na siya nga para ang itlog, in kaso ng pangitlog na maula gid siya. Kaya ang tendency sang itlog, ma'am, ang problema sang itlog gani, it can last up to 9 months nga malana siya, no. So that's why year round gid ya ang aton nga dengue, no. Bisan wala tubig, kung magbalaman siya, pwede gid siya mabutog yapon kung tubian siya.
0: Kumbaga, ang survival rate niya taas man.
1: No? Yes, kataas gid sang iyang survival rate.
0: Bisan ilinit man.
1: Yes, so.
0: Or nag-init.
1: So, ang first S naton amo siya, search and destroy, no? Search and destroy. Ang breeding places naton mosquito, ang S, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, sang una, sang damo kita dengue cases diga, kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita.
0: Oo.
1: Naka-balot, naka-pajama sa balay, hindi naka shorts, naka mo ano on. Kung naminin aton balay tani naka-screen.
0: Correct.
1: Screen. Pero kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets nga pwede man ma
0: mosquitero ipagwa na naton.
1: Oo, mosquitero. Mm-hmm. And third would be your seek early consultation, which is critical. That's why kahambal kami nga pakonsulta gid kung mahila nat pagka second day, no? First day, second day pa konsulta kay para mabalaan ta. Because our doctors sa health center, which is halos tanan na tong health center, may doctors na. Pwede ka recommend ma NS1 kita, which is free sa City Health, ha.
0: Anong NS1?
1: Kuha na siya, ma'am, inang diagnostic test na siya for dengue.
0: Mm-hmm.
1: So, that
0: libre
1: is free.
0: Na.
1: Oo, mm-hmm. Libre na siya sa City Health. Kinalala natin referral from the health center sa doctors natin para ma-check na kung okay, kung positive siya or negative siya.
0: So, usually, ano ni siya ang pag-administer sa NS1, Ms. Jam?
1: Prick lang. I-prick mo lang, yeah. Okay. So, it's a small prick lang. Ma-check lang siya. Kadasig lang na siya sa result na actually.
0: So, doon nagpa-blood test, something?
1: Yeah, oo. Pero, ayun ang blood test gani, ginagiri para sa, ano, ginagawa. Yeah, prick lang, gamay lang.
0: Or nagpa-sugar.
1: Nagpa-test. correct na siya.
0: Oo. So, amula no, ang apat na to, Ms. Jam, seek early consultation ka.
1: Last is ang aton nga, ang aton nga support, spraying, and fagging. Lalo na kung may hotspot areas kita or kung may damo kita, clustering of cases, no? But, ang may directive man gani ang DOH, once nga may ara na case, i-fag na lang para ang adult mapatay. Yes, so.
0: So, effective man siya galing fagging?
1: For adult mosquito, ma'am.
0: Or adult lang.
1: Yeah, pero
0: mga baby ya.
1: Yeah, oo. So ang kwan siya ang aton nga fagging is adult na gina siya. So ang ginaano namon ang number one gid is search and destroy because mas hapo siya.
0: Oo.
1: Kay nagalupad na yaman kung fagging ka ang mga adult na buday na lagsunon kay may ibang gina iya maka-escape ang tendency sila.
0: Oo.
1: Hindi na tanan aton man.
0: Galapta sila.
1: Whereas kung ara pa sa tubig ya amo nang aton sa life cycle. If we look at the life cycle sang mosquito, ang sa tubig ya mas mahapos, iula mo lang siya mo.
0: Pero usually, Ms. Jam, speaking sa tubig, ang mga kalog ni naton, kag mga kanal, may nag-i-star man na.
1: May nag-i-star man na siya. Uh-oh. Pero lain naman na siya nga klase nga lamok. Mm-hmm. No? Hindi naman na siya yag. It's either Culex naman na siya. Nga
0: pero hindi na dengue.
1: Hindi po siya. Mm-hmm. So, kanugon, kung magsigi kita ka, panghaboy ka, larvicidal naton, pamatay sa aton nga pitik-pitik, kung data ibutang.
0: Usually,
1: o may mapatay man na nga iban nga lamok nga pitik-pitik po, hindi na siya iya ka Aedes aegypti.
0: Kitikit
1: powder.
0: Powder.
1: Or larvicide.
0: Hindi na siya ginabutang or gina-apply.
1: Sa mga, like sa hindi ba tuwa, ano ba lang, hindi ba lang maula siya nga, ano. Kaya iban actually, ma, mga aton practice is dapat iulagin siya, no? Ang aton nga 40 is, kung pwede itakpan ang aton nga kwan, itaob, ipatpamalhon mo, or iula mo siya, ipatuyo mo siya, iula mo siya, itak, anong term siya na sa Tagalog, ipaula mo siya. Mas ano siya, so ang hindi na siya mabutangan natin sa kitikitiks, ang hindi maula. Like, ang fences, nga kawayan, no? Hindi maula. Ang saging, pwede na siya butangan, dahil kuyugun mo siya. Hindi na siya mapatay.
0: Hindi, curious lang.
1: Sa aton area, nga, like, aton nga mga lots, no, nga empty lots, oh, na wala na, may
0: dadamo
1: siya. Dapat na siya, haboyan na siya. No?
0: Kay, mga abandoned, nga mga lugar.
1: Mm-hmm. Abandoned, ang mga kuwan. Muna siya, mga wala bala tao, nga lugar.
0: Mm-hmm. Oo, okay. Kaga, amuna siya, no, ang four. Ika-four ang support, spraying, and fogging. Mm-hmm. So, thank you. Ginsin, ano, 4S. Gihapon, abiyan, no, mga epektibo, ng mga pamaagi para ma-prevent natin ang dengue. So, importante, ginagali ka, siguro, Miss Jam, ang basic na ito, halin sa una, ang magpaninlo gidya.
1: Correct, ma'am. Ang 4 o'clock habit gid naton sa community, no? Dugay ang 4 o'clock habit ginlayin na sang iya ni President Ramos sa una 1998 pa. No ang ato ni nga dengue awareness, no? So kung na sustain lang naton galing kay hindi ta kakuan sang aton nga mga busy nga mga pumuluyo, no? So, remind again sila na we have to keep on reminding them na amo na siya. Na kung pwede, as much as possible, dumdumo nila nga mapangula sila, manglimpyo sila. Hindi lang nga manglimpyo. Ang mga botilya, ipakulob, no? Ang anything nga nagakaya, ipakulob, no? Nga mga butang.
0: Flower vase.
1: Kag i-check yan ang aton nga mga pingganan, palihog, no? Ang pingganan bala. Na gasalo na sa tubig.
0: Okay. Yes, so, mm-mm. May mga ano da sa tuod, may mga gasalod kita dira. So itinluan man na permi.
1: Yeah, ilimlan sang aton ido, ang aton nga mga nagamanok da, no? May naga manok kakis ginalansang sa fence ang ila nga ilimlan sang tubig. That's why sinabi kami patay kami hindi sa maula.
0: So ano na gina importante ginagili api ano i ano naton ipangula. O regular nga pagpaninlo no, sa mga

0: damo actually sa aton kabataan, like mag-lecture kami sa school, gapaisa-isa kami, sino nakaagi-dengge-de? No? So, gusto niyo pa maliwat ang dengge, mag-dengge ka mo. So, nakaintindi sila nga kay nabatsagan nila kung paano sila kakapoy, kaluya, kung ikaw nga ginadengge. Kado hindi kaya kalakat. No? So, kanamigid na nga at sa school pa lang ang aton teachers makabulig sa aton. And then, kung may mga community assemblies, no? Madala ang even ang SK kasi sila ang voice ng youth nato. So yeah, kung masaturita sila, makapabulig ta sa ila, no? So anything kung may mga kwan sa aton org na local, mas senior citizen man da kasi wala ga pamili, no? Ang aton lamo kadengi wala ga pamili gidya. Basta may kagton lang sila, may dugo sila nga kwan, bahala gi kamo da yan, no? So to whom it may concern, be it 1 year old ka or 69 years old ka, kakagat na sila, wala sila ga pili, no?
1: Wala pili ang
0: age does not matter.
1: Oh. Sa pagdengge wala nito naga matter ang edad abyan. So salamat gid sina Miss Jam, no, kag mo nang panawagan naton, wala kag inalabot sa kay sa mga barangay naton, mga barangay officials. Importante gid ang mga eskwelahan, no, nagabrigada eskwela. I believe mumaning ilang nga drive subong kampanya ang mga kasimbahan naton, ang mga youth group, kag of course mga local organization dako gid ang bulig sa pagprevent sang dengue. Amen kag kabay pa mangin intentional, Miss Jam, no, hindi lang siling nga konjun lang maninlo, no, kinanglan whole year.
0: Yes, kay ang aton pagid nga kwan, ma'am, is Jason months, no, that is June, July, August, September, October, November. Jason months, those are rainy season, rainy damo na rainy days da.
1: Bago ko na nabalaan, Jason month.
0: Sa dengue community, that's how we call it, that Jason month.
1: Thank you, ginsin so. Ang mga Jason month. Sa sao, sabot siling wanas sa November, no?
0: Yes.
1: Abyan. Kanto naman kita, no, sa prevention, sa treatment. So, amo na, Miss Jam, no, kung magpa-check up, nabi kag ma-diagnose na sa doctor, no? So, ano ang himuon?
0: Actually, kung nag-positive ka gid sa dengue, you don't need to be hospitalized. You just need hydration.
1: Hydration.
0: So, actually, sa una may ika fifth kami, pero ginano lang na nila nga, we can only advocate it for ang aton nga hydration, no? So, you can continue drinking ang aton nga mga ORS, oral rehydration salts, no? Ang mga ginatunaw na bala, or pwede ka man babasi maanuhan ako din sa aton ng mga Bukari, mga amo-amo na bala, or anything na may electrolyte, no? Na. So, aton oral rehydration salts. To be, sig hydrate kagit. Until tumatsag mo dumabutod ko na, bahala, agwan tahon, tagid na. And kay, that's the only na time nga hindi ikaw man, no? You wait until the sixth day, which is according to Dr. Mata, again, ang aton na consultant, no? On the sixth day, if you are hydrated, your platelet will automatically rise.
1: Oo. Kung basta,
0: you are hydrated, ma'am. Hydration, gija, is important. Amo na siyang kinanglanding. Mm-hmm. Kaya iban, house lang mo siya, no need for hospitalization. Unless, kung naglapaw na kita sa day 4 and 5. That's the time nga we need.
1: Kung baga house arrest lang, gija.
0: Yeah, house pwede arrest. Pwede kita yan. Kaya there's a tendency nga pag dengue na kanina, hadlock na dayon. No. Pero kung if you are only on the third day patani, according to Dr. Mata again, no, hindi ta mag-claim kay siyang expert, pwede lang sige hydrate ka, hydrate. Kay ang dehydration actually amo nang nag-cause ang aton nga mga kwada sa tiyan aton.
1: Oo. Amo na importante ang tubig abyan, no, hindi kita magkampanting wala man kita maginabatsyag, no, kay amo na kun unless kun hindi ka magpakonsulta bala. Nan. So importante gid ang hydration abyan, ang pag-inom sang tubig pirmi, enough water abyan. So kinanglanon gid speaking sang kay ginatong gid mention mo, Miss Jam, no, nga nadakulbaan kita, nadlok kita basta dengue. Ano ang mga common nga mga misconception pagid or ayhan nga kinanglan naton nga ibaluan with regard sa dengue?
0: Ang tendency bi sang dengue, amo-amo siya, if you look at it, amo-amo siya sang flu. Kakasala sila nga abi nila flu lang. So, that's why kinanglan gid siya yang we can diagnose, i-diagnostic gid siya, i-test mo gid siya. Nga ano, unless kung the doctor is

0: ililigod nga maka clinical eye lang, no? Pero mas nami gid ka kung diagnostic gid nga kay ginapamangkot na nato ng ilang history, no? Kung ano number o kung saan siya ginhilanat. Mamo na siya, may mga history taking kita.
1: Oo. Oo. Sakto gina sa no nga interviewon ka gid abi ano kay kinanglanon gina nga ano kay, para ma providean man sang nagakaigo nga treatment, no? Kag ma-address ina ang ginabatsyag nimo. Hello lang dira kay Sir Aladdin Sala. Sir, salamat gid sa imo pagpamati. Kag ano pa gid Ma'am Miss Jam, no? Ka ara ba lang kon maamo na bi kon do may mga sintomas ang dinggi iban nga mo ni amo ni imnon mo amo na ano o sa labot sa ginang barmo kag hydration ano pag gid ang mga misconception amo ni imnon mo no nga daw ga syempre kita ka mga Pinoy no
0: yeah, kadamo kita ginainom no but bati kita sa mga tawa-tawa mga kung ano-ano pa lang napanginom nila now ang point is kuan man na siya gyapon mo ang tawa-tawa gina ano nila gina laga na ni Balanila no so that is still fluid ma'am so maka we do not control kay wala na siya medical ano
1: basis
0: yeah hindi ta ka kuan sila kung gintest siya no but still that is hydration
1: big so gyapon, yeah no?
0: Hydration yet no so regardless kung ano man ang ginano nila basta you are hydrated kay ginaglaga nila sa tubig and then ginainom mo so you are still hydrated that's why yeah
1: may hydration gyapon yung process
0: hindi tabi ka confirm sinasang ano kay wala kita clinical findings
1: kung epektibo siya or hindi pwede so as long okay ang pamatsyag mo abiyan no ano pagid may dugang kapagid sa mga misconception kasi ako to kaginang sa mga abal mo kinala masuksok gid sang ano to bala nang ibalot mo gid self mo
0: okay kay kung lalo na kung damo kita kwan damo kita cases usually amo nang ginano namon kay gamaga ano pagi kami kung if you can have the off lotion mga amo na siya
1: effective gid man
0: at least ma-ward sila sang ang tendency bisang aton nga kwan kay kung the more baho you are the more sila kakato sa imo.
1: pero it is true.
0: Yeah. That's true.
1: Attractive
0: the more baho you are, the more sila nagapalapit.
1: Pero kun since nga na mention mo ang lotion, anything guro nga syempre hamot na ba ang lotion.
0: Makamask sang
1: gaano na sila off sila, daka turn off naman sila kon ng lotion kita.
0: I think because ang inabutang sa ilan ng lotion may mga citronella, hindi sila gusto.
1: So sa mga baho, ano na
0: actually hindi kasi sila ng baho, no? Nang ginabalhas. That's why ang kabataan ginapermi ginakagat is because nibla gahin ang pang na ni sila. So ang balhas na nila amo nang attractive sa aton nga ano sa mga mosquitoes. So mga balalhason.
1: So ara abiano may ara nakita sang idea, no? So kinahanglan i-ano na naton hindi lang gid pagpabayaan ang mga kabataan kag kita man no ang pagsuksok pag ginako no sang something nga black
0: it is attractive no sa aton nga lamok kag may do term na mo is predisposing factor na siya bisa lang aton gina itlogan nila prefer na sila itom no basi kabalo sila nga makita sila kung kaputi mo. Pero actually, itong ang gina, ano, ang ilang ginaitlogan, mas prefer nila. Kaya hindi sila garo kitaon.
1: Oo, so mga trivia na ni Miss Jam sa aton, abiyan, o salamat, Gitsina. Wala ka na dugang, Miss Jam, sa mga misconception. Kadto kita sa, ano no, sa inyong mga programa, subong mga activities ninyo sa observance ng Dengue Awareness Month. Ano ang mga naka-line up or may gusto ka i-plug?
0: Sa sinisiguro, no, we will try to ano to do the recurida. Kay we have 30 BHW HEPOs, no? So may ala kita counterpart sa barangay. Ginapa ano sila naman ginapalibot lalo na ang mga areas sa mga damo cases, no? So gabulig na sa aton na sila nagarecorida ga ano ga ka ano sila kapitan to do the recorida. So kung pwede kung damo like kung hapon pwede sila kalibot sa ilang kay may catchment area sila and then they can ano
1: Okay, recorrida. Sa hindi nakaintindi no sang term nga recorrida, pwede mo na ma ano pagid ma clarify pagid Miss Jam. Naga ano kita naga buliga eh, naga libo.
0: Ang recorrida actually no inang inabalang may naga commercial bala na siya nga naga kani kay ang gahambala nga ang amo niya ginakampanya iya kalamok mo no ang dengue maka mo ba mo na bala no
1: so information campaign
0: kami ano ang aton lang gina nga ano is kung mamati man ang ginakantuan na mo no kay no kay para makaintindi man sila kung anong ginatawag nga dengue kay ginahatag na mo na tanan nga information prevention ara gina da actually no so ang pagpamati na lang sa aton pumuluyo kag i lifestyle nila i ano tawag sa term nga sa tailong ko i-kabuhin bala nila, i-adapt nila ang ila nga mga
1: habit.
0: Kwan, ang habit, no? So, amo na balik itagyan po sa 4 o'clock habit.
1: Mm-hmm. Namigin si na Miss Jam, no? Kag, may ari kita diri pamangkot. Ang, ano, imbot silingon sini, ang breathing maka-attract man sa lamok. Ano yan? Na namin sang, ano man, or ang paginhawa.
0: Ang paginhawa.
1: Or ang bad breath. Amo na namin mo. Ang bad breath. Okay. Okay, ano na mahambal mo ya Miss Jam no? Kung ang bad breath ko no maka-attract man sa lamok. May mukita na nga pamangkot.
0: Dula pa.
1: Kay siguro na relate ya kagina kay ang balhas
0: ang
1: no.
0: Ang balhas.
1: Oo, oo, oo, oo. Mo na guro ang daw lapit-lapit nga.
0: Oo. Pero dula ko kakwan sang breathing usually sa baho sang balhas ya. Hmm. Siya ano. Kay I think may acid na da siya eh. Lactic acid something nga ano.
1: Oo.
0: Na naka-attract sa iya.
1: Nga chemical.
0: Oo, no? Chemical.
1: Nga no sa lamok. So I hope nga na clarify ina. So ang recorrida nagapadayon, no?
0: Sang ang request naman kami sini kay usually ina siya ma'am ginahimo like dengue awareness month naton June. And then we will try naman na sa ginapurok-purok na siya abi no. We will try kung may available ang iban nga barangay. Nga ano kay hindi siya available bisa tanan nga barangay ang aton nga recorrida no kag sang nag-amon to medyo naguba tong amo i-try namon kung ma-work kung ga-work na siya and then we can go with the recorrida
1: so bali ko mag-recorrida of course kinang lansa sa lakyan mga
0: yes,
1: amo
0: na no gasolina
1: so bali may pero may mga certain barangay diri sa Bacolod nga nagahimo sina
0: yes I think Takuling is one and Mansilingan I think ko
1: Kag ano na lang imo mensahe sa mga barangay naton sa aton ng mga pumuluyo no nga nahanungod sa dengue awareness month.
0: So naton nga always na no ang aton yung 4 o'clock habit gina hindi naton pagkalipatan no you stop ang amon terms you stop at 4 p.m. you look bon mangita kita no that's our access of search and Israel and you listen kung ano ang ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung ano aton ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginanga habit, kung pwede naton nga mapangsugod kita, manglimpyo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok, no? And then, kampanya kami sa 4S, gaiti, masolusyonan na naton. Kung naka-kompleto kita sa 4S nga ni, no? Kung like, mag self-protection measures ka, hindi ka makagat maayo, madali-dali. And then we have the seek early consultation. If in case may ara ka, dengue nga na positive ka, naging ma-ano kita, ma-test kita sa aton nga NS1, no? Sa CHO, mabalaan ta. And then you know how to do the, bisan sa balay ka na lang, mag-home, ano ka na lang, no? You can have the hydration na sa inyong balay, no? And then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng aton cases. Always, gakampaign kami na aton 4S strategy sa dengue, against dengue naton.
1: Salamat kasi na ang mga reminder, Miss Jam, sa aton nga mga abiyan, subong sa aton tanan. Dako gid na nga bulig abiyan para ma-prevent ang dengue. Kag, amon ano, so far, diri sa Bacolod City. Ano man siguro no nang hindi kita mo naka wala man kita outbreak or hindi mo nakatanto ang taas ang kaso. Or...
0: Yeah, we are very fortunate this year, okay. No? Kay last year do many years ago damo kita but for this year as of now do week 21 181 pa lang aton case and we have no death. Thank you Lord.
1: Uh-huh.
0: Na wala kita patay as of now.
1: Uh-huh.
0: So I hope mga continue nato na kung ang kampanya mag sige-sige, you know, we really hope na wala kita death gid kay last year 7 success in yung 7.
1: Salamat gid no sa Ginoo for that, and kabay pa magnubo pag idang 181 no nga mga cases nga maayo gid tanan, and praying gid abyan nga mangin proactive kita or wala pa ini ma-prevent ang adaan naton ang dengue sa aton panimalay, sa aton community. No, salamat gid sa imo time kag sa mga mapuslanon nga information, Miss Jam, nga gin paambit mo sa amon today. We are blessed gid no sa ina nga mga information kag sa pagpaathag nimo. No, salamat gid kag makita ay naman kita liwat no sa mga update naman ni Miss Jam sa aton sa mga programs pagit sa aton nga City Health Office. God bless gid sa imo, Miss Jam.
0: Thank you gid, Ma'am Leia, for the opportunity nga maka-campaign man kami sa amon nga for a strategy sa dengue.
1: Always welcome gid no diri sa DYVS ang City Health Office naton sa pagpanguna ni Doc Hinsoli no. May aga man din aluwat kay Doc Grace Tan. Salamat kay Ma'am Ellen Magallanes, Pastor John, Baby JM, paayo gid no kay Ma'am Nemia Bendan sa Regine Villaflor, Analisa Pajaro, Chris Abordo. Salamat kay Ma'am Flor Delisa Lumanog, Corazon Estilioso, Sir Julius Divanagracia. Good morning, Tita Nin Patahala, maayong aga gid sa inyo. Salamat kay Joel, kay nung boner sa control kag sa talok site nato, mga guardian nato dira nung gas, nung apelido. Hello dira sa inyo, magasunod na si Miss Jinky sa kapanimalay mo abiyan. Enjoy gid kag halong permi abiyan. Salamat, bye-bye.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Hello mga kapanimalay, good morning sa liwat or may ugto na niya, diba? So welcome sa gihapon. Pwede niyo ako sa Saning Adlaw ini si Jinky sa kapanimalay mo. I hope that you are in all no, in good condition and feeling beautiful, as always, kay mga anak kita, tinuga kita sa Ginoo naton. So, topic naton for today, digital parenting, balancing screen time at home. Ba mo gini aton problema, subong kay bisan gamay naton nga kabataan, ginapauyatan to na lang cellphone, kay para malingaw, no? Kay kita magdahimo man kita. So, gap, panikwat, turo pa na sila, gap. Kasi may feeling mo mga lagko na bla, nagkakapiti-piti sa ilang mga cellphone, mga gadget nila. So, dana kita until 12, 3 sa Gyapon sa 12:33 Radio, DYVS sa Kapanimalay mo.

0: serbisyo publikong aksyon.
1: Ang sunog ay isa sa mga mapaminsalang kalamidad. Kaya nitong tupukin ang mga ari-arian, wala rin itong alinlangan sa pagkitil ng buhay. Narito ang ilang tips para makaiwas sa sunog. Iwasan ang electrical overloading sa tahanan. Tanggalin din sa plug ang mga kagamitang elektrikal, gaya ng TV at plancha matapos itong gamitin. Tiyaking walang tagas o leak ang mga stove o LPG sa inyong bahay. Ilayo ang mga bata sa mga bagay na madaling magdiyab gaya ng posporo, kandila at lighter. Siguraduhing hindi nila maaabot ang mga ito. Huwag iwang nakasindi ang mga kandila o katol. Laging i-check ang mga linya ng kuryente sa tahanan. Agad ipaayos sa electrician kung may pinsala. Maglagay ng mga numero ng fire department sa inyong cellphone o telephone directory.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company.

0: Okay, padayon kita. So, topic ta dayo na, ano, hindi na tapadugay dugay, ah. So, ang mga technology subong, no, nga mga sinatong bagun gagululuwa sa stores, kung bantayan mo lang, gadya, dumambal ka dugay mo, baka naman ko sa niya, ano naman nga model, tanatana na lang, bambot na lang, no, kung nagsun mo, gid, pero hindi man gina siguro need, mga wants na naton, nga kung sundon ta ang fads, ang fashion, ang mga ate, those yung maka-afford yung okay lang eh, upgrade, si ban, goodbye and sell, no? Baka sa sini, tapos magdaan-daan naman, or di magdaan, may bagoon mo ito, baklon mo ito, nabrigyan naman ng ila, at ila naman na iya. Pero you know what, ang mga sinaton, technologies has become part of our daily life, no? Hindi tayo sa bunya, mabuhi ya, kung ang aton yung simula ka cellphone, pero totoo, sa hospital ko, dito ko nag-learning nga, wala ako may gadget, totoo mo na, kaya mo malang gali, medyo may adjustment man ged, pero sa linko, hindi pwede kay, especially may ang right hand ko bla, naghubag, no? So, hindi ko kauyat cellphone, budibud lagi dyan, may mga communication ko, hindi ko ginawa ko, paano ko ni magtumok, mabisan mag-tag, hindi gijaw yawan, hindi ko yan ka. Di pa, huwa na nasaya, eh, hindi man ko magka-call kay budlay, tanan sa akong sitwasyon, especially kung ako lang isa, no? Pero halos hindi ta matulugan, no? Hindi ta mahimos pag wala cellphone, mabilin, tanan-tanan kay tanan ni communication gaagi dira, di ba? So from smartphones, tablets, na gaduing-duing, mga estudyante namon, perde pa kami ng mga faculty, kay tisali di pa tablet, mga drawing niya, yes, design, dira na sa tablet, kami ya, hindi manual pa, no? Sa sketchpad ka pa, o sa band paper, dira kapag imusang design mo, pusuli, ya, dira na lang sa ilang mga tablet, no? So, sa isang upod kong best friend kong faculty niya, mabakal ko sa next mga sweldo, bala na kayo, to perde, tani sa ilay, ha? Nag-drawing sila isang ilay nga design niya sa tablet nila. Ninko, sige lang, una ka lang. Kaya ko dumilain pa ko nga priority, no? Computer, laptops, wow! Mga sinabisan, even TV, no, high-tech na mga TV natin subo. May mga TV na hindi na lang naka-built-in or sinaton. Mag butang tapos sa wall, kundi nga, kita nyo na ginapagawa ganun sa sinaton sa na Facebook lang, ma-browse mo da, or sa online bala, ginabaligyan mo na kung kaisa, do, gagawa mo na sa mga pasayo, dira nga, na bang magyaduyod mo kundi in. So, inatanan, kinanglanon man gituod nato not just kis a wants but mga needs man gid nato, no? It helps us actually maka-learn kita sa mga updates, no, sa technology, kung ano pa gidira, communication, di ba? And nag-entertainment sa aton. Pero kung sila aton damo aton nga screen time since sa mga ulubraho naton na neglect na naton, napabayaan na naton, it can affect sa aton man na number one, health. Nga, ah, ay, imbis inugtulog mo pa, nawili ka na sa hampang sa cellphone mo, di ba? Gaka-affect man sa aton communication. Kay wala ka na gana mag-istorya. Nawili ka na dira. May isa ko kakilala nga opisyo. Ba, namian sa subong sang nag-tanaob lang ang mga movie, the short movie na bala sa cellphone. Ayawan ko na sapak iya. Itawag iya asawa o iya kabataan si kay. Nawili na to siya, tatay. Tatay ni siya. Nawili na sa isang tanaw. No, ang focus siya, aral na dila. Tapos may sabi, ha? Ano to? Ah, buta ka dugay. Tinya, ah, patyong taniguro ang internet na kay do ang focus na dila. Tanati ang bata, laimang yung tanaw, ang asawa, ang pamilya sa kanya-kanya na sila. Yung mga ginatanaw, ang ginakabisihan sa ilang mga cellphone. So, it affects ang atong relationship, no, and of course, ang aton overall well-being. So, sa kabataan, ining gadgets can be useful sa learning process nila, no? Tungod nga, learning tools. Kaya may mga assignment, medyo hapos na lang research, no? Especially yung subong wala naman gidiban sa mga libro sa panimalay. Siyempre, sa school, gata mag-textbook. Pero, kisa wala. Bala. So, madasig mag-research pag may cellphone, no, kag naka-internet, di ba? And then, mga video games, pwede man na, pero kinanglan mapuslan nun, di lang gatan, agampang, dasang gagabutudutudugid, gagahod-gahod, no, may mga video games nga pwede nila ma-incaman no? Maamusa, so pilipilion siguro. And online classes, pag sinatong da combination sang online kag face-to-face, especially may mga bagyo, may mga hindi niya natong sinatong ginapaabot ng mga sitwasyon nga hindi kinanglan magkadto ang kabataan sa school. So, online lang sila nga klase. Kisa ganyan ako, pautod ko man guro internet ko, ay, kay kanya-kanya na lang kami mapaload, kay makasave kami. Galing, kitungod ara, kuya connected sa eskwelahan, kisa gamba nga ma-online class or kisa blended. So, hindi kagid pwede nga masaling ka totally nga pautod ko na lang. Kay kung i-data ko lang, hindi siya kasarang na mag-submit sa mga plates, no, mga lubraw ng kabataan sa classroom, G-classroom. So, i-upload niya. Hindi gid ni mo mabukad. So, kinanglanon gid gyapon. So, kinanglan, kabalo lang kita magagamit sa aton nga oras ka magamit sini mga gadget nga ini. But when screen times becomes excessive na git, no, di na naton makontrol ang kabataan naton, ang maapektuhan sila ang focus, ang concentration sa pag-atuon. Kay ang pinsan nila, saan pa ni matapos man? Ang games na, dahil gadali, kisa suguon mo, hindi mo na masugo. Dali na, alang-alang, git mo, oh, sinuda, nay, ano da. Kay gampang kami subungo, na kami sa abaw, no? Tapos, hindi na kami sugo ng hampang, duta na nalang rason. Tapos, kung magsugo ka mamapati man, ang tendency naman, gadali, kibabalik na yun siya itong opisina. No, kung may computer, tumabalik sa opisina niya. Kigahulatong iyang mga kabaro. De, ang imo nga pagsugo. Ay, wala pa gani. Di ka abot. Diyan ka na. Wala pa matapos. Naglakat na. Tungod nga ang ila attention, ila concentration, or focus nila. At to sa ila gimbayaan nga hampang. Hindi sa imo nga gina-request. No? And ang physical activity nila, nabuhi na na instead ng galakat-lakat, ka-exercise, wala na. Kikapungko na lang, tapos kaon, balik sa gadget. Tapos naman, tawgon mo, amun na pagtindo, or bisan kis agani go na, oha, wala na, ginasapak ang pagkauhaw, or sinaton, mag-go sa si amang hito. Kasi nalipatan na nila, kay pungko na lang, hindi na mapungga ng ilang kamot piti-piti, dira kay ilang mata sa ilang cellphone, no? Sleep problems, number one. Kay nga, na-divert ng oras nila sa pagtulog sa ilang cellphone. Kisa ito yun na nagapoy, ab, pagkagalang doon ka namin na nagulpis ang hampang nila, hindi, nagsigi-sigi ang tanaw or ang gaming nila, dira. So, na-lapse na bla ang oras nga inugtulog. So, sa ulihi, maanad sila matulog alas 12, launa, agakagahana, ang ilang oras sa pagtulog, hindi nansyaktong schedule. So, malate naman na sila magbata sa adlaw. Paano pagklase na? So, dapat early matulog para aga mata. So, kitagin niya parents ang iyawan, pukaw ni, no, mamata na, adlaw ka na, malate ka na, so, palak-palak, tatututudo, pag abot sa eskwelahan to, late. Good guys, pinakabig late, madrop, no, mabalik gin. And then, siyempre, kung college, siya muna na. Hindi naman tayo siguro nagayaya sa ila, pero ang problema lang diri kay, siyempre, kung may salakyan ka mo, tingob tani, mulakat sa school, di paano kay always na sa'yo late, di mabilin gin sa'yo, mauna ka mo tanan, kapila ka mo kabilog, another naman yung plitihan, no? Imbis yung nakasave to tani, galing kiti, managani, gaka-delayed ang mata, adlog ang mata, it is because na ubos na sa oras ang gabi ito sa hampang sang cellphone. So, how can we parents help our children create a healthy balance, especially sa paggamit sa mga gadget nga ini? Number one is to set clear screen time rules. So, kinanglan, gid may rules ta, may patakaran ta nga parents. Sama na ganing na, mababa na to, nga, kita nga families, no, dapat ma-agree kita sang, sila na to, reasonable time limit or element, no, mamata, alas 8 kutob lang, no, or, butanta, tiprano pa man na, alas 8, gid. Sige, until 10, oh, pag until 10 na nga uyat mo sa cellphone, then lights off na, tulog tatanan-tanan. Di, or anong agreement ninyo? Na maintindihan na iblang tanan, hindi na pag-awayan, hindi na pabalik-balik, istorya ka everyday, ang mula na sa taniga katabo, no? And then, aside sa oras, balta, another nga patakaran sa panimala is, no cell phone during eating time. Kung ara kita sa lamesa, pamahaw, gapanyaga, pupanyapon, o gagatipon kita, no cell phone. except lang gid sa among being igobra kami parents nyo, iti may mga isa may communication kay boss, sa among supervisor, sa client, o kasi umanda, sa staff. So, ara niya, andaman mo lang ka, maraso na sila, kamamba nga, tika mo gani, oh, tibal, paano mo na sila sabton, mabaka, tika mo estudyante, may mga communication man ka mahap. Eh, siguro, sa imong advisor, sa inyong maestra, no? Pero, kung pwede pa lang, ang communication is for communication nga importante, hindi nga gamiton ang tion nga nagakaon kita. Nagahampang bala, oh, ma, oh, oh. Tika mo sa school mo, okay lang, sige ka da, yan, why na eye contact, why na some proper nga conversation, kay ara na, ga-focus sa cellphone. Same man kita nga parents, gistorya bata ta, kita ga-communicate, mat-chat na sa atong mga abyan, or nagahampang ka man da. So kabataan naton, wala man sila sang ulaan o air outan sang na gusto isugid sa aton. Kay kita, hindi man takasabat sang tarong sa ila, di ba? So, during meal times, no cell phone, putanta oras, no limit ang aton nga paggamit sa cell phone, kung ga-family bonding, and then kung may mga family activities or may household tasks, no, kay para hindi magsala sa obra kung ginapaluto, luto sa pag-simula ga-focus or ga-bantay gisang linuto, kay kung nagaluto, kung nag-cell phone, base mabatok, ang tinigang or kung matamaan na lata ang mga gulay kung vegetable naman, no? Basta hindi ginmayo ang resulta kung ang imong focus hindi sa imong ginaubra. So, having clear rules, it will help our family nga mag-itsindihanay nga hindi maglinaway sa hindi nga bagay. Tip number 2, be a role model. No, kita nga parents, role model kita sa aton kabataan. No, you invite your children, no, nga mag-spend time gid kita ya sa aton nga family. Istoryahanay, go to church, no, family bonding, and may time gid nga ang cellphone naton i-set aside naton, no? And show our children that ang gadget gamiton tani sa maayo, no, sa komunikasyon, sa pagtuon, and sometimes, no, hindi man para lang gidira to entertain us also. Hindi man pwede nga ubra lang ubra. Wala na kasang time yung may leisure time ka. Kaya karon ang stress sa work, stress lang ta na to, bangon mo even sa panimalay. Hindi man na mayo, may ara gid kaya nga maliwaliwa ka man. Kaya wala ka man kwarta, i-shopping mo, i-malling mo, or ipamahaw mo to. Di syempre, ang cellphone na lang imuha na gamitin, you know, ma-enjoy ka dahil isang hampang dahil kadali, pero hindi mo pag-ubusan ang oras mo sa paggamit sa cellphone. Then, tip number 3, create gadget-free zone. La, may free zone gali, no? So, ang dining table, then dining area, bedroom, ina sa dapat gadget-free zone. Kainang mga areas, para niya sa pagkaon, no? Madata makaon. Dana isang panimalay. And then, ang ato naman bedroom para makapahuway kita, makatulog kita, makarelax kita. Hindi nga gamiton ito na ang aton opisina nga gahampang kita sa cellphone, ga computer kita, or amo na sa aton nga siling bilang ng entertainment room. Kaysa isa ka interior, kumangranon gid kita ha, tako atong balay, kagaw may mga extra spaces, no, can afford kita. May living room, okay, no, may ara binga lanay, or bakunahi, or terrace, na tuwag nila, then may ara ka din nga living room, and then may ara ka sang dining room, may ara ka sang kitchen, may bedroom, may powder room, no, may CR pagidya, kaya ang powder room para bisibisita mo, and then ay inyo yung toilet, no, toilet and bath nyo, may separate yan. Then, you have your entertainment room. May study room. Bawag kadami-dami sa klase sa room. So, kung alam mo na nga area, hindi na siya gadget zone area ang bedroom or dining room. No? Ibutang na sa entertainment room. Dito ka mo yan pa. Para pag gusto ka mo singkita na ito mga bata, mga teenagers, makasulod ka sa mga internet cafe. No? Bawag galingan, ginaulo ko, magkisaasang may mga times ba lang, gapaprint ka da, galingan ulo mo, kagagahod ka dyan, medyo darker pa na ang suga, no? Medyo dulong pa, tapos kagagahod sila, kasi kita, anay, tanay, ba doon hindi ka kakonsentay sa obra mo, pero wala ka choice, hindi mo pwede sila punggan, kaya nagsulod ka da mo, kay inaya for commercial purposes ga gusto gina sila isang amuna gaming then printing photocopying laminating di ara ka da maagwanta ka gid pero tutuod no di sa panimalay nato hindi man ta naka-afford yung may ara separate room for them nga para lang gid sa amuna ti tupaday ka mo da iti ampang lang ha sa cellphone while lang yasing kita na hindi ako ma-excite ka dahil sa ginahampang mo ha kay sakit na isa mo sa dalunga, no? And then, hindi pa na sila kasako isang hinay nga sound. Full volume pa na ya. As in, dumabungol ka bala, ha? Isang mo, diin ang imong earpads or imong earphone da, gamiti. Di kumaanad naman sa, ang sadya sa na, kay, do, kumakakas na na, hindi na nasa kabati sa hinay ng istorya mo, hambal mo, kinatuduhan mo man, kinaanad sila nga ang dulunga nila nga duha, may sangsang mo, te amo na nga permi nga, nagtawag ka sila, wala kabati, tuduhan mo pagid, ulam kaya pong kabati, bawa masinggitan ka gid, te kuluya sa neighborhood nga, kasinggitan, kaya tawag na sa ila, kay te, hindi sila mayo kabati, no? Kabudlay gid, so kinanang kabalogi kita sa ila sa bungan. A generation. Tip number 4 is encourage offline activities. Mga offline activities, blah, like, nag-enjoy sa jogging, walking, biking, or any activities outdoor na hindi lang puro pungko, da kang mag-uyat sa ilang gadget, no? Kung nayara pa time, gani nga kung makakadupal sa library, eh. Galing kay dula na ni Salaya Gana, yag ako kadula sa library kung may task ang ilang maestra nga makadto sa library. Habi mo sa amon, bisan college na, may aragin na kami requirement sa amon nga sa isa ka SEM, dapat may activity kami nga dito sa library. Nga dito kami maklase. No, tutuod. Kay aragin na sa kumbaga daw sa evaluation, bala nga gakadto ka mo sa library, nan tapos may pictorial pa na iya, may documentary na naka-record na to mag-login ka mga estudyante mo, tapos ikaw nga faculty, and then may picture. Nga nagpa-library ka mo, isend po na di yun sa inyo, program head. Dama mo na, college na ha, sa una, sa high school, tiya do, sa una nga chimpo yati, gina-pa-research kikita, ti subong abi ka ara na lang sa cellphone, tamo maka-online na lang, tati do, hindi, bla, mo do, hindi pressure, bala, mag-go to the library. So, next is tip number 5, monitor online content. Ay, hala, kinangnan kita nga parents ba, hindi ito pa ba yung kabataan natin nga, sila lang nagapitipiti sila cellphone, from time to time, chikon mo, gulpi mo lang, bla, pungkuan, hindi mo mapag-agawon kay karon do bastos ka man nga parent, no? Making mo na sila. Eh? Ang respect bala, bisan bata ta sila, ang respect, ipakita ta man sila, pabatsyagon ta sila. Tupad-tupad lang, panilag-nilag lang, kung anong ilagi na tanaw, no? And then, from time to time, sa balambal kanggang, ang tanawon mo, educational lang ha, hindi ka magtanaw sa mga musini, yung advice lang bala. Kay para maintindihan nila. Pero kung dalaw mo sa harsh, ang kabataan ga-retaliate na sila, nagabato mo na sila, kag siyempre, dira nga cause nga mag-gap ka mo, no? As parent. So, pwede yun no, tani, siguro after a spot or after a song ang i-prepare dito sa atin.
1: Kwentahan at kwentohang pera. Dito lang yan sa Pera Tips. Kasama si Rex Resurreksyon.
2: Magandang araw po, ito po si Kuya Rex ng Pera Tips. Ang tanong po natin ngayon ay, ano po ang maipapayo ninyong paraan ng budgeting ng mag-asawa? Ano ang kailangang pag-usapan? Ayon po sa Ecclesiastes 4, talatang 9, dalawa ay maigi kaysa sa isa sapagkat sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Ang tamang pagbabudget ay simple lamang. Dapat po ay magkasundo, mayroong teamwork si Mr. at Mrs., alamin nila kung ano-ano ang mga source of funds nila o pinagmumulan ng kanilang kita. Tapos ay alamin nila kung ano-ano ang mga gastusin o expenses nila. Hindi pwedeng mas malaki ang expenses kaysa sa income. Kung magkagayon, uutang kayo at maaari kayong mabaon. Dapat ay magkaroon ng disiplina na huwag gumastos ng hindi natin kayang bayaran. Dapat ay tiyaking mas malaki ang kita kaysa gastos para magkaroon ng ipon. Ang ipon ay pinapalaki, pinapaanak, ipinupuhunan sa mga safe at wise investments. Sinabi na natin na dapat ay uunahin ang ikapo para sa Diyos. Pag inuna natin ang Diyos, Nangako siya na pararamihin niya ang ating blessings, kasama na ang mga extra income. Isa itong milagro mula sa Diyos. Subalit kung hindi tayo magbibigay ng ikapo, sabi ng Biblia na magkakaroon ng sumpa sa ating tahanan. Magkakaroon ng mangangain, devourer sa ating bahay. Tiyak na kukulangin tayo kahit magkano pang ang kita natin. Ang ikapo ay isang espiritual na gawain. Naniningil ng buwis ang gobyerno, kaya kung ikaw ay empleyado, otomatikong kaltas sa sweldo yan. Wala tayong magagawa. Utos po ng Biblia ay, give tax to whom tax is due. Magbigay daw ng buwis sa dapat bayaran ng buwis. Sa matitira sa inyong sweldo, itabi nyo ang 10% para po sa ipon. Sa matitira pa, yan na ang halaga na dapat pag-usapan ni Mr. at Mrs. kung paano ito mapaparte-parte para mapondohan ang iba't ibang uri ng gastusin. Unahin nila ang mga gastusing pangangailangan o needs. Unahin yung pagkasunduan kung magkano ang itatakdan yung halaga para sa mga pangangailangan tulad ng magkano ang budget para sa pagkain, magkano ang budget para sa pananamit, magkano ang budget para sa tirahan, magkano ang budget para sa kuryente, magkano ang budget para sa tubig, magkano ang budget para sa pag-aaral ng mga anak, magkano ang budget para sa transportasyon, magkano ang budget para sa medisina at pangkalusugan. Kung mayroon pang natira sa inyong kita, pag-usapan ninyo naman kung magkano ang halaga na itatakda nyo para sa mga kagustuhan, tulad ng magkano ang budget para sa mga libangan, tulad ng TV, radio, sine, magkano ang budget para sa mga pasyal, magkano ang budget para sa pag-celebrate ng mga kaarawan ng mga anak at kain sa labas, magkano ang budget para sa telepono, cellphone. Kailangan maganda ang teamwork ni Mr. at Mrs. para ang pagpapala ay dumating. Ito po si Kuya Rex ng Peratips.
3: So, mga kapatid, kung meron po kayong katanungan, mag-text po kayo sa ating station DYVS. Cellphone number 0919-433-3135. O kaya mag-email kayo sa peratips@gmail.com.
2: Ang lahat ng ating ginagawa sa ngayon ay paghahanda lamang para sa mas dakilang mga gawain sa kinagbukasan. Ito po si Kuya Rex ng Peratips.
4: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Okay, padayon kita. Pero ginagreet na ako sa belated happy birthday. Ako nga BFF sa Negros Press Club, Miss Crisy Samiliano. And hello kay nung Aladdin Salas. Kita na ito liwata sa NPC. Kung may activity man gid, no? And ginapabalo ko ang mga parents, guardian. Nga gusto niyo magpa-enroll niyo kabataan sa Sining Opening College Student. Basi gusto niyo magkuha sa architecture, or sila natin mga fine arts courses or interior design, ang LCC, La Consolacion College, nagpamato na sa mga enrollees for Bachelor of Science in Architecture, Interior Design, and sa Fine Arts. May ara kada pilian nga mga major subjects. Pwede siya makakuha sa Digital Media Arts, Fashion Design, Advertising Arts, and Studio Arts, no? So, ang aton kabataan, gapili mo na isang gusto gid nila, anong nila hilig subong, no? Although kita parents nga gusto ta, diri ka, muning ko ang kurso, kami korta ni diri, wala. No, hindi ang kurso, nagabaha, sa ilo ka di. So, kisa gasunod sa aton, pero ang hearts nila ya wala da. So, mauntat na, ma-shift, shift, shift, no? Kinanglan, tunangid maayo ka, anong hilig sa kabataan, i-align din sila. Ma'am, you and you, as parent, and sila doon sa pangamuyo, no? Kami gani, although si Zach, manag grade 12 pa lang, pero ginano naman, Zach, diingin ang hilig mo. So, medyo na trace man gid namon. Although may another option sa, kung hindi na tanaguro ka sarang, direk ka. So, amo na. Ito maayo man, kay hilig yan man gito, like si Isaac Adlaw. Baya, mami, nagbilin si Mami Ping, manghod ko nga, ang sudaan ko, no? Sin ko, sige, siling pagkaon niya, may tilawan ko, ha? Pag tilaw niya, medyo las ayong yan ni Mami Ping, obra. Ding ko, siling niya, pwede ko na maliwat? Oo, sige. Yan naman na, ay, tuod, damit, obra. Mayo gidman, kabalo, no? Tikiyara sa lines ng culinary. Ding ko, tikinandunan mo mga healthy, pagluto, kay may mga health issue na kami. No? So, padayin kita sa aton nga topic, kagina. So, parents, kita kinanan panundumon tagad, no? Ang digital parenting is not about nga iba naton, ikakason palayoon naton, kabataan naton sa technology, hindi gidna ya pwede. Kay atubangon, gina nila sa ila subong nga kalibutan. Tanan halos may cellphone. Kaluluo yung bata mo pag wala cellphone, no? Kay ang parents, I mean, ang teacher, nag-communicate sa ila mga project, assignment, kung may klase kung wala, through cellphone. Paano karon kung wala? Mahulam to sa classmate niya, mangangangan siya, abot sa klase, o isa na masangan, kay dapat may lesson, may dalon, or wala klase, no? So, hindi pwedeng sinaton, iba natin sa cellphone. Tunan ta lang, kagtuduan sila, nga magamit sini wisely, no? And responsibly sa ilang mga gadget. Kay importante man sa ila mo. And then, isa ka helpful idea pagid is to schedule a daily family time where kamutanan, kamusang bana mo, ikaw, mautod niya, no? Nang silimbla, nang time nga may detox sa cellphone. Kung may detox kita sa lawas naton, may detox sa paggamit sa cellphone. Detox kay butangan ta oras nga amo ni oras wala cellphone, ha? O kumbaga sa ato pagka fasting, sa pagkaon fasting sa cellphone, sa paguyat sa cellphone, kita lang anay bala mabanding, but ilawan ta bala anay nga wala anay bala cellphone, daw mo na bala, no? Mo sino obi pa tapos premiumhan mo kung sino ang makaagwanta sang isa ka oras, dua ka oras, tatlo ka oras, sunod na kalawig nga wala cellphone, may premyo. Bawa sa jagi na tanawon ta abi kung sino sa inyo, da, family member, ang magdaog, no? Kaginanan ko naghambal kayo amun na tumanon mo ginaya. Gaan mo gidya, bala ka daya kayo naghambal ka. So, tuwan ka ginanila ka lang. Premyo man nga pamahawan mo sila, or premyo nga gaan mo money, or something. Basta, kumbaga, though, bait mo lang sa ila, nga, paano maanad sila nga, hindi mag, active nirgid 24/7 sa cellphone, dula na tulog-tulog, wala na ginaw-ginaw, cellphone na lang cellphone, no? So, kinanglan, may time gid nga, sinaton, schedule family digital detox sa aton mga cellphone. And then, teach your children purposeful screen use, no? Magamit sa cellphone, may purpose. Hindi lang puro dahampang. Tunaan nila paano mag-research and then dapat kinchindi sila sa mga ginabawal dila, no? And then hindi sila magpareho sa ibang lang gamiton ang cellphone, ang social media, mga bully, mag-intrad sa mga witi-witi nga, manabla, hindi da sila mag-intra. Kung may mag-ilinaway da sa GC nila, hindi sila magsugpon, hindi sila magtubok-lawi. Tama na, nartubok-lawi ang tawagan, no? Na magsali ko na intra, wala ka man sila habot. Nabay, da sila mag-ilinaway, da sila yakon hindi kada yan na bilong, wala man lang kada, hindi na lang. Kung na-intra, mag-ingalan mo da, in a nice way, communicate sa ila. Hindi pag gamito ang cellphone nga, girahan, no? Do war zone ninyo, nadra ka mo mag-ilinaway, ay hindi ba lang namin inakis, ay screenshot, pan ibutang, pan sa Facebook, ay nano, ina, no? May mga amugin na yung mga salimabilang personalidad nga, wala ka pa numdom, lasang effects sina, side effects sa ulihi nga, ngayon pa kuya, anya man, not just amutong iya kontra, but iya man self. May naano klase tao, dagabalik mo lang. No? So, kinanan,

0: diet to avoid buildup of certain chemicals or nutrients in the blood. Kaya lagi nating tatandaan, kung meron tayong chronic kidney disease, ang kidneys natin cannot adequately remove excess sodium, potassium, and phosphorus. At yung mga chemicals na ito ang dapat maalis at hindi dapat magsobra sa ating katawan. As a result, they are at higher risk of elevated blood levels of these minerals. Kasi pag hindi na naalis or na-filter ng ating kidney, ang mga ito, mataas ang magiging accumulation niyan sa ating blood. So, tataas ang potassium level, sodium level, at ang phosphorus level. A kidney-friendly diet or renal disease. Renal disease is another name for kidney disease or the kidney diet. Kidney diet or renal diet usually includes yung mga limitado sa sodium or sa asin, ang potassium, at also limited din ang phosphorus. So, depende ang requirements niyan sa tao. Depende sa age, sa stage ng renal function, at ang sex. Damaged kidneys may also have trouble filtering the waste products of protein. So, yung mga mga waste products ng protein metabolism, kailangan maalis din sa ating katawan. But if our kidneys are damaged, mahihirapan ito. Therefore, ang individuals with chronic kidney disease stages 1 to 4 may need to limit the amount of protein in their diet. Kaya kailangan malaman nyo kung ano ba ang stage ng inyong kidney disease. At ang pinaka-importante, meron kayong kidney function test results para malaman kung ano ang nararapat na pagkain or diet sa inyo. And that you can consult your dietitian, your nutritionist, or your doctors para malaman ang dapat na pagkain kung meron tayong kidney problem. Ano nga ba ang mga pagkain na dapat iwasan on renal diet? Unang-una, dark-colored colas. Yung mga dark-colored colas, alam nyo na kung ano yan. Ang Coke, ang Pepsi, at mga colas na ma dark colors. And these are also high in calories and sugar. They also contain additives that contain phosphorus, and especially dark colored colas, mas marami silang concentration ng additives. Bakit kailangan naman ng additives? This is important para sa processing ng mga colas para prolong ang shelf life nila at maiwasan ang discoloration. So, there is a need for those chemicals. And during the processing of this food and beverages, yun ang nagpapa-enhance ng flavor. Kaya masarap ang Coke at masarap ang mga soft drinks. Eh? This added phosphorus, hindi nyo alam, is much more absorbable by human body than natural animal or plant-based phosphorus. So, mas madali yang ma-absorb ng ating katawan. Pero pagka sobra, ano ang nangyayari? And as a result, dark-colored colas should be avoided on renal diet because they contain phosphorus in its additive form and is highly absorbable by the human body. Number two, baka magulat kayo. Number two, which should be avoided, avocados. they are often known to be very nutritious quality. They are nutritious and including heart healthy fats, fiber, and antioxidants. But for those people who have kidney problems, ang avocado ay dapat iwasan. Dahil maski ng avocado is usually healthy in addition to the diet, pag may kidney problems ka, this needs to be avoided. Maski na yung guacamole, yung mga Mexican foods na may avocado, they should be avoided if you have kidney problem. Because avocados contain high potassium. And dapat kung may kidney problem ka, restricted ang potassium. So, a no-no to avocado. Number three food, canned foods. Mga canned foods such as soup, mga instant vegetables and beans are often, di ba nabibili natin yan because mura at mas madali. They are ready-to-eat foods, but they contain a lot of sodium because marami ng salt ang inilagay dyan para maging preservative, para matagal din ang kanilang expiration. And because the amount of sodium found in canned foods is high, ang canned foods ay hindi recommended kung meron kang renal disease or if your kidney is not functioning well. It should be avoided or ang consumption nito ay very limited. If you can avoid it, much better. It is important na piliin nyo yung low sodium varieties of food. So, pagka bibili kayo ng mga canned foods, lagi nyo titingnan yung label. Tingnan nyo kung no salt added. It is typically the best. So, titingnan nyo kung maraming sodium, maraming preservative, maraming salt. Kung minsan, maski na maraming salt, pwede nyo namang i-drain or hugasan yung canned foods. Such as mga beans, peas, at mga canned foods na pwedeng alisin yung mga liquid nila. Canned foods, again, is high in sodium. So, kung iiwasan yan or limitahan ang ating paggamit, it is best so that you can have a better kidney-friendly diet. Iwasan ang consumption. And then number four, whole wheat bread. Sinasabi natin ang whole wheat bread ay very healthy. So, don't get confused on this one. Because lagi niyong maririnig siguro sa akin, oh, it should be brown bread, it should be whole wheat bread. But when it comes to renal disease or when it comes to kidney problem or kidney disease, ang whole wheat bread ay hindi recommended. So, don't get confused. It is usually, a whole wheat bread is usually recommended over refined and white flour bread for healthy individuals. Pero kung meron ka ng kidney problem, mas recommended sa'yo ang white flour bread. Bakit? Because they have lesser potassium. So, mas maganda na ang white bread kung meron kang kidney problem para mabawasan ang potassium at ang phosphorus levels natin sa katawan. All bread contains sodium. Remember, yung mga bread na merong sodium, mas maganda na iwasan muna natin. And always read the label para maiwasan nyo yung mga pagkain na mataas ang sodium. So, mga abiyan, nakatulong ba ang informasyon? Kung meron kayong kidney problem or problema sa kidney, dapat ay iwasan nyo ang mga pagkain na yan. At kung meron kayong mga mahal sa buhay na may kidney problem, i-share nyo ang mga information na yan. Please share this information. And next week, I will give you more foods that should be avoided para maaaring makatulong sa inyo. This is all for now, and let's NutriTalk again next week on Thursdays at 11:15 to 11:30 sang aga.
1: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito to recharge and renew your spiritual walk. Marami akong nakitang Facebook postings ng mga anak at kamag-anak na nagsigraduate either from elementary, high school, or college. Sumali rin ako sa pagpost ng mga photos ng dalawa kong pamangking natapos kamakailan ng high school. Si Matthew ay anak ng aking nakakatandang kapatid. Tumanggap siya ng highest honors sa academics. Sa sports naman ay pinarangalan siya with a number 2 rank ng California Interscholastic Federation as a long jumper. Si Isaac naman ay anak ng nakababata kong kapatid. Nakuha niya ang coveted summa cum laude award dahil sa kanyang 4 years of receiving a perfect grade of 4.0. Ang graduation ay patunay ng pagtatapos ng isang kabanata ng buhay. Ito rin ang signal ng panimula ng isang bagong kabanata. Para sa isang elementary graduate, ang panimula sa high school. Sa isang high school graduate, ang pagkukolehiyo. At sa college graduate, ang pagtatrabaho. Ang pagtatapos ng mayroong medalya at iba pang parangal ay mahalaga hindi lamang sa isang graduate kung hindi sa kanyang pamilya din. Ito ay nagsasabing ginamit niya ang kanyang kakayahan as best as he can and probably sacrificed to reach this special recognition. Narito ang ilang mga salita mula sa Biblia in Finishing Well. Alam ninyo na ang kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang makamit ng isang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Masaya akong nakikisama sa karangalan ng aking mga pamangkin. Alam kong God has the best plans for both of them. Ang ikinasasaya ko ay ang kanilang relationship with Jesus Christ, ang pinakamagandang kasama nila sa kanilang buhay. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Okay, wala na kita sang oras sa subong adlaw Martes, no? Sa ay Martes Webes. Nabalik ko sa Martes sa Webes, no? Sa Kapani Malay mo. Anyway, salamat kids Sir Alberto, Loreno, and of course sa mga naga-follow sa aton sa Facebook kag naga-monitor sa inyong mga radio set. Ini sige hapon si Jinky. God bless you. Eyes, see an unconsuming fire burning,
1: burning. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Madamong nga fake news ang nagalapta sa social media ka-text messages. Bilang mga responsable nga pumuluyo, kita ang may responsibilidad nga mahibal-an kag malikawan ang paglaptas ng mga sala nga impormasyon. Ari ang pila ka tips nga makabulig para mahibal-an ang fake news. Una, hibaloa ang ginhalinan. Kun hindi ininagikan sa mga credible source, base peke lang ini. Ikaduha, magpangita sang opisyal nga pagkumpirma. Antes mag-share, siguraduhon nga ang ina nga balita na verify sang mga masaligan nga sources. Ikatatlo, likawan ang sensational headlines. Kun ang balita sobra ka-shocking, o kung sobra ka maayo para mangin matuod, palihog maghatag sang tion nga i-verify ini. Ikaapat, tanawa ang petsa kag konteksto. May mga fake news nga nagagamit sang mga daan nga picture o kung daan nga video akod maghatag sang sala nga ideya. Siguraduha nga ang impormasyon up to date. Magpabilin nga updated. Padayon lang sa pagpamati sa 1233 Radyo TYVS.
1: Ini ang 1233 Radyo TYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
2: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortis.
4: At Beth Flores po, sa inyo on a Thriving Thursday. At dahil Thriving Thursday, may kanta tayo ng mga kaagapay. Okay, ready? Sing! Let's thrive, let's thrive, let's thrive in God.
3: In the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, amen, amen, amen.
4: Amen. Ang ganda pa yung boss ng tatay ko. Ayan. Mga kaagapay, kamusta na kayo on a Thriving Thursday? Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DJS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandyan sa bandang Visayas at Mindanao at nakukuha niyo po ang gamit niyo ay Transistor Radio PM Radio, nakukuha niyo po ang ating program. Mula po yan sa DYVS, mula po sa Mapondon. At syempre po, kung ang gamit niyo po ay Facebook live stream, mula apari hanggang kulo, di ba po? At malakas ang inyong internet connection, nakukuha niyo po ang ating programa na maliwanag. That goes as well sa ating mga kaagapay mula po sa iba't ibang bansa na naka-tune in sa atin dito po sa Facebook live stream. Meron din po tayo sa YouTube, so pwede niyo pong balikan yan. Kung na-miss nyo man to, pwede nyo tingnan sa YouTube. So, nakakatawa ang Panginoon, ano? Sabi nga natin, 78 years of God's goodness and faithfulness. Pero patuloy pa rin ang focus natin until all have heard. Kaya nga mga kaagapay, makita-kita tayo sa Saturday, June 6th sa Green Hills Christian Fellowship, 8 o'clock po ng umaga. At para po sa ating celebration, ang 78th anniversary ng FEBC Philippines. So, see you there, di ba? So, hold on lang po muna kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po ang ating Thursday ay maging Thriving Thursday. At huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hapdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay.
4: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. O, ngayong Thriving Thursday, pinag-uusapan pa rin natin yung huling ng discussion. How do I honor my father and mother as a young adult, di ba? At alam naman natin na yung June 1, yung Monday, yun po yung Global Day of Parents. Salamat naman may ganyan, ano? Itinalaga ng United Nations upang i-appreciate ang lahat ng mga magulang sa buong mundo sa kanilang selfless commitment para po sa kanilang mga anak at sa kanilang lifelong sacrifice na pagpapatatag ng relationship na ito. Sabi nga natin, sa likod ng bawat tagumpay ng karamihan, merong supportive na mga magulang. So, recap tayo. Sabi, nung Lunes, pinag-usapan natin ang importance ng paglalagay ng clear boundaries dahil ito ay healthy sa relationship. At bilang mga magulang, hindi tayo nanghihimasok o manghihimasok sa kanilang buhay at mga desisyon. So, natutuwa ang mga magulang kung tinatanong at kinakamusta sila ng kanilang mga adult kids. Nagpapatabayan ng ating puso, di ba? Natutuwa rin marinig ng mga magulang ang mga kwento ng buhay ng kanilang mga anak. Magi ito man ay success o mga challenges. At sa totoo lang, lagi pong nananalangin tayong mga magulang para sa ating mga anak, di ba? So, nung Martes naman po, natutuwa ang mga magulang, pinag-usapan natin yan, na natutuwa ang mga magulang kung lumalapit ang mga anak upang manghingi ng advice para po sa mga desisyon ng buhay nila. Eh hindi lang yon, natutuwa din tayo mga parents kung ipinapadama ng ating mga anak ang kanilang appreciation at pasasalamat sa kanilang mga, sa ating mga sacrifices. At higit sa lahat, pinagmamalaki ang kanilang mga magulang sa iba. Yes naman, di ba? At kahapon, nakita natin yung kahalagahan ng paghingi ng kanilang blessings sa mga desisyon na dapat ginagawa ng mga kabataan. Lalo na when it comes to marriage. Nalaman din natin na walang perfect na mga magulang at may pagkakamali. Subalit nakita natin ang kahalagahan ng paghingi ng tawad, maging magulang ka man o maging anak ka man. At higit sa lahat, yun prayer. Ipanalangin lagi ang ating mga magulang dahil nakatitiyak ako, ipinapanalangin ka rin nila, di ba, ng iyong mga anak. So narito pa ang ilang paraan. And then ito na yung mga last two. Sabi nga gano'n, never underestimate the power of saying I love you. So dapat, sinasabi natin yan sa ating mga magulang. Kaya ba natin sabihin ang mga salitang I love you sa ating mga magulang? Halos lahat tayo ay minamahal ang ating mga magulang at lagi nating na isa sa isip na alam na nila ito. Diba? Alam na nila ito. Yun, yun. Pero kailangan mo pa rin sabihin, Nay, Tay, salamat po ha. Mahal po namin kayo. Mahal ko po kayo. Kung ang relationship sa mga magulang ay tila malayo at tila matigas yung kanilang puso, huwag ma-discourage. Ang mga salitang pagmamahal pa rin ang maaaring kinakailangan nilang marinig. So, agree ako dyan. Another, ito. Honor your parents by writing and presenting a tribute. So, kailangan meron kang tribute para sa kanila. Sa susunod na dalawang linggo, bakit subukan kang umupo at magsulat ng tribute para sa iyong mga magulang? Isulat ang bagay na iyong ina-appreciate sa iyong parents sa pamamaraan na ibinibigay ang inyong mga pangangailangan, paano ka ba inilagaan, o ipinahayag ang kanilang pagmamahal sa inyong paglaki. Isulat din yung mga traits nila sa inyong, na inyong hinahangaan. Ang tatay mo ba, hard worker? Ang nanay ba, hospitable? Mahusay bang magluto si tatay at si nanay? May maganda bang ngiti si nanay? Oh, hindi naman kinakailangang mahaba ang tribute. Ang mahalaga, ang mga salita ay mula sa iyong puso. O, di ba? Maganda rin. Maganda ba ang ngiti ni nanay? Matulungin ba si nanay? Maayos ba yung kanyang mga counsel, mga payo? So, ganyan ang isulat mo dyan sa iyong tribute. So, kapag natapos na, pwede mo na itong ipa-frame ng maganda at maaring basahin sa kanila sa isang special occasion tulad ng halimbawa birthday nila o kaya anniversary kung para kay nanay at tatay o sa isang holiday trip nyo bilang isang pamilya. Ang tribute ay isang gift na iti-treasure ng mga magulang habang sila ay nabubuhay. So ayon po sa author, maraming kwento ang kanyang narinig sa pagdaan ng panahon patungkol sa healing na nangyayari sa relationship ng mga magulang kung ang anak ay mag-e-effort na parangalan ang kanyang mga magulang. May mga anak na nagsulat ng tribute sa kanilang mga magulang na hindi pa rin mga mananampalataya. Ang heart-to-heart expression ng pag-ibig sa pamamagitan ng tribute ang nagbukas ng kanilang puso upang maging handang makinig at maunawaan ang mabuting balita, o di ba? Yan, totoo yan. O tayong mga Pinoy, mahilig tayong magbigay parangal sa ating mga magulang kapag sila ay senior na, di ba? Kahit ang mga special occasions na ito ay hindi ginagawa sa bawat taon, subalit ang isang special occasion ng birthday, napaparangalan sila at napapasalamatan sa kanilang mga ginawa para sa mga anak at sa buong pamilya, ay isang magandang pamamaraan upang hayagang sabihin at na mahal sila, pinararangalan sila at ipinagmamalaki sila. Kaya nga mga kaagapay, maging save o hindi pa ang iyong mga magulang, ang palagi ang pagsasabi na mahal sila at nagpapasalamat ka sa Diyos dahil sa kanilang buhay, nagpapasaya ng puso ng mga magulang. At kung kayang pag-ipunan ng mga anak ang isang special birthday celebration, abay gawin ito. Mas mabuting parangalan ang mga magulang habang buhay pa sila at narinig pa nila yung sinasabi nyo kesa magbigay ng tribute na nasa kabaong na sila. Hindi na niya marinig yun, di ba? So mas mabuti habang buhay pa. So magandang reminder yun sa atin, di ba mga kaagapay? So gawin na natin, di ba? Sa ating mga magulang. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Ganda uli anak ang iyong sinabi. Honor parents. At the same time, may boundary para hindi magkatapakan. Nanghihingi ng payo ang mga anak sa magulang. Nananalangin naman ang mga magulang. At nagpapasalamat ang mga anak. Pinagmamalaki nila ang kanilang mga magulang. Pag ang magulang ay nagkamali, hingi ng tawad at sabihing, sorry. But sa mga anak, sabihing I love you. Galing sa puso. Gumawa ng tribute at mula sa iyong puso, isulat mo kung ano yung bagay na yon bilang gift sa kanila at ang bagay na yon ikukwadro nila. Wow, wow, wow. Heart-to-heart tribute. Minamahal mo ang magulang mo at parangalan mo habang sila'y buhay dahil pagpatay na hindi na nila marinig yun. Amen, amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa mga sandaling ito. Ang paghihirap dahil sa paggawa ng tama, talagang bahagi ito ng buhay Kristiyano sa mundong ibabaw.

0: kong sumpain ang sumumpa sa inyo. I-bless ninyo sila. Tinawag kayo para tumanggap ng blessings. Sinabi sa Scripture, kung gusto ninyo ang masaya at maayos na buhay, huwag kayong magsalita ng masama at huwag na kayong magsisinungaling. Talikuran ninyo ang kasamaan. Gawin ninyo kung anong mabuti. Gawin ninyo ang lahat para magkaroon ng payapang buhay. Kasi binabantayan ng Diyos ang mga matuwid at pinakikinggan ng Diyos ang mga prayers nila. Pero kinukontra niya ang ginagawa ng masasama. Ngayon, sinong mananakit sa inyo kung magpursige kayo sa paggawa ng mabuti? Kahit pahirapan pa kayo dahil sa paggawa ng tama, blessed pa rin kayo. Huwag kayong matakot kahit kanino. Huwag kayong mag-worry. Buong puso ninyong igalang si Jesus Christ bilang inyong Panginoon. Dapat lagi kayong ready na sumagot at mag-explain kahit sa sino mang nagtatanong patungkol sa pag-asang meron kayo. Mahalaga yun. Patungkol sa pag-asang meron kayo. Pero gawin ninyo ito ng mahinahon at may pagrespeto dahil laging malinis ang konsensya ninyo. Para pag iniinsulto kayo, mapapahiya ang mga nagsasabi ng masama tungkol sa inyo. Sa mabuting ginawa ninyo bilang disciples ni Christ Jesus. Wow, wow, wow, amen, amen. Mas mabuting mag-suffer sa paggawa ng mabuti kung ito ang kalooban ng Diyos kesa mag-suffer sa paggawa ng masama. Si Christ ang namatay para sa mga kasalanan natin. Isang beses lang sapat na yon. Namatay ang isang mabuting tao para sa mga kasalanan. Ginawa ito ni Christ para ilapit kayo sa Diyos. Pinatay ang katawan niya, pero binuhay naman ang Espiritu. Sa ganitong kalagayan, pinuntahan niya ang mga Espiritong nakakulong at nag-preach siya sa kanila. Sino po sila? Sila yung mga Espiritong hindi sumunod kahit matiyagang naghintay ang Diyos. Kailan po ito? Nung time na tinawag ni Noe, ginawa ni Noe ang barko, pero ilang tao lang ang naligtas. Sa tubig, 8 tao lang. Simbol yon ng baptism na magliligtas sa inyo ngayon. Hindi ito paglilinis ng dumi ng katawan, pero pangako yon na nanggaling yon sa malinis na konsyensya. Naligtas kayo sa baptism dahil nabuhay ulit si Jesus Christ galing sa kamatayan. Nasa langit siya ngayon, nakaupo sa kanan ng Diyos at naghahari siya sa lahat, sa mga anghel at sa mga pinuno at may kapangyarihan. Wow, wow, wow, amen, amen, glory to God in 3 persons. Di ba na?
1: Opo, Ama, totoo yun.
0: Amen.
1: Ang ganda-ganda ng ginawa ng Panginoon para po sa atin. Kaya nga, dapat tayong mga mananampalataya, mamuhay dun sa layunin ng Diyos sa atin. Na-mention mo, isa yan sa mga favorite verses ko, Dad, yung it is better to suffer for doing good than to suffer for doing evil. Di ba nabanggit natin, sa mundong ito, hindi naman, ito ay mundo ng Diablo eh, siya ang nagahari dito. So, ang gagawin niya talaga, pahihirapan niya ang mga mananampalataya, i-deceive niya, lahat yun gagawin niya. At may mga times talaga na tayo yung magsasuffer. Halimbawa, ang isang good example dyan, halimbawa ito, yung may lalakarin tayo sa munisipyo, di ba? Lalo na kung ang munisipyo ay evil. Tapos hindi ginagalaw yung ating papel kasi hindi tayo nabibigay ng lagay sa kanila, hindi tayo naga-under the table. Diba po? Maraming ganon, maraming mga mananampalataya na ganon, na hindi sila nagbibigay.

0: bigay ng under the table, naghihintay sila kasi naninindigan sila sa katwiran at katotohanan. Eh lalo na po sa bayan natin na ang corruption ay eh, kumbaga normal na. Aba eh dapat bilang mga mananampalataya naninindigan tayo para doon. At sa totoo lang naman po, if we are true to our word, salamat sa Panginoon at nasa bayan kami na you have to pay what is due, ganun mo. Yun, kung meron mang mga out of the box na mga nanghihingi ng lagay, aba hindi yan ang dapat na pinupuntahan natin. We're willing to wait, di ba? At yung halimbawa, mayroon kang dapat na papeles na dapat ma-establish, magawa, gawin mo ng tamang panahon. Hindi yung kailangan magmamadali ka tapos gagawin mo lahat para illegal, kahit illegal, para malabas yung papel. Hindi dapat ganun. Ang dapat yun, we are willing to suffer for doing good than to suffer for doing evil. So yun yung dapat na pinipili natin sa araw-araw. Sige po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming marami pong salamat sa amin pong napag-usapan. Totoo yun, Lord. Sa mundong ito, meron talagang mga paghihirap na mangyayari. We will really suffer for doing good. But Lord, ang dalangin namin, we will continue to suffer for your name's sake. Ikaw nga, Lord, eh, nag-suffer ka para sa amin, para maligtas kami. Wala pa ni katiting, katuldok man yung suffering na ginagawa namin for what you have done on the cross for us to pay for our sins. So dapat, Panginoon, kami bilang yung mga anak, we will continue to walk in righteousness kasi you have given us everything pertaining to life and godliness. So choice namin yun, Panginoon, na sumunod. Choice namin, Panginoon, na manindigan. Choice namin, Panginoon, kung yung sumunod sa iyo sa bawat araw. At ang dalangin nga po namin, sa bawat pagsunod naman, Lord, ando naman yung pagpapala mo. Hindi mo kami pinababayaan. Kaya lang, we have to decide on our own to choose you every day. So yun po yung dalangin namin. So Panginoon, salamat po sa araw na ito. May mga kaagapay kami na today's special day, si Wilson Alimpago, si Joshua Nathaniel, ganun din po Panginoon, si Ate Felicitas Bernas, Adora Nolasco Jimeno, si Imelda Pagdanganan, si Micah Diaz. Bukas din, Lord, birthday po ng aming kaibigan, si Pastor Leo Orjales. So we ask for your blessing upon them, at si Ate Elma. At ganun din, Panginoon, naalala namin si Kuya Ramon at Ate Minda de la Paz na ngayon ay nakabalik na po sila ng London. Lord, salamat sa kanilang buhay. Dalangin namin patuloy din na pagpalain mo po sila habang nandun din sila until they come back and be an encouragement again to us. So Lord, marami pong salamat. Ang dalangin nga po namin sa amin pong mga kaagapay na hindi man po namin nabanggit ang kanilang mga pangalan, whether they're celebrating birthday or anniversary, Lord, alam namin, you know them by name. And not only that, nakalista sila sa iyong puso. So, Panginoon, alam namin, pagpapalain mo rin po sila based on your promises, based on your word. So, Lord, dalangin namin bilang mga mananampalataya, we will continue to stand on the truth, be a light in this world, and choose to follow you every day. Marami pong salamat.
1: Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita. Gaya ng sinabi mo, naligtas kayo ng baptism dahil nabuhay ulit si Jesus Christ galing sa kamatayan. Nasa langit siya ngayon, nakaupo sa kanan ng Diyos, nagahari siya sa lahat ng mga anghel at mga pinuno at may kapangyarihan. At dahil doon, tiyak naming hindi niya kami lalampasan. Kung kaya, amen, amen, amen, amen.
0: Amen, amen. Hindi lang yun, Daddy, ano? Ang katotohanan, yung Panginoong Jesus na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, nalibing na buhay na mag-uli, nakaupo sa trono, babalik uli. Diba, Dad? Yun yung magandang katotohanan. Yeah. Based on God's word, you mean, sa salita ng Diyos, babalik siya. At yung pangako niya sa atin noon, kung nasaan ako, nandun na kayo. Diba? Amen. Yun yung promise niya sa atin, mga kaagapay. So, mag-ready tayo. Kasi wala nang nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoon. babalik siya o i-rapture na tayo, ano man ang una, diba? O ikukunin na niya tayo. It doesn't matter. What matters is we are ready anytime. Diba,
1: amen. Tama yung sinabi
0: yun
1: mo na laging handa.
0: Laging handa. Gusto ko talaga yung kanta ni Aileen Espinosa, puro nun eh. Handa ka na bang humarap sa Diyos? O, diba?
1: Amen.
0: Yun yung dapat natin gawin. So, mga kagapay, that's a choice we have to make. That's a choice we have to make. So, sabi nga gano'n, lagi po tayong dapat gumagawa ng choices. Bago ko rin po kalimutan, kita-kita po tayo sa Sabado, 8 o'clock, Green Hills Christian Fellowship, para po sa celebration ng ating 78th anniversary. So, ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran, at sa pamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, Radio, TV, ProTech, Bukavit Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon. Jericho Flores po naman kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag Sense of Christ ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames but have not love, I gain nothing. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
5: FEBC Philippines, until all have heard.

是的，愿保天的万民拢着阿罗尊重你的名。现在请咱来搁再欣赏一首的诗歌，题目是《赞美赞美阿罗阿罗》，恁就来阿罗伊。

0: Mami, sasama ako.
1: Hindi nga pwede at marami akong bibilhin sa palengke at mahirap pang sumakay.
0: Basta, sasama ako.
1: Bibigyan na lang kita ng pera. Ito, 10 piso yan.
0: O sige, pero dagdagan mo pa ng 5 piso.
2: Pera na lang ba palagi ang pantakip mo sa mata ng batang umiiyak? Kung sa pera mo sasanayin ang iyong anak, lagi kanyang dadaanin sa iyak.
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Eh kung nakikita niya talagang lahat ng mangyayari, bakit niya pinabayaan masunog ang bahay natin?
1: Fermin, kinabutan ka nga sa sinasabi mo.
0: Totoo naman.
1: Magdahan-dahan ka naman sa pagsasalita mo.
0: Totoo naman yun ah. Sunog lang, hindi niya napigilan.
1: Huwag natin isisi sa Diyos ang kagagawa ng tao. Kapabayaan natin, kaya tayo nasunugan.
0: Kahit na, kung talagang inaalala niya tayo, sana pinigilan niya to.
1: May gustong ituro sa atin ng Diyos. Hindi dapat ganun kababaw ang pagtitiwala natin sa Kanya. Kayang palitan ng Diyos ang lahat ng nawala sa atin. Pero yung itinuturo niyang aral dito ay dapat muna nating matutuhan. Huwag nating isisi sa Diyos ang kapabayaan natin.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
5: Mayong hapon sa tananaton nga tagpalamati and welcome to Papuri, diri lamang sa Radyo DYVS 1233, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Ako si Jasper Bailes, ang inyo host kagabian sa Sini nga hapon. Join me as we listen to inspiring songs of the Papuri Singers. This afternoon, I would like to share with you Psalm 27 verse 14 nga nagasiling, "Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord."

You're listening to Papuri, where worship lives in every song. Sa sining hapon, pag-iistoryahan nato ng about sa patience in delays. Ang pagulat ang isa sa mga pinakabudlay nga parte sa Christian life. Kadamo sa mga Christians ang nag-struggle kaya abinila kadugay sabton sang Ginoo ang ilang mga pangamuyo. Ang iba nagahulat para sa ila trabaho, sa pag-ayos ang ilang masakit, kag sa approvals ng ilang mga documents, like let's say visa. Ang iban hindi lang binulan ang hulat kundi tinuig na gid. Tungod sang kadugayon sang paghulat, ang iba nagapangduwa-duwa na, nagapamangkot ng Lord nga kadugay gid sinihaw, nalipatan mo na ko. Ang Psalm 27 ginsulat ni David sa isa sa mga mabudlay nga panahon sa iya kabuhi. Pero sa tunga sang kabudlay, naghatag pa si David sang advice, wait on the Lord. God's delays are not accidents. He is working even when we cannot see it. Una sa tanan, waiting is part of God's plan. Kadamo sa mga tao sa Bible nga naka-experience man sa ginatawag nga paghulat. Si Abraham nagulat sang malawig na tinuig asa nag-abot si Isaac. Si Joseph nagulat sang malawig sa sulod sang prisuhan. Si Moses nagulat man sang 40 years antes nga ginlead niya ang Israelites pagwa sa Egypt. Waiting is often God's classroom. We usually want God to change our circumstances immediately, but often God is more interested in changing us. Hambal sang Isaiah 40 verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Ginagamit sang Ginoo ang aton paghulat para magdalom pagida aton pagtuo sa iya. Ayhan, ina ang imo paghulat abyan, hindi na iya nga wala ka ginasapak sang Ginoo, kundi ginahanda niya ikaw sa isa kadako nga buluhaton. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton Papuri Singers.

0: our heartfelt gratitude to you, our ministry partners, for your generosity as we fulfill our mission of communicating Christ in our world. If you are being led by the Lord to continue helping 1233 DYBS, you may send your support to our China Bank account with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated and account number 18707315111. Again, the account name is Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated with account number 18707315111.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Panginoon. Kumusta na kayo, mga kapatid? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan ang bawat isa. Sa atin hong pagsisimula, nais nating batiin lahat po ng mga listeners nating nakikinig gamit po ang radyo, mga taga-subaybay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nako, iba't ibang oras po tayo kahit sa Pilipinas dahil iba't ibang mga partner stations. At salamat po sa mga kasama nating naglilingkod para matiyak na ang ating mga programa ay mapapakinggan. Salamat din sa lahat po ng mga sumusubaybay gamit naman po ang internet. Salamat sa mga taga-subaybay gamit po ang Facebook, YouTube, Radyo TV po natin. Meron po tayo niyan, purihin ang Panginoon. At sa atin ng pag-aaral sa pagkakataong ito ay pag-uusapan po natin. Nako, ito ay napakahalagang topic. Ito po ay tungkol sa ating pagkakaloob. Napakahalagang bagay para sa isang taong nagnanais na talagang maglingkod at maibigay ang kanyang pinakamainam sa ating Panginoon. Let me start by quoting yung isang author. Ang sabi niya, "Your struggle in giving is an indication that you are struggling in your relationship with God." So, pinag-ugnay po niya yung ating pagkakaloob sa ating struggle, sa ating pagmamahal sa ating Panginoon. Sapagkat sa kanyang paliwanag, ang issue po ng giving is not just an issue of having the resources to give. Para sa kanya, ang pagkakaloob po ay issue ng puso. Nais ba nating magkaloob? Alam nyo, pag tinignan natin sa Bible, for example, yung pong widow's mite, no? Sa Tagalog, yung babaeng balo na nagbigay ng dalawang kusing. Siya po ay kinalugdan ng Panginoon, bagamat nauna sa kanya ay yung pong mga taong nagbigay ng limpak-limpak na salapi. Now, very interesting, bakit itong taong ito ang siyang kinalugdan at hindi po yung mga nagbigay ng limpak-limpak? At ang kasagutan dyan, mga kapatid, ay very evident. Ano? Sapagkat sa lahat ng nagbigay, siya po yung merong pagsasakripisyo. Sa madaling sabi, yung iba po ay nagbigay ng malaking halaga, pero sa kanyang ginawang pagbibigay, siya po ay nagpakita ng pagpapahalaga. Ano po, napakalaking kaibahan, ano? Ang pinakita po niya ay pagpapahalaga. At yan po ay sa pamamagitan ng paghakbang sa pananampalataya at pagbibigay ng pinakamainam sa ating Panginoon. So malaking hamon po yan. So sa ating pag-aaral ngayon, gusto nating maunawaan ito pong pagkakaloob. How important is this ministry of giving? So tingnan po natin, ano, dito po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 11 all the way to verse 15. Ito po ang sinasaad ng talata. Yes, you will be enriched so that you can give even more generously. And when we take your gifts to those who need them, they will break out in thanksgiving to God. So two things will happen. The needs of the Christians in Jerusalem will be met, and they will joyfully express their thanksgiving to God. You will be glorifying God through your generous gifts, for your generosity to them will prove that you are obedient to the good news of Christ, and they will pray for you with deep affection because of the wonderful grace God has shown through you. Thank God for His Son, a gift too wonderful for words. Alam nyo, ang isang napaka-importante sa passage na ito, yung pinapakita sa ating katotohanan na kadalasan po, pagka hindi natin namamanage ng tama ang pera, yan po ang lilikha ng napakaraming problema sa ating buhay. Totoo yan. At may mga pagkakataon po na tayo mismo ay nahihirapan. Bakit po? Kasi ang reality po, may pera o wala, minsan problemado tayo, hindi ho ba? Naalala ko yung sinabi, no? Nag-seminar po kasi ako sa isang company at yung aming seminar is about money matters. At alam niyo ba na ang Biblia po ay naglalaman ng mga talata about prayer and faith. Now what is interesting, ang nilalaman pong mga talata on prayer and faith, pag-separate po yan, is around more or less 500 verses. Pero pag ang pinag-uusapan po ay money and possessions, alam niyo kung gaano karaming talata? 2,350 more or less na mga talata. Grabe, no? Ang daming sinabi about money and possessions dahil ito pong mga bagay na ito ay merong direktang epekto sa ating kaugnayan sa ating Panginoon. In other words, mga kapatid, ang tunay na pagkakakitaan ng ating lalim sa pananampalataya ay hindi po yung sinasabi lang natin, kundi kumusta naman pagdating sa paghandle ng mga resources. So, tingnan po natin ilang mga dahilan

related sa sakit sa puso dahil sa pag-aalala na kamag-anak nitong mga sundalong ito, ang total po is around 2 million. So can you imagine, ano? Mas maraming pinatay yung pag-aalala kaysa po dun sa mismong digmaan na kanilang inaalala. So yung worry po prevents us from seeing the blessings that we have right now. So it's an issue of faith dahil minsan po yung pagpapala nandiyan na. How many times na because we worry, we become blind to the blessings that we already possess. Nandiyan na yung pagpapala, hindi natin makita. At bakit natin hindi makita? Sapagkat nangingibabaw po ang pag-aalala. Di ba? Pagka nangibabaw nga naman tong worry na ito, tapon lahat nitong ating kagalakan, yung ating appreciation sa meron tayo, because we focus more on the perceived problems rather than the realities of today's blessings. So it's an issue of faith. Kaya nga sa Philippians 4:6-7, di ba? Inutusan tayo Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Huwag daw mag-alala sa halip manalangin. At ang garantiya po doon, the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds. So napakaganda ho yung sinasabi nung passage, kasi ang tinuturo niya sa atin, magkakaroon tayo ng kapayapaan. No, minsan, naalala ko yung sinabi sa akin, medyo may kaunting, anong tawag dito, yung bang sarcastic. No? Sabi sa akin, Pastor, parang yung peace is good but we need cash. Bakit daw kapayapaan ang ibibigay samantalang parang mas mainam daw po na ang ibigay na lang ay cash. Alam niyo po, kahit po ikaw ay merong cash, hindi po yan solusyon sa worry. Dahil ang worry po ay problema ng taong walang pera, kung wala siyang pananampalataya, at problema din yan ng taong may pera kahit pag wala siyang pananampalataya. So in other words, it's a common problem. It's not an issue of money. It's an issue of faith. Yan pong reality. Kaya nga, kung tutuusin, napakarami nating bagay na pwedeng pag-isipan na magdudulot ng takot sa ating mga sarili. Napakarami po. Ano-ano po yan? Pag tinignan mo nga naman, minsan, sa iyo ang pagpapala, pero pag inisip mo, ano kaya yung mga pwedeng mangyari sa kinabukasan, no? Yung uncertainties of the future, yung pong mga kaguluhan sa kasalukuyan, and even yung mga bagay sa nakaraan. All these things, pag inalala at inalala po natin, para bang pilit nating tayo ang nagpapasan ng mga hamon sa buhay, what will happen in the end? Tayo po ay pangingibabawa ng worry, and sometimes yung worry, it prevents us from living the life that God wants us to live. Ang isang definition po ng worry comes from the word yung pong sinasakal, ano po? Na ang ibig sabihin po nito, yung to strangle,

0: ating pag-aaral at naging hamon sa bawat isa, at ang ating pong patuloy at palaging dalangin na tayo po ay maging tapat sa ating paglilingkod at pagluwalhati sa ating Panginoon. No, let us be good stewards of the resources that God gives so that we can truly give Him the worship that He demands and the worship that He deserves. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at sugestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Maayong adlaw sa inyong atanan. Ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Nag-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instructions sa inyong pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, gina-look forward na mo ng inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyong pagbulig sa realization natin sa aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Bangon ang imo ikaayong lawas ang among prioridad, yari ang programa nga magatalakay sa mga benepisyo kag serbisyo tuhoy sa imo ikaayong lawas. PhilHealth, your partner in health.

0: Maayong hapon, Bacolod. Good maayong hapon sa tanan nga listeners, members, and viewers sa nagkakalainlain nga bahin sa Negros Occidental. Ini ang inyong programa, PhilHealth, Your Partner in Health. Welcome sa aton programa, kung sa diin ginatalakay natin ang mga programa kag serbisyo sa aton PhilHealth para sa aton ikaayong lawas. Kag ako gali si Partner Rick Arabello sa membership section sa aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, ang inyong mangin kaupod sa silinga hapon. Kag sa subong hapon, kami diri sa PhilHealth nagkakalipaygid kay makahatag naman kita sa nga dugang impormasyon parte sa importansya kag benepisyo bilang isa ka miyembro ni PhilHealth. So sa tanan naton yung mga tagapalamati sa aton mga listeners dira and mga viewers as well no sa aton nga online Facebook page, amon gid kamo ginimbitar nga pwede gid kamo ka contact no through our official number 0961-1300-365 sa liwat 0961-1300-365. Kung may ara kamo sa mga palamangkutanon nga gusto ninyo no masabat, kag pwede man kamo no magtan-aw sa aton pamaagi sa aton Facebook page 1233 Radio DYBS Facebook page. So sa tanan nato no ng mga listeners, mga avid listeners ta mga always gid nagasubaybay sa aton programa kag mga aton gid no mga suki diri sa radyo, kung madumduman nato no last week kita nag istorya parte sa masakit nga iodine deficiency disorder o kon IDD. Kag ini no may kinaangot sa pagsilibar nato no diri sa pungsod Pilipinas and as well no worldwide gid ang pagsilibar naton sa nga International Thyroid Awareness Week kada bulan no sa Mayo, specifically the 25th up to the 31st no nga day sa nga bulan sang Mayo. And no nagkita nagasilibar man sa nga World Thyroid Day kada 25th of May no every year. Kag ang taton nga topic last week no we want to raise awareness gid on iodine deficiency disorder no in women mostly gid of reproductive age, especially no ang mga pregnant women naton and mga lactating mothers o kung nagapadidi no sa ilang mga kabataan, and of course para sa mga kabataan no at the earliest stage gid no sang ila kabuhi, especially during their 1000 days of life, so that is from conception up to the 2 years no of life sang aton mga kabataan. And no, last week, ato na ibaluan kung ano inibala ang iodine deficiency disorder, no? Na kung sa diin, no, ang iodine deficiency disorder or IDD is sa inisya, no, ka-abnormality sang atong lawas nga resulta kung ang lawas naton hindi makakuha sang kinanglanon nga iodine nga makasuporta sini, no? Kag ang iodine, gali, no, is sa inisya ka-mineral diri sa aton, which is a main component, gano, you know, and importante ginasa sa aton nga thyroid hormones nga production. Kag ang thyroid hormones naman, kinanglanon ni siya sa development kag metabolism sang aton nga lawas. Kag ang iodine galay no, mostly makuha ni siya nato no, sa mga iodine rich nga pagkaon, pareho sa mga foods no, specifically ang mga dilis, pusit, mga kuhol no, lato o kon na seaweeds, talaba, mga tahong, alamang kag mga shrimps no, kag even ang aton mga crab kag mga kasag or alimango. Kag of course no, ang mga dairy products bala naton pareho sang gatas kag cheese no, mga rich in iodine man ni sila nga mga pagkaon. Kag kung ang isa ka individual no kulang sa iodine no, kumyara sang IDD, pwede ini siya no magresulta sa ginatawag naton nga hypothyroidism o kung kulang nga production sang thyroid hormones halin sa thyroid glands. So ang kakulangan sang thyroid hormones no, pwede ini siya magresult man sa mental retardation, growth restriction sa mga kabataan no, kag of course the physical deformities sa mga babies naton, and sa aton mga pregnant women this will may cause no miscarriages and stillbirths. Kag ang IDD gali no, pwede man ni siya magresulta into goiter. And ang goiter naman gali no, isa ini siya ka irregular nga growth sang aton nga thyroid gland. And ang goiter no, this is associated gali no, or ang pinaka most common nga cause of goiters sa bilog nga kalibutan is the lack of iodine sa aton nga pagkaon. And ang treatment gali no for goiter nagadepende ni siya on how large your thyroid has grown no. And nakadepende man ni siya sa sintomas nga ginabatyag nimo. O pwede ang imo no nga physician maghatag sa nga thyroid hormone replacement therapy, or pwede man sila no mag-advise sa imo nga magpa-undergo sa radioactive iodine therapy. And no, ang goiter gali, pwede man din siya no mangin rason sa nga thyroid cancer. That is why no ang isa ka way pag no ang final option gid sa atong physician if tamaan ang gikita ko ang imo goiter is surgery. So your provider may recommend no for you to undergo surgery to remove all or even a part ng imo sang imong thyroid gland. So you may need no to undergo surgery if ang imo goiter is tamaan ang gikita ko and causes problems na no pareho sa nga pagginhawa nimo kaga pagtulon. And ang surgery ginahimo ini siya to remove the nodules no kung paghabok sa imong liog and this must be done if only there is a cancer nga present. Kagang surgery no for thyroid and for goiter is a least option na gini siya na. So first gate pa undergoon kagid sa imong physician, of course, sa mga medication and lantawon ang progress no sa pag-ayaw sa imong goiter. Kag para sa ato no mga members, mga listeners no kag mga viewers, if kita ma-admit no or may ara kamo sang kakilala nga ma-admit no sa ato mga hospital due to iodine deficiency disorder nga mga related no nga admission para sa goiter, may ara kita no ng package dira para sa admission for iodine deficiency disorder related ng mga sickness. So we have 8,500 up to 15,795 pesos na coverage for iodine deficiency disorder related sickness or goiter. Kag sa subong naman niya nga hapon, no, kita naman mag-aistorya parte sa isa ka pinaka-common din nga masakit no, nga nag-occur during rainy season. No? And knowingly, no, nga pagkasulod na kita subong sa rainy season tapos na ang summer season naton, this is a common gid nga masakit nga nagahitabo hindi lamang diri sa aton sa pungsod Pilipinas but of course worldwide. So right now no ang atong pagkaistoryahan is parte sa masakit nga dengue. And inino may kinaangot sa pagsilibar nato no diri sa pungsod Pilipinas sa nga National Dengue Awareness Month na ginaobserbar every June no, by virtue sa aton nga proclamation number 1204 na ginaproklama no sang aton nga anay presidente Fidel V. Ramos sang April 21, 1998. And no ang aton nga Dengue Awareness Month is targeted no to highlight how the prevention no and control sang dengue naga-require sa nga collaborative efforts no among national and local government agencies as well as private NGOs. Kahit ang dengue, this is been considered no sa atong DOH as an all year round nga disease which rises no in incidence during gid especially no sa rainy season due to the presence no sa mas madamo nga breeding places para no sa disease causing no tun nga mga lamok carrying the Aedes aegypti nga virus. And ang dengue no nagaremain gid as one of the most fatal epidemics diri sa aton pungsod Pilipinas. So right now no aton ibaloon ano inibala ang masakit nga dengue. So ang dengue no isa ini siya ka infection no caused by the virus nga gina-carry no sa mga female mosquitoes with Aedes aegypti and Aedes altropiticus nga mga virus. And ang dengue no is a mosquito-borne nga illness that occurs in tropical and subtropical areas just like no diri sa aton sa pungsod Pilipinas and of course mostly sa Southeast Asian countries gid no. And there are also no cases in Western Pacific Islands sa mga Latin Americas and Africa. Kag ang Aedes aegypti nga lamok no pwede ni sila naton ma-identify kay makita ta ni sila nga may arasang white and black stripes sa ilang nga lawas. And ang inino nga mga mosquito are usually seen no kung makita ni sila nga galupad-lupad between 6 a.m. up to 8 a.m. in the morning and 4 p.m. up to 8 p.m. in the evening. And ang Aedes aegypti no nga mga mosquitoes usually nag-a-star ni sila and nag-a-breed ni sila sa mga clear nga mga tubig, no? So, exposed containers outside sa imong paniwalay, hindi ini siya masudlan usang tubig, especially no, sa sininga, tig-ululan, and amuin siya ang ilang breeding site kag dinin sila nagadamo. And right now, no, may ara kita sa apat ka serotypes no, sa dengue virus that can cause dengue fever and dengue hemorrhagic fever. So, ang hindi no, nga apat ka serotypes, amo ang dengue virus 1, dengue virus 2, and dengue virus 3 and dengue virus 4. So ang dengue virus 1 and dengue virus 2 no, were found only in Central America and Africa. Kag ang dengue virus 1 up to dengue virus 4 tanan sila nyo makitaan or may arasang occurrence sa diri sa aton sa Southeast Asia. Kag ang first infection no with one nobis kan isa lang sa apat ka serotypes is usually a non-severe or asymptomatic. And ang second infection no sa nga dengue no amuni siya ang gakosang severe dengue. And ang dengue subong no right now there has been no treatment but the disease can be early managed. Kagang dengue galing no pwede ni siya makategorize according to the level no sang severity sang mga warning signs no or symptoms ng dengue. So ang dengue fever may ara sang flu-like no mga symptoms no nga nagadugay duwa hasta pito ka adlaw. And ang dengue fever gagwa ni siya pagkatapos incubation period no nga 4 to 10 days after makagat sang lamok nga may ara sang Aedes aegypti nga virus. And ang severe dengue naman no critical naman ni siya nga phase sang dengue which is nagatabo no sa 3 up to 7 days nga adlaw after makitan-an sang una nga sintomas sang dengue fevers. So buot silingon, dengue fever galin siya no, amon siyang usually nag-occur gid after makagat ka sang lamok. So this symptoms no pwede ni siya magwa 2 to 7 days after ka makagat. And ang severe dengue naman niya, mga lala ni siya yung sintomas sang dengue, which is budlay na ni siya dayon bungon if once magwa na ni siya ang ininga mga sintomas. And ang severe dengue, medical emergency na ganyan siya yan. No? So aton hibaluon kung ano bala ang sintomas sang dengue fever. Once makagat ka no sang lamok, ang ininga mga sintomas magagwa 2 up to 7 days after kagat sang lamok. No? So there will be a high fever, gulpyada nga pagtaas ang imuhilanat that can last from 2 up to 7 days. And nagapananakit kaayo ang imong joint and muscle pain, no? Especially sa imong mga paa. Duga pa lang luya ang imong mga kasukasuan. And nagapananakit ang imong tiyan, no? And of course, there will be vomiting, kaga difficulty breathing. Kag nagapananakit ang likod sa imong mga mata. Kag di rin na siya tayo, no? Magaguha ang mga skin rashes. And of course, if the symptoms no naglalagid, pwede ni siya no magresulta sa dark nga colored nga pagpamuso no imong higko. And magasuka na ikaw kag ang ginarikawan ginaton isang nose bleeding when the fever begins to subside. So ang pagpanaog sang temperature no or hilanat indi sa yuron nga ang pasyente nag-ayo na. Pero dapat naton gaan atensyon ang mga nagasunod nga sinyales kay ti amuna ni siya dayon ang pagwa sang severe dengue. So kung na dengue fever no ang isa ka pasyente kag wala siya dayon nadala sa ospital kag gipabayaan lang pwede ini siya no magresulta sa severe dengue. So once nga may ara kasing sintomas no sang dengue fever ang presyon na hambal nato mas maayo gid nga magpa-check up and magkadto dayon sa imo mga physician. Patagaan ka sang referral no for admission para ma-check and thoroughly magaan ka sang tsakto nga observation. Ti atong ginalikawan nga mahulog pa sa severe dengue ang imo ginabatyag. And ang mga sintomas no sang severe dengue naga-include sa nga sobra nga pagsakit sang tiyan. So there is a severe abdominal pain nga batyagan and there is a continuous or persistent nga pagsuka. Dili na dayo nagasugod no dugo ang imo mga gums, mga gilagid and ang iba no naga may ara na sa pagsuka sa dugo and nagahapit-tsag sila sa hapo and naga-restless na sila, no? And ang ibang dali, no? Because, no, nagagrabi ang gasuka sila dugo and nagaparang dugo ang ilang may ara sa nosebleed and nagadurugo ang ilang mga gums. Ang aton mga physician nagarecommend gyud no nga magtughong liwat sang dugo para sa aton mga pasyente. And most people no recover within a week or so if makapa-admit sila no and matagaan sang tsakto nga treatment procedure and treatment regimen. But there are some cases no nga ang sintomas nagaworsen and can become life-threatening. Ni siya ang ginatawag nga severe dengue o kung dengue hemorrhagic fever o kung dengue shock syndrome. So tandaan tagid nga ang dengue fever no amo na siya ang mga first signs gid or ang first nga infection no sa nga dengue after ka makagat. And ang severe dengue nagatabuin ni siya when your blood vessels become damaged and leaky na. And ang the number of clot forming platelets ni mo no sa imo nga bloodstream nagalubo. This can lead to shock, internal bleeding, and organ failure, and even pagkamatay. Na nung atandaan tagid ang mga sintomas ng dengue, kay after mag-subside sa ngilanat, dali na ni siya dayon gagawa ang mga severe dengue nga sintomas. So severe dengue, no, is a life-threatening medical emergency. So you should seek medical attention if you have recently visited, no, sa mga area na may aras ang occurrence ng dengue fever, nakabatsyag ka sa mga sintomas pareho sa nahambal naton, which can be dengue, no. So tandaan tagid, if makabatsyag ka sa pagtaas, lubuos ang imuhilanat, and nagaparnakit kaayos ang imulawas, kag nagaparnakit ang ligod sa imumata, mas maayo gid nga magpakadto ka dayon sa imo doktor to have your platelet count, no, ma-check thoroughly sa ato mga physician, and of course para magaan ka sang admission referral if in case needed. So subong, no, medyo nadamo-damo na kita sa nga nabalaan parte sa masakit nga dengue, kag kung ano bala ang sintomas sinino, kag kung ano ang kinalain sang dengue fever to severe dengue. And inita na, no, ato nga pagkapadayunon, and ato ni baluon ang mga dugang pagid nga mga impormasyon parte sa dengue sa pagbalik sang aton programa. For kita mag-continue sa aton nga programa, yari anay ang mga malipot nga pahibalo.
1: Ini si Janime Kamhalbuna of PhilHealth Region 6. Ang aton UHC nagapasiguro nga ang tagsa-tagsa ka mga Filipino ang mangin miyembro sang PhilHealth. Gani sa mga wala pa nakaparehistro sa aton PhilHealth, ginaagda ko kamutanan sa pagparehistro na para masiguro nga protektado ang imo pamilya sa panahon sang emerhensya kag pagmasakit. Sa inyo pagpamiyembro sa PhilHealth, maangkon ninyo ang peace of mind nga kun ang miyembro sang imo pamilya ang magmasakit kag ma-ospital, yara ang PhilHealth para maghatag sang nagakaigo nga benepisyo. Magbisita sa pinakamalapit nga opisina sang PhilHealth ukon makipag-angot sa Facebook account nga PhilHealth Region 6 para sa dugang nga detalye. Tandaan, PhilHealth is your partner in health.
0: Nagabalik ang atong programa, PhilHealth, your partner in health. Inigihapon ang inyong partner, Partnerik Arabelo, sa membership section sa aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod. Kag sa pagpadayon, no, sa aton programa, parte sa aton topiko sa sininga hapon, parte sa masakit na dengue, aton ibaluon kung paano bala, no, ginatest ang isa ka persona if may aragin man siya, no, sa masakit na dengue. If ikaw makabatsyag, no, sa mga sintomas na pareho sa nahambal nato, no, kag nakaagi ka kadto, o may aras ang presensya, no, sa nga dengue epidemic sa inyong lugar, mas maayo gid nga magkadto ka dayon sa imo nga pinakamalapit nga physician or medical facility sa inyo to check if may ara ka gid man bi ang dengue. And your physician, no, pwede siya mag-recommend for you to undergo complete blood count, and this test, no, nagabulig ni siya assess your overall blood health and can reveal abnormalities, no, like low platelet counts and low white blood cell count, no, which are often observed and dengue fever. And ang pinaka gina-check determino sa ato physician ay isang atong platelet count, kahit if maglubo ang platelet count naton, most likely, no, affected kagad sa nga dengue virus. And ang imo physician, no, pwede man siya magpa-undergo sa imo sa mga molecular tests para sa naat ng PCR, and these tests, no, detect the presence of dengue virus and the genetic material, no, sa imo nga dugo, offering a quick and reliable nga diagnosis. And pwede man siyang pa-undergo sa imo sang serological na test, and this test naman, no, naka-detect sa mga antibodies produced, no, by your body in response sa pagbato sa dengue virus. And isa pa kay ka-test na pwede ipa-undergo sa imong physician is the dengue NS1 antigen test. Ang ini naman nga test, no, naka-detect sa nga specific protein nga gina-produce sang sininga virus. Especially, no, present ini siya ang routine during the acute phase of the infection. Usually within the first few days sang imong infection. And after that, no, kung makita nga positive ka for dengue, your physician, no, would recommend for you to be admitted sa hospital para ma-thoroughly check ka and ma-observe ang imong pagtaas lubo sang imong ilanat, and of course to check sang severity sang imong symptoms. Kag until subong, no, base sa aton nga World Health Organization or WHO, wala pa sang insakto nga bulong para sa masakit nga dengue. So there is no specific treatment for dengue nga naga-exist pa until subong. And ang pasyente kinanglano ng numkatawang sa doktor kag magpa-ospital para ma-manage ang insakto ang iya ginabatsyag nga mga sintomas. Kag ang mga physician, no, pwede siya maghatag sa mga over-the-counter nga mga bulong, riyosang acetaminophen, no, mga Tylenol and other nga mga bulong, and this could reduce the muscle pain and the fever nga imo ginabatsyag. But if you have a dengue fever, you should avoid iba nga mga over-the-counter ng mga pain relievers, parehas ang aspirin, ibuprofen, no? Mga Advil bala, kag mga Motrin IV, and iban pagid nga klase sa ibuprofen, kag iban pagid nyo nga mga bulong parehas ang naproxen sodium. Kay ang ini nga mga pain relievers, no, can increase the risk of dengue fever bleeding complications. Di ang ini nga mga medication nga mga bulong ga interfere ni sa, no, sa platelet count and blood clotting factors ang aton nga dugo. And this could lead, no, to serious bleeding. And amoy na siya ang ginalikawan ginaton during dengue fever. So ang pwede talang matake, no, isang paracetamol para manaog ang ilanat kag madula ang sakit sang kalawasan. Kag kinanglanon naman, no, sang atong pasyente ang insakto nga pagpahuway kag pag-inom sang madamo nga fluids. So if you have severe dengue, no, you may need supportive care sa hospital. Kag pwede kag gid, no, ipa-undergo sa intravenous fluid and electrolyte replacement. And of course, blood pressure monitoring kag transfusion to replace blood loss if in case there is a severe bleeding. Kag aton gid, no, tandaan nga wala sang siyentipiko nga balasihan nga ang pagbulong, no, or pag-inom sang tawa-tawa nagapataas ng platelet count sang aton mga dengue fever patient. So sa aton mga members, no, if may araki kamo sang amoy ning practice, mas maayo gid nga pahibaluon nyo man ang inyong physician if nagainom kamo sang sininga tawa-tawa as an alternative na pagbulong. Kag sa aton bala, no, ng mga members nga nakaagi na dengue, no, sa tanan natong mga kilala nga nakaagi nga dengue, tandaan tagin nga hindi makalalaton ang masakit nga dengue. But if nakaagi ka na dengue before, no, o kung na nakaagi ka na hospital due to dengue, ikaw as patient, carrier ka na sang virus nga Aedes aegypti. If ikaw nakagat sang lamok, kag makakagat man na siya, no, sa iban nga pasyente o iban nga persona, pwede ma-infect man sang dengue ang iban nga tao. Amoy na, no, nga ang atong mga pasyente nga may arsang dengue, gina-encourage sa gate nga magtulog sa treated net para ma-prevent man ang transmission, no, o pagkagat sang lamok, kag para mga hindi malaton, no, o hindi makagat sang lamok na nakagat sa imo ang iba nga individual. Kag sa aton, no, nga mga patient na nakaagi na before dengue, tandaan taman nga pwede gid magka-dengue liwat kay may ara kita sang lima ka strain sang dengue virus. Pero if nakagat ka na, no, if nakaagi ka nakagat sang isa ka strain sang dengue virus, immune ka na sa inang strain. But may ara pa kita apat ka strain. So mas maayo gid nga let us secure ourselves man kay para hindi na kita madengge liwat. And, no, if ma-admit ka man gid, no, o makagat ka sang lamok nga may ara sang Aedes aegypti kag kinanglanon kay admit sa hospital due to dengue, may ara gid kita coverage, no, diri sa PhilHealth for dengue admission. So if kinanglanon i-admit sa hospital due to dengue fever, may ara kita, no, coverage nga 13,650 pesos up to 19,500 pesos nga coverage for dengue fever. So liwat, may ara kita 19,500 pesos nga coverage for dengue fever. And if, no, magresulta sa severe dengue kag na-admit sa hospital, may ara man kita coverage for that, and we have 47,000 nga coverage para sa admission due to severe dengue. But of course, no, hindi ta na paghulaton pa nga magresulta sa admission due to dengue. Kahit may ara man kita sang pwede himuon para ma-prevent ang pagka-acquire sang dengue, kag ma-prevent nato, no, ang paglapta sang dengue virus among sa aton nga community. So we all have a responsibility to prevent dengue and other infectious nga mga masakit. Tandaan tagid para makalikaw sa dengue, tandaan taa ang ginatawag nga 4 o'clock habit. Kung sa dino ang community naton gina-encourage tagid to look for water containers where mosquitoes can infest and i-destroy naton ang ilang mga pwede himuan sang balay kag nesting grounds. At may ara man kita, no, sang ginatawag nga 4S. So ano inibala, no, ang 4S? So una sa 4S is ang search and destroy. So kinanglanon nun, i-search and destroy ang mga mosquito breeding places. Ang ikadua is self-protection. So let us self-protect ourselves against mosquitoes. Magamit kita sa mga off-lotion and other mosquito repellents ng mga lotions and other medications. And of course, pwede man kita, no, kagamit o kasuksok sa long sleeves or jackets, especially during this rainy season, no? Kahit para malikawan nga na makagat kita sa mga namo. And ikatatlo, no, sa atong 4S is seek early consultation. If you have no the symptoms nga manahambal natong kaina, if nakabatyag ka sa sinaong sintomas, go to the nearest hospital immediately to avoid sang paglalala sa atong ginabatyag na masakit. Pag-ikaapat, no, sa atong 4S is to support fogging, no. In hotspot areas where there is an increase of cases sang dengue fever, no, kag kung sa diin, no, mga lugar nga may ara sang impending outbreak sang dengue. So sa liwat ang atong 4S, search and destroy, self-protection, seek early consultation, and support fogging. Duha mo ina, no, ang pwede tayo muon biskan sa aton lang community and of course biskan, no, sa aton kaugalingon to prevent man acquiring sang dengue fever or severe dengue. And sa aton mga members, bala, no, aton man always gina-remind nga para makalikaw kita sa paghalala sa mga masakit, no, mas maayugid nga magpa-check gid if may ginabatyag, no, sang imong lawas. And of course, hindi gid magkakulba nga magpakadto sa hospital kay timiara amang kita sa mga coverage para sa mga nagakalainlain nga mga masakit. And para magamit tanu ang aton nga PhilHealth benefits if gamito naton, amon gid gina-remind nga mangin responsable man kita nga membro ni PhilHealth. Mabayad kita sa atong PhilHealth premiums para may magamit kita anytime ang gamito naton. And of course, i-update naton ang aton membership records diri sa PhilHealth para anytime biskan ang aton mga beneficiaries, no, si Mrs. or ang aton mga kabataan makagamit man sa aton nga benepisyo. Kag always gid nga i-check nga PhilHealth accredited ang doktor kag hospital nga katuan kag lantawon man kung nabuin sang insakto, no, sa aton mga bills ang aton PhilHealth benefits before kita magawa sa hospital. Kag sa aton mga members, viewers and listeners, amon man ginipabalo nga ang pag-request sang inyong MDR and ID free ina siya, wala sang bayad. Magkadto lamang sa pinakamalapit nga office sang PhilHealth sa inyong lugar, agud maka-request kamo sang inyong PhilHealth MDR and ID. And diri sa Bacolod, ang aton nga PhilHealth office, ang aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, located in front of AMA College, along San Agustin Drive. Tag may ara kami telephone number 433-3694, sa liwat 433-3694, or pwede man kamo makipag-angot sa amon official email, philhealthlhiobacolod@gmail.com. And for more information and for more of our updates, may ara kita Facebook page, pwede ka mo ka-check and like, no, sa aton Facebook page. Agud nga updated ka mo sa aton mga bagong mga policies and as well as sa aton mga announcement diri sa PhilHealth. You can check our Facebook page, PhilHealth Region 6. And no, aside diri sa amon sa PhilHealth Leo Bacolod, may ara kita PhilHealth Express located sa 3rd floor sang Robinson's Mall, Mandalagan, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Kag sa aton mga members na admitted sa Corazon Locsin Montilibano Memorial Regional Hospital, may ara kita, no, staff sa sulod sa Malasakit Center, open Mondays to Sundays 9 a.m. to 4 p.m. And aside diri sa amon sa Bacolod, may ara man kita, no, other PhilHealth offices south and sa norte nga bayan sang Negros. And sa norte, no, nga bayan sang Negros, may ara kita PhilHealth Sagay located malapit sa Sagay Bus Terminal. Kag may ara man kita PhilHealth Express San Carlos located sa 2nd floor sang San Carlos Public Market. And sa south nga bayan sang Negros, may ara kita PhilHealth Kabangkalan located malapit sa Bag-unga Kabangkalan City Hall. So madam, ug ginya salamat sa pag-upod na naman sa amon sa subong episode. Kagkabay pa nga madamo kamo sang natun-an parte sa aton topiko sa sininga hapon. Kita ay kita liwat next week every Thursday 5:30 p.m. diri lang gihapon sa inyong istasyon 1233 Radyo DYBS kag diri sa aton programa PhilHealth, your partner in health. Sa liwat ini ang inyong partner, Partner Rick Arabello. Thank you and may God bless us.
2: Ani sa naman kidisyon sa programa PhilHealth, your partner in health. Tubtod sa masunod nga Webes sa parehong nga oras kag istasyon.

0: panalangin natin ay hindi natutugon, natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang, ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayong adlaw, kag welcome naman sa webis edisyon sa ato nga programa Salmo. Ang atong pagkapamalandungan sa sining adlaw can be found in the book of 1 Timothy chapter 6. And I will be reading from verses 11 and 12. Ah, managasiling, 1 Timothy 6, 11 to 12, it says, "But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art called and hast professed a good profession before many witnesses." Kabaygid ang Ginoo magdugang sa iya pagpakamaayo pandiriding this word, magapangamuyo kita. Amay namon nga dangitno, nagapasalamat gid kami sa kinabuhi nga nanginamon. Sa opportunity naman nga kami makapamalandong sa inyong mga pulong. I pray, O Father in heaven, nga ikaw gid ang magpatawad sa among mga kasaypanan. Ikaw gid ang magatinlo sa among mga kahigkuan. Kag ikaw man ang magahatag sa among sa spirit of understanding in such a way na maangkon gid namon ang imong mga pagpakamaayo through your word. Kag ang among mga pagsimba makadangat gid sa turuno sang ibubugay. I also pray, O Father in heaven, sa mga kauturan namon na nagapangayo sa healing grace. I pray for Brother Billy Bonafen, sa kay Nanay Marine Alay-Lahay, sa kay Nanay Noy Miquerino, iba man sa kay Tatay Dolfo, sa kay Manang Ernie Daulong, at sa iban pa. I pray for Brother Billy Bonafen, at sa ibang paginamon ng mga kauturan. Iba na namon mga kauturan nga nag-desire sa kaluwasan sa mga members of their own family. Kabaygin nga ikaw ang magapakamaayo, kag nag-aampugid kami na ikaw gid ang mag-iwag sa amon pauna-una, sa amon tagipusukon, in such a way nga maangkon gid namon ang imong mga pagpakamaayo through your word today. I even pray sa kay Brother Noel Morancil, ikaw gid ang mag-bless sa iya. In Jesus' name, amen. So, sa liwat, no? Mayong adlaw, kagang atong pagapamalandungan is about a good fight. No? So, silindirin ni Apostle Paul, "But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness." No? So, as you can see, kung inyo dira matalubang dan, si Apostle Paul, kung ang iya sinulatan para sa mga kaiglesyahanan, ang iya address is grace and peace, no? Pero ang iya mga ginsulat sa kay Timothy, kag sa kay Titus, no, mga pastor sila, it is no longer grace and peace but grace, peace and mercy. Ginapahanungdum gid lamang ni Apostle Paul sa mga ining iya mga protege nga mga pastors na it is only by God's grace, it is only by God's mercy, no? So that nga ang mga alagad sang Ginoo hindi mangin abusado, hindi mangin tikalon, kag hindi sila dapat magsalig sa ila kaugalingon nga gahom, kundi magsalig gid lamang sa gahom sang balaan nga espiritu. It is not by might nor by power but by my spirit. Amo nang hambal sang Ginoo, no? So therefore today we will be discussing about a good fight, no? So ano bala ini nga nagambal si Apostle Paul, no? Fight the good fight of faith, lay hold on the eternal life, no? So ano ang ato nagakadapat nga i-contest, anong aton dapat i-contend, no? So magsiling gani kita nga fighter, hindi ni siling magbugnoan ay kita or whatsoever, no? Magangkatanay kita, kundi aton dipinsahan. Ang anong aton dipinsahan? Number one, give the truth. Huh? So this is why nagambal si Apostle Paul, fight the good fight of faith. Nga, because we ought to stand for the truth. We ought to stand in faith. So amo na yang aton tindugan, hindi kay tindugan aton niya ang mga tao sa politika, dumapatay kita nga mag-atin sa mga politiko, kung hindi kita ya dumapatay sa pagtindog sa kamaturan. Kung isa muning na naluuyan ko even sa mga alagad sa Ginoo nga magsakdag kita sang kabutigan, nga magsakdag kita sang idea sang tao, nadumduman ninyo nga ginsabdong ni Jesus Christ si Pedro. Anong ambal ni Jesus kay Pedro? Get thee behind me, Satan. Kaya ang imo ginapaminsar, paminsaron lang sang tao. So this is why bilang mga kaanakan sang Ginoo, bilang mga linuwas of the Lord Jesus Christ, we ought to stand and have a good fight of faith. I remember may mga friends ako when we were still in college na nag-aakyatanay sang tapungulay nga kahit ang isa nagasakdag sa sininga politiko, ang isa kontraman. So siling ni siyang hakon man nga puro ko ni friend sige tapungulay na lang tabala hagara pada mga amigo ta nga iban kay bisan duwa pa kamo tatlo sarangon ko kamo no. Unfortunately, wala ko kabalo kung Kristohano na ni sila. No? Muni gani mga kauturan, mga kaabyanan, no? Mga kaabyanan ko, mga utod ko nga mga pastor. Bilang mga alagad sang Ginoo, we ought to stand and have a good fight of faith. Of faith, I mean. And that is fight. Fight for the truth. No? Ang kamatuoran ni Dia. Amo ni balang kami diri sa Radyo DYBS. Gin ayo gid kami sang una sang daan nga management diri nga magkuha gid sang lisensya sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So that nga hindi kita magiging fake news kay kabudlay gid. When we are preaching God's word, kag nangin butigon kita. So base man siling katiga binuti ko, hindi man niya sa God's word, dala na na. Because you and I, ang atong ginasunod si Jesus. And who is Jesus? Siling niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me. Siling siyang Jude, verse 3. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which once was delivered unto the saints. So therefore, today, remember, we need to have a good fight. Fight for, number one, the truth. Kamatuoran ni Dia. Bahala na da magbinutig ang iban. Kita ya, dapat tindugan natin what is true. Kagbasi-basi, true na ya sa akon. Bisan kabutigan na. No, remember, mayara kita basihan. Anong atong basihan? Jesus. He is the way, the truth, and the life. Kagbilang mga sumulunod ni Kristo Jesus, we also have to contend for the truth. And that's number one. By the way, abyan, samtang nagapamati ka sa sininga broadcast, pero basi until now, sige ka lang ya pamati, pero wala mo gin tuuhan si Jesus na imo Diyos kag personal nga manulupas. Ginaayo na kung ikaw abyan nga unta, remember, kilalaha ang imo kaugalingon nga ikaw makasasala. Kaya mo nangambal sa pulong sa Ginoo, ang tanan nagpakasala kag nawadan sang himaya sang Diyos. And you need a Savior. And we only have one. And His name is Jesus, the Son of God. He is the way, the truth, and the life. So mamangkot ikaw, Pastor, paano na akong siya batunon? Paano na akong siya tuuhan? Abyan, kilalahang imo kaugalingon nga ikaw makasasala. Ginulsuliin nga masala. kag-agdaha si Kristo Jesus na imo mangin Diyos kag personal nga manliligwas. Tuuhi ang iya ginhimo dito sa cross ng Kalwaryo. Ginbayaran niya ang imo kag akon mga sala. Kaya amo nang hambal sa pulong sa Ginoo, ang bayad sa sala, kamatayon. Pero ang bunayag na dulot sa Ginoo, kinabuhi nga wala sing katapusan, nayara gid lamang sa kay Kristo Jesus. So I hope and I pray nga nangin maathag ini sa imo, because when you believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved and thy house. Okay? But before kita mag-proceed, let us hear a special music.

Okay, so balik kita. A good fight, number one, a good fight for the truth. No? So by the way, nag-utod kita kagina sa atong nga pagpanganda nga atong tuuhan, imo tuuhan si Jesus, nga imo Diyos kag personal nga manluluwas, kag base may pamangkot ikaw, no, ti pastor, kay natuuhan ko na si Jesus, ano ang dapat na ako ni muon? Abyan, pangita dira, no, within your communities, ang isa ka Bible-believing church, kaga isugid dira sa alagad sa Ginoo kung paano gingamit ang radio broadcast, ang Facebook, ha? Nga imo na ang kun si Jesus, nga imo Diyos kang personal na manluluwas. And grow with the church. Ha? Pangalagad ikaw dira, bully ikaw dira, and remember, kung naluwas ka, sugiri ang iban. Okay? So, a good fight. Number one, for the truth. And then number two, we need also to have a good fight for the task. So what is our task? Silindere. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life whereunto thou art called. Huh? So gintawag kita. May ara kita nga dapat pagahimuon. No? We have a task to do. And that is amuna siyang atong dapat tindugan. Kagang atong task is to share the gospel. We are witnesses. Manang ginabasa ang Acts 1:8, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in Judea, and in Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. Huh? So, we are all witnesses, and that is our task. Wala kita gintagaan sang task na magiging loyal sa tao. Wala kita gintagaan sang task na tindugan natin ang binutig. Wala kita gintagaan sang task na awayo natin ang ibang nga mga katawan kay hindi sila magpati sa atun na nagasagtag kita sa sininga mga politiko. Hindi na ya atong task. Ang atong task ya, o kung ikaw pastor, is to preach the gospel. Kung ikaw sumulunod ni Kristo Jesus, then we are all witnesses. So amun ang atong task, kag amun na siyang atong dapat hindugan, amun na siyang atong dapat nga himuon, kay ang atong ginaalagad, ang atong Diyos, hindi politiko. So base masiling ka, pastor, huwag ka guru matagaan, amun na gapawala ka. That is the reason why nga dapat ang atong loyalty sa kay Jesus gid lang. Pero kung nagabaton ka mo kwarta, masaling ka mo, hindi man i-bribe, pastor, support niya. Amo nang rason kung nga kita nga mga Baptist, may separation of church and

keep his commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Huh? So that is our task. Isa may gapamangkot sa kunti, pastor. Ano na yung mga pastor nga nagapapili? Away ko yung problema sa mga pastor nga nagapapili. Yung pastor, aray pagiday, nagapapili sa pastor ang iya partido. Upod sila sa ang kulto. Bo, amon yung sakit gawa. Ha? We preach nga hindi kita dapat mag-compromise, but we are now compromising. Ha? We preach that we are all witnesses, but we are not faithful to the task. So remember, huh? We need to have a good fight. So sila naman sa iba nyo, di pastor, ano na yung mga pastor na ginasulan sa mga politiko? Both sila na yan. No? Sabtun lang na nila sa Ginoo. We are not judges of anyone. Pero ang sugo, ang exhortation sa aton, sang pulong sa Ginoo, is to have a good fight. Fight for the truth, number one. Fight for our task, number two. Because we are called to perform, no? Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Huh? So, fight for the truth. Fight for our task. And then number three, this is the last. Fight for our testimony. A good profession before many witnesses. Paano ang atong karon testimony? Kay mambal man lang politiko, si pastor, nabayaran ko na na. Gimbakal ko na na. Imagine, gimbakal kita. Pastor, wala ko yung gimbakal. I still have my principle. Buti nga doon mapatay ka, magsuporta sa politiko. Diba? Kung dapat siya ang atong panginmatyan, si Kristo. Kaya muna ang atong task. Kag hindi manami nga ikaw Kristuanon, ang imo testimony, naging bayran ka lang. Tapos kumud-kumud kita sa aton nga panggobyerno. Sagi kita kumud nga kita man lang ang nagbutos na tanan sa ila. Diba? Nga wala ko gambal ng kamu. Ginadala ko na akong kaugalingon. Kay kita, we are all responsible. May mga katawan sa palibot natin, sige sila reklamo. Sige ka mo reklamo. During election time, pambayaran man lang kamu tag-inyintos, tag-isakalibo. Buto man kamu gyapon. Tapos mambal ka mo, the voice of the people is the voice of God. No! It is no longer. Kaya ina-suppress man. Paano nakaroon ang voice of the people is the voice of God na ang tao ginabakal man lang? So this is why. No? Nga ikaw kag ako, nga nag-claim ng mga sumulunod ni Kristo Jesus, we need to fight for our testimony. Di paano na aron pagtindog natin sa atong prinsipyo? Kahit di ang balong na lang ta sa mga politiko, nugay na da, pastor, nabayaran ta na ka. May lang gani kung tawag niya pa ka, pastor, rector, pass. Tapos ang balong niya ka, damo eh. You know, this is why na dapat ikaw kag ako ang atong loyalty sa kay Kristo Jesus gid lamang. You know, ang atong loyalty to the people, loyalty sa sining mga lideres naton, loyalty sa mga politiko, hindi ni nagakadapat nga ibutang nato ng atong loyalty dira sa ila. Di pastor kay, nakaprovitsar ka. Pero, you know what? Lantawon naton. Ini bala ang imo ginahimo? Makahatag kadayawan sa atong Ginoo, ukon basi nagbalangag na ang imo testimony. Hindi na tani mapatihan na kaya magpreach kita gospel,

0: sila magbaton sa kay Kristo Jesus, no? Mahamasaling ka, at hindi man ka mo magbaton sa kay Jesus, ha? At isikwa na lang, anay, aton suportahon, no? So, that should not be the case among us. This is why, no? We cannot serve both God and mammon. No? So, basi masaling nga, mungkoy ko na ikaservisyo sa sinang politiko, tinga daw dira kayo mangin matay. Ha? So, this is why, dapat balik kita. Anong hambal ni Apostle Paul kay Timothy? No? Grace, peace, and mercy. Ha? Fight the good fight of faith. Wala nagambal si Apostle Paul sa iya mga protege nga mga pastors na you fight for this politician. No, it is not. So dapat ikaw kag ako, let us be reminded and let us be challenged. You know, hindi kita dapat mahamhaman, hindi kita dapat magpabayad, so that we can stand sang aton mga prinsipyo, we can fight for the truth, we can fight for our task, and we can also fight for our testimony. Nabalang may good profession kita, profession, persona nga may integridad, meaning you mean what you say and say what you mean. No? Hindi kita pwede makahambal sa iban na do not compromise. Pero ikaw, kagaku, ang aton ubra, puro na lang kompromiso nga, ah, tinabayaran na tamo. Aha. So this is why, hindi ko prefer ngang mga alagad sa Ginoo ginabayaran. No? Di pastor, ginlabgipan ko mo kada bulan. No? This is why, dapat ang aton nga loyalty to Christ only, ha? Kag ini ang mga lideres naton, pangamuyuan naton sila. Wala ako nagasiling nga magrebelde kita or whatsoever, pero kung ini nga mga katawhan hindi na nagakabagay, nagabinutig na, nagaabuso na, it is not for us, ha? So therefore, today, I hope and I pray, tanan nga mga nag-claim na tumuluo ni Kristo Jesus, we need to stand and have a good fight for the truth, for our task, and for our testimony. Let us pray. Thank you, Gid, O Father in Heaven, sa imo mga pulong nga nagahatagid sa amon sang instruction, lessons in life, to stand for the truth only. Kabaygid ang amon kinabuhi, mangin galamito nimo para gid lamang sa imo kadayawan. Buligi kami sa amon mga struggles. Kagkabaygid ikaw mag-allow that our light will shine among men so that men may see our good works and glorify you, our Father in Heaven. We even pray that may this earth will be filled with the knowledge of your glory just like the waters fill the sea. In Jesus' name, Amen. Abyan, utod, ako ninyo alagad sa kahanginan, Pastor Jun Luces, Associate Minister sa Mansilingan First Baptist Church, Bacolod City. Kung mayara ka mga pamangkot, mayara ka mga comments, or mayara ka mga prayer request, you can reach me at my phone number, 0918-922-4795. Again, 0918-922-4795. Good day and God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City. Ukon mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.
2: Konting tiis lang. Yan ang madalas sabihin sa amin ni Inay noong mga bata pa kami. Mahirap lang kami noon, at hindi kaya ng aming mga magulang na ibigay ang lahat ng aming pangangailangan. Ngunit dahil na rin sa kanilang nasa na mapagtapos kami, tiniis nila ang lahat. At ang mga katagang yon na madalas bitiwan ni inay, ang siyang naging batayan ng aming pag-asa. Konting tiis muna, yan ang ginawa namin. At ngayon na nga na nakapagtapos na kaming lahat at may mabubuti ng hanap buhay. Napagtanto namin ang kahalagahan ng mga katagang yon, sapagkat sa konting pagtitiis, may malaking ginhawa.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Nakapaglaro ka na ba ng taguan? Alam mo, nung araw, isa ito sa mga paboritong laro namin ng mga bata. Tatakbo ng malayo, magtatawanan ng mahina para hindi mahalata, excited magtago, tapos madidisappoint naman kapag nakita na. Pero kapag ikaw ang taya, lahat ng senses mo, di ba, gagana, mata, tenga, pakiramdam, pang-amoy, alerto ka sa bawat tunog, bawat galaw. Kaya tara, let's reflect on that. Ang verse natin ay sa Matthew 6:33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you." Parang ganyan din yung sinasabi ng Matthew 6:33, ano, sa taguan ng buhay. Minsan tayo ay abala sa pagtatago, sa problema, sa takot, sa pagtatago sa mga bagay na ayaw nating ipakita sa kapwa. Pero si Jesus, para naman siya yung taya. Siya yung laging naghahanap. Siya yung hindi sumusuko hanggang sa tayo ay matagpuan. Pero ang role natin sa Matthew 6:33, tayo ang seeker. Mararanasan natin na ang mas masaya, mas maalwan, mas maluwag na buhay kung araw-araw nating hinahanap ang Panginoon. Ang paghahanap sa Diyos, hindi po isang laro ng pagtatago, kundi ito po ay ang pamamaraan ng pagsuko natin sa ating buhay. Kapag inuuna natin siya araw-araw, ibinibigay natin sa Kanya yung highest priority. Lahat ng hinahanap, kapayapaan, direksyon ay darating. Hindi kailangan tumakbo ng malayo, sapat nang lumapit. Sabi po, no? Matthew 6:33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you." Seek. Ito po ay nag-i-imply ng active pursuit. Yung mag-effort ka para hanapin. And Jesus didn't say wait or think about the kingdom of God, but He said seek. To search, to strive, to desire, hanapin ng maigi. When you seek something, it's because you value it and you long for it. Diba, kapag yung kapares ng hikaw natin, lalo na kung ito ay ginto, tapos nahulog sa sahig, hindi tayo titigil hanggat hindi natin makikita. Maging yung pagkain, hinahanap-hanap, the food that we crave for. Tayo mga kababaihan, may ganyan eh. May time of the month when we crave for something, lalong-lalo na yung mga naglilihi, ano po. Gustong-gusto mong kainin, hinahanap-hanap mo at nagpapatulong ka pa na mabili yung pagkain na gusto mo. Hindi mo titigilan hanggat hindi mo matitikman. And Jesus is saying, don't just come to God for blessings. Huwag mo siyang hanapin para lang sa blessing. Hanapin mo siya para sa kanyang katuwiran. Sabi po sa Jeremiah 29:13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." This means the kingdom is seeking you go after with His intention, not something that just happens by accident. Talagang tayo po ay merong participation. We are actively seeking the presence, the wisdom, the love of God. Sa ating pagbangon, excited na dumilat upang manalangin at makapaniig at makapakinig sa sasabihin ng Panginoon. And seeking is not just a one-time action. Araw-araw po ito. This is our daily choice. Every morning, pag mulat ng ating mga mata, we decide again and again, Lord, I choose to seek you first today. Ikaw po muna. Uunahin po kita sa lahat ng larangan, sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral, sa career. Ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Matthew 7:7. Kasi po hindi maramot ang Panginoon. At kung ito naman ay kanyang kalooban, di ba? Bakit hindi naman niya ito ipagkakaloob? Seeking God will also reveal the intention of our hearts. Yan na po. Lalabas na yung totoong motibo ng ating puso. Kapag inuuna natin ang Panginoon, He will reveal to us. Makikita natin, ito pala ay para lamang sa aking pansariling nais. Halimbawa, ikaw ay mag-a-abroad. Tapos ang sinasabi ng iyong family, manatili ka na lang dito, mas gusto namin nakasama kita, kasama ka sa hirap, sa ginhawa. Pero ang bahagi ng puso mo, gusto mo talagang iangat ang buhay ng iyong family. Pero yun pala, within the deepest desire of your heart, ay nais mo ng personal gain. Hindi mo naman ito malalaman agad-agad. Pero when you seek the will of God and when you listen to Him intently, you will be able to open up your heart, your thoughts, and even listen to the thoughts of others, listen to your family members, and listen to the people na makapagbibigay sa iyo ng wisdom. If we seek God, mas mataas na purpose yung kanyang ipagkakaloob. When you seek Him, you discover not just the answers, but the heart of our Father. And it is a call to action. Seeking is a call to desire God all the time and our devotion. Kailangan natin i-prioritize ang Panginoon sa bawat aspekto ng ating buhay, to pursue His will and righteousness, and to trust that everything we need will follow in His perfect timing. Bakit kailangan araw-araw nating unahin ang Panginoon? Why do we need to seek Him every day? Kasi po hindi tayo perfect, hindi tayo nakakaisip lagi ng tama. We are prone to making mistakes. That's why we need to seek God. Seek His strength, His wisdom. Unahin sa lahat ng bagay. Seek God. Hindi po sinasabi na unahin mo muna yung career tapos seek mo yung Panginoon, o yung relationship mo, seek mo yung Panginoon. Because when we seek Him first, everything will fall apart in its proper place. Even sa relationship, bago natin hanapin o bago mo hanapin yung taong mamahalin mo, hanapin mo muna ang Panginoon, ang kalooban ng Diyos. Sabi po, seeking God, seek Him first. Seek the kingdom of God. And His kingdom is not just a place. It's His rule, it's His reign, and when we seek His kingdom, we surrender our hearts to His will. Let His will be done in our lives, not our own. Madalas po nating naririnig itong panalangin na ito, pinakamahirap kasi ibababa mo lahat yung mga medalya sa buhay, mga certification mo, mga degree, mga extension ng iyong pangalan, kayamanan, kasikatan, influence. You will lay it all down to the kingdom of God, to let His will be done in your life, not your own. And to live according to His values, His love, His truth, His mercy, His justice, and to advance His purposes, not just our personal purposes. yung makatuwiran na layunin ng Panginoon sa ating buhay. And His righteousness. When we seek the kingdom of God, we include His righteousness. Ang pamumuhay na kalugod-lugod sa Panginoon. And being righteous means being aligned with God both in heart and in action. Hindi lamang po tayo Kristiyano sa bibig, sa pananalita o sa pangalan. It's living with integrity, with honesty, with purity, and with compassion. At when we seek His righteousness, doesn't necessarily mean na magiging perfect na po tayo. Tayo po ay patuloy na nagkakamali. Kaya nga po araw-araw nating hinahanap ang katuwiran ng Panginoon. Sabi po sa Matthew 5:6, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled." Meron pa po sa dulo, "And all these things shall be added unto you." Pagpapala po ng Panginoon ang mararanasan natin. All these things would refer to the basic needs. Kasama na rin po yung mga basic needs yan. Food, clothing, drink, tuition fee, magiging career ng iyong mga anak. Ang sinasabi ng Panginoon, don't worry about your needs. Your Father already knows them. When you prioritize God, He provides. And when you pursue His will, He takes care of your way. God will make a way where there seems to be none. Because He is a God of impossible. And He doesn't just meet our needs. He multiplies blessings to those who put Him first. Ang ating intention ay ang pagpapala ng Panginoon. Hindi lang yung financial gain, but the blessing, the spiritual blessing of just being with God. Hindi po nababayaran ang kapayapaan na binibigay ng Panginoon sa araw-araw ng ating buhay sa mundo na punong-puno ng kaguluhan, ng kalituhan. Sabi nga po sa research ngayon, ang mga Pilipino, pangalawa sa kanilang mga iniisip ay ang korupsyon sa Pilipinas. When we seek the presence of God, yun pong lahat ng mga suliranin na na-experience natin ay ipagpapasa Diyos natin. At ang magiging sasampalatayanan natin ay ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Yung kamay ng manlilikha ng langit at ng lupa ay parehas na kamay na humahawak sa ating bansa. Parehas na kamay na humahawak sa ating buhay, sa buhay ng ating mga anak, sa buhay nating mga pamilya, ng ating mga pamilya. Di po ba nakakagaan ng loob, nakakatuwa na nagbibigay sa atin ng kaligayahan sa kabila ng kalungkutan, ng kahirapan, yung kapangyarihan ng ating Panginoon, His sovereignty. That's why the challenge to us every day is to seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you.

0: Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa paalala po ninyo sa amin na ilalapag po namin lahat ng aming mga pag-aari sa inyong harapan, sa inyong paanan. And Lord, we surrender everything to you. We seek you. We seek your life, your wisdom, your righteousness, and your peace, Father. Marami pong salamat sa bawat isa po na nakikinig po sa programang ito. Pagkalooban niyo po ang bawat isa ng kapayapaan na hindi malirip ng aming mga kaisipan. Lord, the peace that surpasses all understanding, you would give to each and every one of us as we seek your will, as we seek your kingdom, Lord. And thank you, Father, for the blessing of your presence, the blessing of being able to be with you. Ito po ay kayamanan ng aming mga buhay. Thank you for making us worthy to call you our Father. And salamat po, Panginoon, sa buhay na pinagkakaloob po ninyo sa amin sa bawat araw. Ikaw po ang aming tinataas at pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, amen. Magandang araw sa iyo, kaagapay, at sana po ay magkaroon po tayo ng perspective na lagi nating uunahin ang Panginoon sa ating buhay. Huwag po nating taguan ang Diyos. Let us seek Him daily. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Madaling maging matatag kung ang ating buhay ay matahimik at kung ang lahat ay nasa ayos. Ngunit kapag dumarating ang bagyo ng buhay, mahirap ang magpakatatag, lalo na't ang ating layag ay hinahampas ng alon at malakas na hangin. Ngunit hindi ba't ang katibayan ng ating loob ay higit na nasusubok sa gitna ng unos at bagyo? At ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na nakikita sa ganitong kalagayan? Kaya't magpakatatag ka, kaibigan, at huwag matitinag. Ang pangako ng Panginoon, tayo ay lagi niyang sasamahan at hindi pababayaan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Binuhatan Kapitulo 4, Versikulo 29 hasta 31. Kagkaroon, Ginoo, ginapahog nila kami. Buligi kami nga imo mga alagad nga magmaisog sa pagwalis ang imo pulong. Ipakita ang imo gahom, itugot nga paagi sa ngalan ni Jesus nga imo balaan nga alagad, mapaayo namon ang mga masakiton kag makahimo kami sang mga milagro kag makatilingala nga mga butang. Pagkatapos nila pangamuyo, naguyog ang balay nga ila ginatipunan. Gingamhan sila tanan sang Espiritu Santo kag nangisog sa pagwali sang pulong sang Dios. Mga kasimanwa, daw ano kanami pamatian ang reaksyon sang mga apostoles sang ginhingabot sila tungod sa pagwali sang maayong balita. Imbis nga magpalagyo, ukon magreklamo, kag manalaw, nagtipon sila kag nagpangamuyo. Mga abyan kag mga utod kay Kristo Jesus, pila sa aton ang nagaatubang sang mga kabudlayan subong, ilabinagid sa pagpangabudlay, sa pagpangalagad sa Ginoo, kag sa pagwali sang pulong sang kaluwasan. Base, nagakatalaw kita, nagakadulaan kita sang kaisog, kag nagapalayo kita sa mga tao na dapat walihan naton sang pulong sang kaluwasan. Base, nagaantos kita sa mga problema sa trabaho, sa ikaayong lawas, ukon sa aton pamilya, na sini nga mga tion. Ang aton mga pagsulay daw pareho sa pagpamahog nga ginatubang sang mga sumulunod ni Hesukristo. Ano ang ila ginpangamuyo sa Dios? Wala nila ginpangayo nga dulaon ang ila mga problema. Sa baylo, ang ila ginpangamuyo amo ang kaisog, kag ang gahom agod magpadayon sa pagsugid sang kamatuoran, kag ano ang natabo. Pagkatapos nila sa pagpangamuyo, nagtayog ang lugar kag napuno sila sang balaan nga Espiritu, kag nagpadayon sa pagwali sang pulong sang Dios, ukon sang Ebanghelyo ni Hesukristo nga may ara sang kaisog sa ila nga tagipusoon. Mga hinigugma, sa kada tion kag kada gabi nga kita nagapangamuyo, ginahatagan kita sang Dios sang bag-o nga kaisog. Bisan ano pa ang imo kag aton ginadala nga mga kabug-atan subong, mga kabudlayan, mga challenges sa kabuhi, magpalapit kita sa Dios nga may pagsalig. Ang Dios nga naghimo sang langit kag duta, amuman ang magapabakod sa imo kag sa aton tanan nga mga tagipusoon. Maayong gabi sa inyong atanan. Ini ang inyong kubos nga alagad, Pastor Jomel Samson, nga nagapalayag naman subong diri sa DYBS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Nga ginaagda ko naman kamo subong sa pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo, kag bisan pa sa pagpangamuyo sa siningation, sa pagtugyan sang aton tanan nga mga lulan, sa trono sang bugay sang aton Dios sa siningagabi. Magapangamuyo kita. O Dios, kag may gugmao namon nga amay, kagamhana namon nga Dios nga sa langit. Nagapalapit kami Ginoo sa imo sa siningation, nga nagadayaw kag nagapasalamat o Dios, kay ikaw ang amon Dios nga matutong, ikaw ang amon Dios nga mapinalanggaon, ikaw ang amon Dios nga nagasupply sang amon tagsa-tagsa ka mga kinahanglanon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Ginproteksyonan mo kami, kag wala mo kami kinpabay-an. Kinatagan mo kami sa kusog sa sini nga adlaw nga sarang nagamit namon Ginoo sa pag
himo namon sang among tagsa-tagsa ka mga trabaho kag kun anuman nga mga assignments namon Ginoo sa sini nga adlaw. Salamat o Dios kay nakakaon kami. Salamat kay nakapauli kami sa among panimalay o Dios. Kag sa sini nga tion sarang kami nga mga pahuway. Gani o Dios, salamat gid sang imubugay kag kaluoy nga amon na baton sa sini Ginoo nga adlaw. Gani o Dios, pinadangop ginamon sa imo tanan ang amon tagsa-tagsa ka mga kinahanglanon, tagsa-tagsa ka mga lulan sa sini nga tion o Dios. Ikaw ang amon Dios nga sa diin nagapamati sa amon. Kaya ikaw ang amon Dios nga nagahatag sa imo igdulungog sa tagsa-tagsa sa amon o Dios. Gani ginatugyan ginamon sa imo ang pagdayaw kag pagpasalamat bisan Panginoo sa 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan Tacloban. Nga ikaw ang dapat namon pagadayawon sang successful celebration of its 8th anniversary sang nagligad nga Mayo 23. Salamat o Dios sang imo katutom sa sini Ginoo nga istasyonan. Kaging pakita mo o Dios kung ano ka kaayo sa ila. Kaging providean mo ang ilang Ginoo nga mga kinahanglanon. Kag bisan pa, hinhatagan mo sila Ginoo sa mga donors nga padayon nga nagahatag sa kinahanglanon Ginoo sa ministry sa sining istasyonan. Hinhatagan mo man sila Ginoo sa mga partners nga sa diin nagapangamuyo upod Ginoo sa sining mga alagad nimo, kag bisan pa ang mga volunteers nga imo ginpadala Ginoo sa sining istasyonan sa pagpadayon sa paghimo sa mga hilikoton Ginoo para sa paglambot sang mga talag nga wala pa kay Kristo Jesus. Gani o Diyos, salamat gid, kag salamat man Ginoo sa 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Kasi diin Ginoo nagapadayon kagid sa pag-bless sang sini Ginoo nga istasyonan. Kag salamat Ginoo kay bisan pa may ara sang trouble nga nagaabot Ginoo sa sini nga istasyonan. Apang Ginoo, ikaw ang naghatag sang kaalam nga sa diin masolusyonan ini. Lord, salamat gid kay bisan pa ang pagpadayon sang maintenance and repair work on the DZMR buildings. Lord, ikaw gid ang mag-sustain sa ila, kag mag-supply sa ila mga kinahanglanon o Dios. Bisan pa o Dios, nagapasalamat kami sang water system nga sa diin Ginoo na kompleto ini. Nahimun-an ang kinahanglanon kag bisan pa Ginoo nangin sustainable ang ini Ginoo nga underground spring serving as its water source Ginoo. Kag bisan pa, nagapasalamat kami Ginoo sa imo sang successful listeners prayer and breakfast fellowship held last May 27, 2026. Kag salamat man Ginoo sa 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela sang imo Ginoo nga mapinadayunon nga pag-supply sang ila mga kinanglanon with 617 radio units already raised as of May 29 through the 1,000 PM radio fund drive. Lord, salamat kid kay ikaw ginag-supply sang ila Ginoo nga mga kinanglanon. Kag nagapadayon kami Ginoo sa pagpangamuyo nga hatagan mo sila Ginoo sang wisdom kag kusog Ginoo for the technical staff as they work on the renovation and painting of the station's building. Lord, thank you so much. Okay, makapalapit kami Ginoo sa imo kag matugyan ina Ginoo nga mga bagay. Nagapadayon man kami Ginoo sa pagpangamuyo sa app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Nga ikaw gid Ginoo maghatag sang right nga contractor ipadala mo Ginoo to lead the structural reinforcement and repair of the tower. And Lord, we also pray sang wisdom sa paghimo Ginoo sang mga key decisions regarding the tower retrofitting. Lord, ikaw gid ang mag-lead sa ila kung maghatag sang direksyon. We also commit sa imo Ginoong 1116 DXAS, your community radio sa Buanga.
Nahatagan mo sila Ginoo sang wisdom in selecting the right contractor and discernment in choosing the most suitable location for the studio relocation. We also pray, Father, for the provision for a vehicle to support station operations. We also pray, Father, for FEBC mobile apps na ikaw with you noong maghatag sa increase, sa engagement, and for more listeners to download the mobile apps of 702 DCAS, the New Day app 987 and 98.7 DZFE-FM. Na ikaw ang Ginoo ang mag-giya sa sininga team and ensure smooth progress for the upcoming app releases. We also pray, Father, for FEBC 78th anniversary. Na ikaw ang Ginoo ang maghatag sang guidance over all committees as we enter the final week of preparation for the event. We also thank you, Father, for your faithfulness kag ang imong provision through partners and sponsors nga nagapadayon sa pag-support Ginoo sa sining mga inadlaw o God sa pag-suporta sang kinanglanon para sa ministry. And we also praise you, Father, for more than 600 online registrants and nagapangamuyo kami Ginoo sa imo that more people will be encouraged to join on site. Lord, thank you so much for domestic broadcast stations, Father, nga nagapadayon ang 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Manila. Kag ikaw man Ginoo ang maghatag sang guidance Ginoo sa ila kag maging produktibo Ginoo ang pagwali sang pulong sang Dios sa kahanginan. Nga sa diin Ginoo, kaugid ang magapanguna sa ila, ang kamatuuran amo ang mawali kag ma-share sa kahanginan, Father. Hatagi Ginoo sila sang compassion, hatagi Ginoo sila sang gugma kag bisan pa Ginoo padayon kagid nga magagamit sa ila bisan pa Ginoo sa anuman nga sitwasyon nga ila Ginoo nga ginaatubang. We also pray that every program produced will be guided by truth, Father. Hatagan sang integridad, fairness, and compassion, especially when overcome or covering current events and issues that often involve differing opinions and perspective. We also commit, Father, sa imo ang 98.7 DZFE, the Master's Thoughts, Manila. Hatagan mo sila Ginoo sa wisdom and smooth operation as the station manager manages ongoing health concerns. We also pray, Father, for 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Hatagan mo sila Ginoo sa strength, wisdom for the technical staff as they carry out the renovation and repainting of the station's buildings. Lord, ina-commit namo ina sa imo bisan pa ibon iman ang ilang mga kinahanglanon kag bisan pa katagi sila Ginoo sang protection ang mga staff nga mga kinahanglanon staffing needs kag bisan pa as well as good health and protection for all the staff and program partners. We also pray, Father, for Care 104.3 DWAY FM de Gaspi Albay. Hatagi mo sila Ginoo sa additional staff who will join the ministry with the same heart, passion, and calling to serve you. Father, nagay sila sa physical strength, good health, and renewed energy for all staff, especially the tech team, si Kuya Jun and Kuya Mon, who have been serving on straight duties due to limited manpower. I-sustain mo sila, O Diyos. Nagagpangamuyo man kami for faithful volunteers who can assist in programs, operations, and social media ministry. We also pray, Father, for 1233 DYBS, the Sweet Voice of Salvation, Bacolod. Nga ikaw, Ginoo, maghatag sang protection for the transmitter from power interruptions. Hindi Ginoo mag-tag down, maapektuhan
And we also pray, Father, for clear direction and renewed motivation for the staff to serve and work with excellence. We also pray, Father, for guidance, for new program partners, and positive responses for like-minded prospective partners. We also pray, Father, for wisdom and provision regarding the new location. Ayon ka, Father, nga maghatag sa ila sang wisdom sa pag-implementar sa digitalization initiatives. Kabisan Panginoo, katagan mo sila Ginoo sa additional program suppliers and content partners. We also commit, Father, sa imong app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Kay ikaw gid Ginoo maghatag sang provision sa matag adlaw-adlaw nga kinanglano nila, especially ang monthly operational needs, Father. Kag bisan pa, atagi man sila Ginoo sang committed and faithful donors nga sa diin amo ang paggamiton mo sa pag-supply sang ila ti Ginoo tagsa-tagsa ka mga kinanglanon. We also pray, Father, for 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng Pamayanan Tacloban. Ikaw, Ginoo, maghatag sila sa safety and protection of broadcast equipments, especially the antenna. Ikaw man maghatag, Ginoo, sila sa protection. Ikaw man, Ginoo, maghatag sila sa provision for volunteers, sa Panginoong mga listeners and partners. Kagina, commit man amon, Ginoo, sa imong hatagi Ginoo sila sa smooth process for new staff requirements. We also pray, Father, nga ikaw gid maghatag sila sa wisdom, good health, and guidance in preparation and direction toward digitalization. We also commit, Father, sa imo bisan pang 1116 DXAS, your community radio sa Buanga. Nga ikaw gid Ginoo ang maghatag sa pag-increase sa local support, and that you will bless sang mga listeners and make outreach more effective across the Sambazulta community. We also pray, Father, sa imo ang 103.3, the new JDXJL FM, your positive choice Cagayan de Oro. Kay ikaw gid Ginoo ang magapakamaayo sa upcoming 28th anniversary this August, that you will grant wisdom kag guidance Ginoo kag favor in all preparations sang siniginoong station. Hatagi sila sa strength, protection, and healing for staff as some are currently experiencing colds and coughs. We also pray, Father, sa imo bisan pa ang 1197 DXFE, the Good News Radio Davao. Pray, Father, for the station.

0: Good morning. You're listening to 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, and First Class Radio Operators Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768. Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356. And Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day!
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Ngayong aga, mga utod sa Ginoo, good morning sa aton tanan. Welcome sa isa naman ka edisyon sang early morning prayer devotion. Upod sa inyo kubos nga alagad, Pastor Jimboy Guzom sang Bacolod Living Water Christian Fellowship diri sa Barangay Tangob. Para sa aton nga devotion, kuhaon naton ini sa libro sang Jonah. Familiar ining istorya sa kalabanan sa aton, no, especially sa aton nga mga nagdalagko sa mga Bible stories sang Old Testament kag nagdalagko sa aton nga mga kasimbahanan. Sa chapter 4 verses 1 and 2, nagsiling diri si Jonah tapos niya bala nagwali sang mensahe nga ginapawali sang Ginoo sa iya. But it displeased Jonah exceedingly. Nakigid siya nga, grabe gid nga kaakig, no? And he was very angry. Dismayado gid siya kag naakig. Verse 2, and he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore, I fled before unto Tarshish, for I knew that thou art a gracious God and merciful, slow to anger and of great kindness, and repentest thee of the evil. Mga utod, kabalo kita sang istorya sini nga gin-commission sa sang Ginoo as a prophet to go to a land, a city sa Arabic desert which is ang Nineveh nga ginaistaran sa mga Assyrians. Nga muna sila ang mga kontraman sa mga taga-Israel. Mga pintas na sila nga mga tao nga ang ila ganit ni mga kontra, history says, nga ginapanita nila kag ang panit ginahalay nila sa ilang mga walls or mga kudal sa ilang balay para ipakita sa ilang mga kontra nga muna sila kabrusko, kabrutal, no? Muna sila kabaskog or kaisog. Tidire, si Jonah, wala siya nagkadto sa Nineveh. Instead, he went to a ship tapos nagkadto sa Tarshish. And then, nabalanta nga Ginoo nagpadala sa dako nga bagyo. Nag-casting lot sila kung sino may sala. Dakpan nila si Jonah sa cabin sa dalom, nagatulog. Kaga sang ulihin na talupang da ni Jonah nga siya manggit ang reason nga nag-amuni ang kaimtangan. Gin ayo niya ang captain nga ihaboy na lang siya sa tubig. Kag ang dako nga isda nagtulon sa iya in for 3 days and 3 nights. Kag dito siya nang mga muyo nga himuon niya na ang gusto sang Ginoo. And the Lord commanded the great fish nga ispit out siya, ipagwa siya dito sa Nineveh. Tidiri, sa chapter 4, tapos niya nawali sa chapter 3, hindi siya nalipay. No? It displeased him exceedingly. Dismayado, gid siya. Nga aman, ikabalo siya, silingin sa verse 2, nga ang Ginoo ma-save gid sang Nineveh, bangod ang Ginoo maluluyon. Ang Ginoo merciful kung ang tao mahinulusulon. Ti, nang nisayang adaan, maginulusol ka mo, kaya kung hindi, ipapason sa Ginoo, or i-judge sa Ginoo ang inyong city, ang city of Nineveh, or Nineveh. Ti, pagwali niya, ara karon kay naginulusol, gid ang hari, pakadto sa mga simpleng, ordinaryong mga tao sa Nineveh. Kaya hindi lang na, pati ang mga kasapatan, nagbutang sila sang ilang mga abo sa ila ulo, nagbayo sila sang mga sako. Kay amo na sang una ang kultura nga ipakita mo nga ikaw masinulubon or nagahinulsol. Ti dire mga utod aton makita nga biskan amo ni ka reluctant nga preacher si Jonah, pero wala sa aton sang may makatupong sa iya nga resulta sang iya wali. Si Pedro nagwali man sa Acts chapter 2, 3,000 ang naluwas. Ikaduwa nga wali, 5,000 bala na mo, no? Pero si Jonah, 120,000 mo. Reluctant pa na siya. Buot si Ringon ng napilitan bala. Hindi siya natani mo. Tidiri makita naton sa aton devotion sa sininga aga, nga ang problema gidyan ni Jonah, hindi ya ang kalaot sang Nineveh. Ang problem gid ni Jonah is ang pagkamaluluyon sang Diyos. Kay para sa iyaya, takos niyang taga-Nineveh nga magbaton sang ustisya sang Diyos. Meaning, gusto ni Jonah ya, sa iyaya nga pangunahuna, nga siling niya, kontra na muna sila. Dapat siya, papason muna sila Ginoo. Dapat siya, hukman muna sila. Paantuson muna sila. Pero makita naton, nga ang Ginoo ya nagpadala sa iya para magwali sang mensahe sang paginulusol. Kaya ang Ginoo ya may plano para sa taga-Nineveh, sa mga taga-Ninevites, nga luwason sila sang Ginoo sa iya nga kaakig, sa iya nga judgment, sa iya nga punishment, sa iya nga kasingkal towards their sin. Mga utod, kung nirelate natin ini sa aton nga kabuhi subong bilang mga anak sang Diyos, nga gin-commission niya sa pagwali sang pulong sang kaluwasan, gusto ka sulod man sa aton mga pangunahuna nga may mga tao bala nga hindi nato namian nga makasiling kita bala do deserving na sila sang hell, sang impierno. Hindi ko niya magsugid siya kahit hindi na siya angay kaluuyan, angay sa ino niya ipanish, angay sa iya na iya disiplinahon sang Ginoo. Dira kita gali nagsala, no? Kay ang Ginoo ya nag-extend sang iya nga gugma, bugay kag kaluoy bisan pa sa mga tao nga undeserving. Amo na ganing word nga grace mo, no? Tiyan mo na may problem sa mercy sang Ginoo. Masiling gani mercy mga utod, ina lang gina-withhold mo ang isa kabagay o ang isa kabutang nga dapat maagom sang isa katinuga o sang isa katao. Ang grace naman niya, ginahatag mo ang isa kabagay nga hindi siya deserving. Tikun lang taho naton, kita hindi man ta deserving sang gugma sang Ginoo. Ang ato niya deserve to be punished on that cross on the cross of Calvary. Pero salamat kita kay ginwidhold na sang Ginoo sa aton, kay naging hinulsol kita sang aton mga sala, kagin tuuhan ta sa Ginoong Isos nga aton Diyos kag manluwas, kagin patupa niya na sa iya bugtong nga anak. Siling si sang Prophet Isaiah chapter 53, the Lord laid on him the iniquity of us all. So nag-remind ini sa aton, nga ang kaluoy sang Ginoo niya, hindi ni siya isa kabutang nga kitaya ang ma-decide. Kung sino ang pwede magbaton, bisan pa sa bugay sang Ginoo, kung sino ang hindi deserving magbaton. Kaysa tutuod lang si Jonah, hindi man siya deserving sang mercy sang Ginoo. Pero kaluuyan man siya sang Ginoo, sang ara siya sa sulod sang dako nga isda for 3 days and 3 nights. So kung ginpatawad man lang ta sang Diyos, ginbugayan, kagin kaluuyan man lang ta sang Diyos, sino kita para hindi ina ibantala or isugid or ihatag sa iban. Kabay pa mga utod, may mga nakuha kita ng mga prinsipyo kung kamatuuran sa sininga aga sa aton nga devotion. Kadto kita sa aton nga palangamuyuan. Let us pray, our Heavenly Father. Salamat Lord sa imo mga reminder sa amon, especially sa amon nga nagahambal nga kami Kristuhanon. O Diyos, salamat kay ang mahinulsulon nga tagipusoon, nagabukas ini sang imo nga kaluoy kag grasya para ang tao maluwas. O Diyos, nagapangamuyo kami sa domestic broadcast station sang FEBC Philippines, una diri ang 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Manila. We pray sa ilang program na ma-produce nila that will be guided by truth, integrity, fairness and compassion. Especially nga naga-cover sila sa mga current events and issues nga naga-involve sa differing opinions and perspectives. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Manila. We pray for wisdom and smooth operations as the station manager manages ongoing health concerns. 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago Isabela. We pray for wisdom and strength sa ila technical staff nga ma-carry out nila ang mga renovation kag repainting sa ila station buildings, staffing needs nila, as well as good health and protection for all staff and program partners. Care 104.

0: Maayong adlaw sa aton mga manugpalamati diri sa tinapay sang kabuhi. Nagpasalamat kita sa sining naman nga adlaw nga ginhatag sa Ginoo sa aton, and sa akong personally sa sining nga kahigayunan nga makadulong man sa inyo sang pulong sa Ginoo. And may it be tanan kita may ara gid mapinasalamaton nga tagipusoon sa mga pagpakamaayo nga ginahatag kag ginapaagi sang Ginoo sa aton nga mga kabuhi. And I think that is the rightful and the God glorifying response, no, sa pag-atubang naton sang aton nga mga kabuhi. So indeed kabayan nga magkalipay kita kag mangin mapinasalamaton kita, no, sa sining adlaw. I think isa ka rason nga magpasalamat kita kay makapadayon kita, no, sa pagtuon man sang pulong sa Ginoo kag kami man personally ukon diri nga nagadala sa inyo sa pulong sa Ginoo. We are really thankful nga nagapadayon man kamo sa pagpamati. And kabayan nga hindi kamo maguntat hasta nga ang Ginoo magpapauli sa aton ukon nga siya magakari. And we are doing this, nagatuon kita kag nagapamalandong sang pulong sang Ginoo kay para man sa aton nga pagtubo. And of course, no, nga mas makilala pagid naton ang aton nga Ginoo. So nagapadayon kita sa aton nga pagtuon sa aton series Living by Faith. And ara na kita sa ika-apat nga parte sang sini nga aton nga pagtuon. So sang nagligad gin tun-an naton ang definition o kung buot silingon sa ginatawag nga pagtuo. Kag ginbasa naton ina dra sa Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So sang nagligad, no, para tagaan ng kita sang mind map diri kung diin kita natakal naton ligad about the misconceptions and misunderstandings regarding faith. So may ara nga mga hindi insakto kag mga concept o kon sala nga pagintindi sa ginatawag nga pagtuo, sala nga pagtan-aw sa ginatawag nga pagtuo. So faith is maybe, no, or could be merely understood as a wishful thinking or blind belief. So ang iban ga tan-aw nga ginatawag nga pagtuo, no, daw arab lang it is just a wishful thinking nga basi, no, matabo man ukon nga gapaabot ikaw nga may posibilidad nga matabo. Pero ang balgan idiri, faith is the assurance and conviction that comes from what is already known, experienced and revealed about God. So ang ginatawag galing nga pagtuo, this is not just a wishful thinking, but ang isa ka pagsalig, ang isa ka act of the will nga balani mo ang Ginoo, hindi magpabaya kay bangod nga kilala mo siya, na experiensyahan mo ang iya gugma kag nabalaan mo ang iya nga promesa. So again, this is not a wishful thinking, but it is founded in the character and the experience of God. So ang Ginoo naghambal siya sa iya pulong nga maayo siya kag naexperyensyahan nimo sang una, and the same God nga nagtipig sa imo nga nangin maayo sang una hasta subong isa mo man sa gihapon ang maayo nga Dios nga magsustainar sa aton. And we can say that the God who brought us this far will never drop us now, and he will keep us until the finish line. So amo na siyang isa ka picture sa ginatawag nga pagtuo. So kung tanaw naton, ang writer or ang author sang Hebrews presents the idea of faith as a confident look to the future based on reliance on God's promises. So not only nagasalig ikaw sa kung ano ang ginhimo kag naexperyensyahan nimo with God, but also ang natawag nga pagtuo is may ara ikaw kasiguruhan, no, nga sa pagtulok nimo sa imo buwas, sa pagtulok naton sa future, bala naton nga matabuina kay bangod nga ang Ginoo nagpromesa. No, ang aton Dios, he is a promise keeping God. And kung nagsiling siya nga magabalik siya, nagsiling siya nga himunan niya kita, nagsiling siya nga pakamayuhon niya ang iglesia, as long as we are making disciples until the end of time. So it will surely happen. So the biblical definition of faith does not only apply to salvation, it is equally applicable to the rest of the Christian life. And amuni ang aton nga ginatun-an, nga ginatawag nga pagtuo, this is not just necessary during salvation, But even after salvation, no, kung ginatawag naton nga ari kita sa sanctification process. So buot silingon, hindi lang gintuuhan naton nga si Kristo ang aton nga manuluwas, apang starting from that point, magapadayon kita sa pag-progress naton. That we are growing in faith. And makita ina nga nagatubo ang aton nga pagtuo, kag pagsalig sa Ginoo, paagi man sa aton nga pagtuman. The more nga nagasalig ikaw sa Dios, the more nga magatuman ikaw, the more nga sundon nimo ang iya nga ginatudlo sa pulong niya. So, sa Hebrews 11 actually, may ara kita dira nga mga pangalan nga na-mention. Mga katauhan sa Biblia nga nagkabuhi sa pagtuo. And kung tugutan kita sa Ginoo, sa sunod naton nga mga pagtuon, tun-an naton ang ilang nga mga kabuhi. Kung paano bala nila no, ginkabuhi ang ilang nga pagtuo, or shall I say, kung paano sila nagkabuhi nga may pagtuo. So, ang ginatawag nga pagkabuhi sa pagtuo, hindi lang ni siya simply nga gihambal kang kuya gasali good kuya sa Ginoo kag nagatuo gid ako sa Ginoo. No, so balaan naton budlay iaplikar kag magkabuhi sa ginatawag nga pagtuo sa adlaw-adlaw nga may ara kita nga mga ginaatubang nga kakulangan, mga pagkinhanglanon, no? This is very relevant. This is very applicable and practical kag kabay nga sa sini nga pagpamalandong naton mas mag tubo ang aton gamay nga pagtuo. So, though kapilagid ni Kristo ginhambalan bisan ang iya mga disipulo, o ye of little faith. So, kaysa hindi kita mag-ako nga gamay aton nga pagtuo, pero actually, no, kinanlan gid ini magtubo kay gamay pagyad. So, by definition, faith involves abandoning all human reliance on self-efforts and placing total dependence upon God's character, His actions, His promises as revealed in His Word. So by definition, amuni ang ginatawag nga pagtuo. But silingon, ginbayaan na nimo ang imong nga pagsalig o kung pagsandig sa imong nga ikasarang, kag sa imo kaugalingon o kung sa kay kung sino pa man, kag ang imo bugos nga pagsalig, ara lang gid sa Ginoo, sa iyang gin-reveal sa iyang pulong. Now, so ang aton himuon subong, istunan naton ang Hebrews chapter 12. Isa karason nga ang magpadayon kita kag magtubo kita sa aton nga pagkilala kag pagtuo sa Ginoo, because we have this picture nga kumbaga sa aton nga pagdalagan sa pagtuo, damo na ang mga manugdalagan nga nag-agi kag natapos nila, and it is our time. Kagambal diri sa pulong sa Ginoo sa Hebrews chapter 12, wherefore, or therefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. So may ara daw kita, witnesses, a cloud of witnesses, nga nagatanaw sa aton nga pagdalagan sa sining pagtuo. And tunan naton kung ano bala ang aton himuon agud nga kita man mangin madinalagon. Kag kabay sa sining Hebrews chapter 12 verses 1 and 2, no, mas matun-an pagid naton kung paano kita mangin madinalagon sa sining pagpaindis-indis sang pagtuo. So amugid ni ang isa ka masiling naton nga ano man naton struggle sa adlaw-adlaw kay bangod nga sa aton nga pagpaindis-indis kag pagpadayon, may mga tion nga kung sa aton lang gid no, gusto na naton maguntat, magquit, no, and just sit on the sideline, no. Pero kung gusto naton nga magdaog, no, ang balgani ni Apostle Paul dira sa Corinto, na kung ikaw gusto mo magdaog, dapat magdalagan gid ikaw. Kag hindi ikaw maguntat, no, kay bangod nga napasad ang imong pagtulok sa sina nga kadalagan. And amo man diri ang pagpadayon sa sina nga pagtuon sa Hebrews chapter 12 verse 2 nga we are looking unto Jesus. So imagine this, we are in the arena, may ara na mga tumalanaw, kag ang ining cloud of witnesses, natapos na nila ang ilang mga dalaga noon. This talks about the people in the scripture, such as si Abel, si Enoch, si Noah, si Abraham, si Sarah, sino pagid, si Isaac, si Jacob, si Joseph, si Moses. No, so ang ining mga ehemplo, si David, ang ining mga pangalan, sila ni ang mga ehemplo man naton sa pagpadayon nga magdalagan kag magtuo no, sa aton ni Ginoo. So indeed, ang ilang pagdalagan hindi nangin perpekto, hindi mangin matawhay, hindi nangin struggle-less, no, o kon obstacle-less, no, or kumbaga hindi man sila exempted sa ginatawag nga mga problema, hindi man sila exempted sa ginatawag nga temptasyon, bisan gani nga pagkahulog, but you know, they continued by faith. And kabay nga amo man ang matabo sa aton nga although hindi naton manigar may mga discouragement, apang kabay nga magpadayon kita. Now, just a bit of background, the book of Hebrews in the New Testament was written to a community of Jewish Christians, likely in the 60s or 60 AD, facing persecution, and they are being tempted to return to traditional Judaism, which the author counters by arguing the absolute supremacy of Jesus Christ as the final priest, and it is anonymous. However, the sermon-like epistle is deeply rooted in Old Testament sacrificial imagery. So, intindihan ni naton kay daw na explicar man naton ni Ligad nga ang konteks ng sining ginsulat no or ang libro sang Hebreo kay bangod nga damo sa mga Jewish Christians, it means Hudiyo na convert sila into Christianity or following the Lord Jesus Christ kag bangod sang paghingabot sa ila daw na discouraged sila kag daw madiskarel man ang ilang pagpadayon sa pagtuo. And again, remind sila diri nga hindi sala ang ila desisyon nga magtuo sa kay Kristo because Christ is the fulfillment of the law. And He is supreme. He is the ultimate fulfillment sa kung anong mga gin-prophesy kag gin-foreshadow dito sa Old Testament. So, may-ari kita tatlo kapunto nga aton nga pagatunan sa sining pagtuo naton subong nga adlaw. And ari ang pamangkot, how to be victorious in running the race. How to be victorious in running the race. Kung mag-intra ikaw sa isa ka contest o kung pagpa-indis-indis, sining athletics o kung pagdalagan, nag-compete ikaw hindi para lang mag-join, pero nag-compete ikaw or mag-compete ikaw kay bangon nga gusto mo magdaog. That is the main point of that. So, kita naton, such as ang greatest runner siguro, si Usain Bolt, no? Siya ang pinakadasig sa patag sang pagpaindis-indis o kung sa pagdalagan. And dumduman ko pa sang I think 2008, no? Nga dito, no? Nagdaog siya sa Olympics. And grabe ka taas nga taho, grabe ka dasig. And it took him lots of tries man, no? Grabe man pagid nga pag-training niya para nga madaog siya. And although ang ini nga ginahimo no or ang picture diri is hindi man siyang 100 meter dash, no, but I would like to illustrate nga naga-intra kita or kung ara kita kag sa ginatawag nga pagpaindis-indis ang gusto gid naton is mangin madadaog. And so, how to be victorious in running the race of faith? Ano bala diri ang mga encouragement at instruction na ginhatag sang author sang Hebrews? Ang first diri, let us lay aside every weight. Now, very simple. Kaya makita man naton dira sa pulong sa Ginoo. Let us lay aside every weight. Kung gusto mo daw mangin madinalagon ang mga butang, mga sala nga nagapabugat sa aton, kinahanglan naton nga kakson. Na kung manotice naton, kag ma-observe naton, bisan sa pamayo sang or ginagamit sa mga runners no or mga athletes no is ang mga pinakamag-angit nga klase sang ukon kalidad sang tela ukon sang bayo. Wala man sila nagadalagan nga may dala silang extra baggages ukon nagagamit sila sang pinakabugat nga sapatos, no, kundi nga ang pinakagamito nila is ang pinaka-lightweight gid. No? So, during this time gani, ang ilang pagpa-indis-indis, no, laying aside every weight means let us have a sanctified imagination nga nagadalagan sila nga hublas gid nga wala gid yasang sablag o kun kabugatan no sa ilang nga pag paindis-indis kay bangod nga gani gusto nila magdaog let us lay aside every weight. Ano ang kinahanglan naton ibuyan, ibilin kag indi naton pag idalon sa sining nga pag tuo naton o kun sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. I think first is the resentments of the past. Tanan kita may mga resentments. Dala sang mga sala naton siguro ng mga desisyon sa kabuhi sang una o kun balaan gid naton nga wala gid yan na himaya ang Ginoo sa aton nga kabuhi. Apang hambal diri sang pulong sa Ginoo, we have to lay aside those things. Ibili naton ang ina nga mga resentments. Kay bangod indi na sila makabulig sa aton sa pag sunod sa Ginoo kag sa pagdalagan nga mangin mandadaog kita kay isa daw kabudlay na magpagamit sa ministry o kon daw kabudlay nga tawag sina mag-move on kay bangod nga ang imo ginapaminsar ang naga ang imo katagipusoon kag ang imo nga paminsaron ara gyapon dito sa mga resentments nimo sang una no and kabay nga kung may ara ikaw yung mga balo na ton, ga-resent ikaw sa isa ka tao, or maybe sa imo man mismo kaugalingon, we have to realize the truth that we are forgiven. Kung ano na to yung natabo sang una, ginpanas na to sa Ginoo. Siya na to ang naglukdo dito sa cross. Ginpatawad na to sa Ginoo. Kag hindi na naton kinahanglan pang hakwaton paliwat no ang kabugatan nga ginhakwat na ni Kristo. Ang mga sala nga gintabunan na ni Kristo, ginpanas, kag ginkalimtan sang Diyos. So let us lay aside every resentments of the past. And also, ang mga discouragements man. The discouragements of the present. Budlay, mag-alagad sa Ginoo, kung may ara ikaw kabugatan nga ginaatubang subong. Hinabal sa Ginoo, kinahanglan naton, ibilin sa iyang aton nga mga kabalaka. Ihaboy naton sa iya. Let us cast all our cares upon Him because again, our God cares for us. Let us lay aside every weight. Come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Amun ang habal sa Ginoo sa aton. Amun ang palapit kita. Palapit kamu sa akon. Kay kamu tanan nga na kapoy kag nabugatan, kay papahuwayon ko kamo. So ano ang imo discouragement nga ginaatubang subong? Budlay mag-alagad kag magtuo sa Ginoo kag mangin madinalagon sa subong nga adlaw kung ikaw gyapon nagalukdo sa sina nga kabugatan. And so surrender everything to God. Isalig naton kag ihaboy naton ang ina nga kabugatan sa aton nga Ginoo. Siguro if you have a moment to pray, maybe hindi ikaw kaintindi sang imo subong nga sitwasyon, hindi nimo makaya i-handle ang imo nga ginaagyan subong. And feel the peace and the comfort of God by praying, Lord God, pwede ikaw makahibi. Amo nang nami kagtahom sa Ginoo because you could be honest, Lord God, hindi ko nagid kaya. And I would like to surrender. Gusto ko nga mag tuo sa imo plano. Kung isa ang ginatawag nga pagtuo, hindi lang man na siya nga nagtuo kay bangod. Nagtuo ikaw kay bangod, intindihan mo na. O kung kita mo na kung anong sunod. O kung intindihan na nimo kung nga aginhimo na sang Ginoo or ano iya plano. Pero ang ginatawag nga pagtuo is, may mga tion nga, Lord God, hindi ako kaintindi pero balaan ko intindihan mo. Lord God, hindi ko masaysay kung anong buot silingon sini pero balaan ko nga maalam ikaw kag maayo ikaw. And so, cast all your discouragements of the present. So not only let us lay aside every weight, such as our resentments from the past, the discouragement of the present, but also the anxieties of tomorrow. No, ang mga worries man naton. Kaisa daw gaka, ano tawag sina, gaka-paralyze kita. No, hindi kita kahulag. Hindi kita kausad, hindi kita makasunod, makatuman sa Ginoo, kay napunan kita sa mga pagkabalaka. Ti Lord God, kung sundon ta ka, kung ihatag ko ni, kung magsalig ako sa imo, kung ubuson ko ni, ano na lang ang mabilin sa akon? Anong matabo sa akon sa buwas? So, in a sense, kung nagakabuhi kita sa kahadlok, sa anxiety of tomorrow, budlay gid, mabugat gid ang magtuo kag mag-alagad sa Ginoo. So let us lay aside every weight. Now, and last, another thing dere, ano pagid ang ibilin naton? Not only lay aside every weight, but lay aside every sin. Let us lay aside every sin, ngambal dere, which doth so easily beset us. Easily beset us. It means, ang other term could be easily entangles us. Ngan arab lang, dasig kita masandad sa sininga sala. Dasig kita masiud sa sininga nga sala. Dasig kita matumba sa sininga sala. And nambal sa Ginoo, ano imo weakness? Ano imo sala nga gina-enjoy? Anong sala nga gusto mo balik-balikon? Kagambal sa Ginoo, agod nga mangin madinalag-on kita. Kagmangin malig-on, kagmamag-an ang aton nga pag-usad, no, sa pagtuo sa Ginoo. Kinahanglan naton ibilin ang ini nga sala. Hindi kita pwedeng magpadayon, magsunod sa Ginoo, pero uyatan gihapon naton aton yung mga sala. We have to repent. We all have to repent. Kinanlan naton talikdan ang sala kag magsunod sa Ginoo. Hindi pwede nga dalo naton ang Egypt kag magkadto kita sa Promised Land. We have to leave our Egypt and proceed to our Promised Land. So, hindi pwede nga magpadayon ikaw sa mga idolo. Hindi pwede nga magpadayon ikaw sa imo kinaandan nga sala kag hindi makahimaya nga kabuhi. Apang kinahanglan gid naton bayaan ang Ehipto para masunod naton ang Ginoo sa pagtuo. Let us lay aside every weight and also the sin that doth so easily beset us. So budlay ini, kung sa aton lang hindi gid makaya apang kabayan mo ni nga mga kabugatan, ibilin gid naton kag isalig kag isurrender in naton sa Ginoo, because it hinders us. It hinders us from an effective ministry. Budlay mangin mabinungahon ang isa ka ministry kung hindi naton inipagbuyan nga sala kag mga butang. It hinders us from experiencing the joy of the ministry. So kaisa, pwede man nga nag-alagad ikaw kung nagpagamit, pero wala sang kalipay. Kay bangod nga may ara pa ikaw gina-baby, may ara pa kita nga ginatago-tago nga mga sala. And this is a reminder from God, kagkabay nga i-apply gini naton sa aton nga mga kabuhi, na kung gusto naton mangin madinalag-on sa sininga pag paindis-indis sang pagtuo, ang first dire nga punto nga makita naton is, let us lay aside every weight and sin that doth so easily beset us. Salamat gid sa inyong pag-upod, pamalandong sa sining tion. Kagkabayan Ginoo gid, magpakamaayo sa atong tanan. May God bless you.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, welcome sa ato naman nga programa Buhing Paglaom. Kamusta ka mo mga kauturan kay Kristo Jesus? Kagamay pa, ara ka mo subong sa maayong kaimtangan. Kag in behalf ni Pastor Gideon, ako gali si Pastor Zerdan Akar. Kag nakita nagapadayon sa pagtuon diri about the character of the Lord Jesus Christ. Nagamal diri sa John chapter 21 verse 17, Peter said, "Lord, you know all things." May God bless the reading of His Word. Upod kita na sa pagpangamuyo, itugyan natin ini sa aton nga Ginoo, ang aton nga pagpamalandong sang iyang pulong. Let's pray. Most gracious and heavenly Father, salamat Ginoo sang sini naman nga bag-ong adlaw nga imo ginhatag sa amon o Dios. Salamat gid Ginoo nga ikaw naghatag sa amon sang maayo nga pagpahuway bisan man sa naligad nga kagabihon, kagabay pa Ginoo sa sini nga bag-o naman nga adlaw. Preparaha kami Ginoo sa pagatubang sang mga butang, mga reality subong nga adlaw. Kagabay pa Ginoo nga ang amon nga kabuhi na pundar gid Ginoo sa imo presensya kag sa imo man nga pulong. Salamat gid Ginoo, natugyan ko sa imong tanan nga may kalipay kag pagpasalamat. In Jesus name I pray. Amen and amen. Now, isa bala sa mga na-appreciate ko way back when I was in elementary years. In fact, batang 90s ako. Isa sa mga na-appreciate ko gid nga hampang, inabala ang panaguay or hide and seek. Nadumduman ko gid sa una sang way back 1990s, mga early and bisan man sa middle 90s. Paindis-indis kami kag kung ano gid, kag ano nga mga pamaagi nga makatago kami nga hindi kami madakpan sang amon nga mga lang gabantay sa amon. So ginatawagan siya nga hide and seek. Kag amo na gani kung ikaw sa God ka gid sina, ma-appreciate mo gid ina nga hampang, no? Kung ikaw permi ang taya, tigilalain ka gid. Amo na gani ang isa sa mga butang nga ginahimo sang tao nga ang mga katawhan sa sining kalibutan, they try to hide things from others. People can hide things from others, but nothing is hidden from Jesus Christ. Bisan man gani ang imong human knowledge, ang imong knowledge, ang imong experiences is very limited, and at the same time it is imperfect, hindi na perpekto. Pero si Jesus Christ knows every thought. Jesus Christ knows every action. Jesus Christ knows every fear and even every need. Kag dira mo mahibaluan ang iyang manigugma. Ngayon na lang kamaturan that the all-knowing nature of Jesus Christ, it is both convicting at the same time comforting. Naghatag ini comfort sa aton. Amo na gani diri sa John chapter 21, si Jesus Christ restored Peter after Peter denied him 3 times, di ba? And during their conversation, si Peter gani nagdeklara siya that Jesus knows all things. And this statement, ang ini mga tinaga ni Peter diri, nag-reveal kung ano ang iya understanding about the Lord Jesus Christ. Kag ano ang ginaposes ni Jesus Christ, nga divine knowledge, kag complete understanding of the human heart. Kung ano ang yara sa imutay pusoon. That's why, brothers and sisters in the Lord, ang omniscience of Jesus Christ, the omniscience of Jesus Christ gives believers confidence, conviction, and comfort. So, umuna gani, nga why does the omniscience of Jesus Christ matter? Because number one, because Jesus perfectly knows our hearts. Jesus perfectly knows our hearts. Si Jesus Christ, naintindihan niya gid ang kada motibo sang imo tagipusoon. Every thought, every emotion. And He knows our struggles, weaknesses. Bisan man ang gina-aspire mo, kag gina-desire mo. Ang muna nga ni Abiyama ni Gugma, kasubong bala sa sining nga senaryo. Ngang isa ka doktor can diagnose illness because he understands the body. Di ba? Amo na gani kung may ginabatsyag ka sa baga, sa tutunlan, sa ulo, makadto kagid sa doktor nga espesyalista nga may baluan niya, kagkabalo siya, may knowledge siya about that particular illness or symptom. Pero si Jesus Christ ya naman ang biyang manigugma. Jesus Christ perfectly diagnoses the condition of our hearts. Kung anong kondisyon sa tagipusoon ta, siya na iyan nakabalo, siya na iyang ganda gayagnos. Amo na gani, ambal ni Matthew Henry, there is no secret hidden from Christ. There is no secret hidden from Christ. Therefore, kay tungod si Jesus Christ nakabalo siya sa tanan nga sikreto sang tagipusoon ta, sa tanan nga kondisyon sa tagipusoon ta, we should be honest before the Lord Jesus Christ. Be honest to Him. Hindi ka magtago-tago pa kung anong ginabatsyag mo. Kabalo na siya. Ang luyag niya, nga amo niya ay, you should confess it. Ayhan ang mga kasaypanan, mga sala, mga pangduwa-duha, you should confess it to the Lord. Kag ang imo nga pag-confess kay Jesus Christ, you should confess it or those things sincerely, sincero. And stop pretending nga ikaw spiritually mature. Kadamo sa mga hipokrito sa mga local churches, hindi ko magambal nga tanan. Pero kadamo nga they are pretending to be spiritual but honestly they are not. You should be honest to the Lord. You should confess every sin sincerely. At the same time, you should stop pretending spiritually. So why does omniscience of Jesus Christ really matters? Nga, importante ini. Because, number one, because Jesus perfectly knows our hearts. Number two, because Jesus is powerfully guides our lives. Jesus powerfully guides our lives. Siya ang nagagiya sa aton kabuhi. Bisan ano pa kanami ang aton sistema, bisan ano pa kanami ang plano mo, bisan ano pa kanami ang imong mga blueprint or whatever it is, Jesus knows all things. Because Jesus knows all things, He guides us. Kag ining pag-iya niya sa aton, ang iyang guidance sa aton niya, always perfect gini, perfecto gini niya. And He sees the future clearly. And bisan gani, kaya aton gani na ibaluan lang kung ano lang present subong. Anong nakita talang subong. Di ba la? Pero yung sa sining nga picture, sa sining idea. No, ini blang GPS or Global Positioning System. Ini siya sistema ini nga nag-coordinate sa satellite. Sa satellite mga devices na nga ara sa outer space. Ang GPS satellite sees the full ruta sa aton kalatuan kung ikaw nagagrab ayahan ikaw nagasakay ka sang imo salakyan wala ka kabalo kung diin ang direksyon sa pakatuan mo pindutun mo lang ang GPS or ang Google Maps or ano pa ng mga maps dira sa application sa imo telepono. Now ang ina nga device no nagatudlo ina sa driver kag ang driver ya yeah, only the driver only sees the next few meters of road, di ba? Few meters lang. Pero ang GPS niya, nakita niya na daan kung diin ka makadto, anong destination mo, anong gin-input mo, kabalo na siya kung anong terrain, and so on and on. Pareho man ang aton niya Ginoo, mas sobra pa gani. Si Jesus Christ sees the whole journey of our lives. Ang muna nga, hindi ka mag-pretend. Hindi ka magpakuno-kuno nga kabalo ka sang tanan. Only the Lord Jesus Christ sees the whole journey of life. O manang hambal ni John MacArthur gani, nga God's wisdom is perfect. Why? Because His knowledge is complete. Wow! What a comforting words. O manang gani nga ang wisdom, ang kaalam sa Diyos. Tanan nga ginahatag kag tanan nga ara na da sa pulong sa Diyos munang wisdom ta nga kinanglano naton sa pagatubang sang reality sang aton kabuhi. Why? Because His wisdom, God's wisdom is perfect because His knowledge is complete. Therefore, brothers and sisters in the Lord, we should trust God's direction. Hindi ka magsalig sa imo balatyagon. Kaya ang imo balatyagon, most of the time, sayup gid ina, sala na. No? Therefore, we should trust God's direction. Secondly, we should seek biblical wisdom before you decide. Before ka pala mag-decide, pamalandong ka na isang pulong sa Diyos. I-open mo lang imo Biblia. Ang muna gani nga, we should seek biblical wisdom, not the wisdom and philosophies from this world. Kaya nga aman, kaya ang wisdom sa aton nga Ginoo is perfect. Isa pagid, you should follow Christ even you do not fully understand. Wala ka kaintindi. Wala? Hindi mo maintindihan ang sitwasyon. But you must follow the Lord. Why? Because His knowledge is complete. Kumplito, kag-perfect ang iyang wisdom. So again, brothers and sisters in the Lord, why does the omniscience of Jesus Christ matter? Because number one, Jesus perfectly knows our hearts. Secondly, because Jesus powerfully guides our lives. And thirdly, Jesus personally cares for our needs. Jesus personally cares for our needs. What a comforting principle and truth. Ang muna gani abiyang manigugma, si Jesus Christ nakabalugid siya sa tanan nga burden sa iyang mga katawhan. Sa tanan nga mga kabugatan nga ginapasan, ayhan hindi lang physical but bisan man sa emotional. Balaan gina ni Jesus Christ. Nothing about your life escapes His attention. Wala gid. Tanan nga detalye sa kabuhi mo subong, ariay. Tanan nga detalye sa kabuhi mo subong. Tanan nga mga kalipayan mo, tanan nga mga kasuban mo, tanan nga mga worries and burdens mo subong. Nothing about your life escapes His attention. Ang muna gani nga ang isa ka loving father or loving mother, manotis niya gina kung ano ang ginabatsyag or na-hurt bala ang iyang bata. Even before the child speaks, di bala? There's something wrong kung ikaw loving ka nga tatay, loving ka nga nanay. Pagkakita mo pala nga gipos-ipos ang bata mo, there's something wrong. Kabalo ka gid nga nanotis mo gid na. Ano pa yan ang aton nga Ginoo? Nga aton nga Ginoong Hesukristo knows our pain even before we pray. What a comforting words. That's why brothers and sisters in the Lord, our Lord knows us altogether. Every cell, pila ka bilog cell sa lawas mo, balaan niya na. That's why you should bring your anxieties to Christ. You should trust Him during uncertainties and rest in His care and compassion. Jesus knows our hearts. Jesus guides our lives perfectly. And Jesus cares for every need we have. Abiyang manigugma, ang omniscience nga character ni Jesus Christ nag-remind ni sa aton nga mga believers that we are fully known and fully loved by God. Christ knows our failures, yet still offers His grace, di ba? He knows our future and still leads us faithfully. And because Jesus Christ knows all things, we can trust Him completely. Saligi siya abyan kag mga hinigugma. Kabay pa nang blessing ini nga mga kamaturan subong aga. Kunyo lagad, Pastor Zerdan Akar, kaginiang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo tubtob ang tanan, mga kabatid.

ka mga biyan kag mga utod sa Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Nagidayo kita sa kaayo kagatutom sa Dios sa aton gabuhi nga sa gihapon ang iyang pulong bukas para sa aton tanan. Padayunon aton pagtuon diri sa Matthew chapter 22 nga aton ining ginalantaw ang ining parable na nungod, Are you dressed for the wedding? Do ano katahom sang sining parable para sa aton nga ang Ginoo may ginaman nga celebration sa iyang mga anak sa tiun nga ma-rapture na kita nga dalo na kita niya dito sang iyang naging harian. Kag ang ini nga parable katahom gid sa pagpahig sa Matthew chapter 22 verse 1 to 14 nga ginapahayag diri kung sino maka-join sang sini nga celebration. May ara man nga ginpahayag diri nga wala naka-join sang sini nga celebration. So ano ang kahulugan diri tanan? Gani, last time nakita nato ang atong pagtuon sa verse 9 at verse 10a ang the availability of the garment. Sa liwat, ang ini nga garment is available to all. Okay? Ara, ginpahayag na sa verse 10. Not only available para sa tanan, it is also available by invitation. Na mention na sa verse 9. Kag ini sa aton pagtuon last time, naga-picture gid sang aton salvation. Sa aton kaluwasan, ang Ginoo gaagdagid. Naga-invite gid ang Ginoo sa aton. Paagi sa preaching sa aton nga mga alagad sang Dios, paagi sa trucks distribution, paagi sa mga ministries nga aton ginahimo like medical mission or ano pa da nga mga evangelistic campaigns naton or radio broadcasting, damo mga pamaagi no sa subong nga panag-on nga magamit naton ang mga means no sa pag-share sang gospel. That's how the Lord opened to all invitation sa mga tao. Agud ang tao makadangat sang kaluwasan. Grabe gid, no? Na nga wala rason ang tao nga, Lord, wala ko kabalo sini. Hindi na pwede. Hindi na siya matabo. Kay man, ang Ginoo daanan niya ginpahayag siyang pulong nga ang ini nga kaluwasan nga iyang ginhatag. Ginpahayag na niya ni last 2,000 years ago sang napatay si Kristo Jesus sa cross. So, hindi bulag ang mga tao sina. Kag hindi reliyon ang gina-emphasize ang aton kaluwasan. Kundi, paagi sa imong nga pagtuo kung ikaw magpalapit sa Ginoo, maginulsol sa imong mga sala, makadangat ka sang kaluwasan. Kag may ginaman siya nga celebration para sa mga anak niya nga nagbaton sa iya. So, amoy ni ang ato nakita kag natunan sa diri. Nakita nato ng availability sa garment, ikadwa ang acceptance ng sininga garment. Kamo nang ginsilingda sa verse 10, Matthew 22:10. So the servants went out into the highways and gathered together all as many as they found, both bad and good, and the wedding was furnished with guests. Saliwat, it was common in weddings involving the wealthy to provide each guest with a white wedding garment. So when the guest accepted the invitation, they would be given their garment and they would then wear it to the wedding when they arrived. Again, picture gid ini sang salvation. So the day a person accepts the Lord's invitation to Jesus and salvation, that person receives a robe of righteousness. That is, their sins are forever forgiven and they are justified by faith. So God sees them as He sees His Son and they are considered to be righteous. So mumana ang
pag-refer ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 8 and 9 nga nagasiling diri. Yeah, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung that I may win Christ, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. You see, katahom, sa confirmation diri ni Paul, ang ining aton, ginahambalan diri, o ginatunan ang ining the acceptance of the garment. So, ang wedding garment is given to every believer at the instant of conversion. So, yun nga nagbaton ikaw, right there and then, mabato naton ang ining pagkamatarong sa Ginoo sa aton. Ara ini sa tanan nga mga tumuluo nga nagbaton kay Kristo Jesus, maangko naton ining pagkamatarong sa Dios. And there are four truths about this garment that we need to consider. Number one, it is received by faith. So the way to get the wedding garment is simple, by faith. Okay? Magtuo lang gid. Grabe no? Pero yung iba, hindi pa gid magtuo. Grabe gid yung tao. So, ang dalan sa itong kaluwasan, tama katag. By faith lang yun. Ephesians 2, 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. You see? It is given to those who place their faith in Jesus alone for salvation. And no one will ever get their wedding garment by being religious. Hindi amo na nga pamagi. Or by being good. Diba? Hindi amo na nga pagi nga maangko nato ng kaluwasan. Hindi pagi sa mga buhat. Hindi pagi nga mangin religyoso kita. Hindi pagi sa anuda mga ritualis pa. Kundi pagi lang gid sa pagtuo. Kag na-confirm ina ni Paul, di ba? Ginambal sa Philippians 3, bago lang nato nabasa verse 8 and 9. Kag sa Ephesians 2, 8 and 9, tama katag na ang kaluwasan sang tao, pagtuo lang yun. All that matters is faith. Okay? So, muna atong tandaan, ang ining pagbayag sa pulong sa Ginoo. And it will be given only when a sinner places his faith in the atoning work of Christ. Ha? Ara o, basahan ko ang Romans chapter 10, verse 9 and verse 10. Tahong pagsiling diri sa Romans chapter 10. Siling sang pulong sa Ginoo. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. You see? At hagid kayo mga abyan utod si Ginoo. Grabe siling sang pulo si Ginoo. For with the heart of men believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So amo ni ang promesa sa Ginoo nga ang ining acceptance ng garment may apat diri ka maturan nga dapat naton i-consider. Mabato naton ini paagi kit sa pagtuo. Kadua, not only it is received by faith, but it is also totally free. Ay, grabe. Ininga garment cannot be purchased at any price. It is received only when faith in the gospel message has been exercised. You see, it matters not how much money or resources a person has.
nor does it matter how little one has, but all that matters is faith. Faith alone, abyan, ang atong kaluwasan. So when a person receives Jesus as Savior, God gives them the wedding garment, ang kaluwasan, hindi inimabakal. Ang kaluwasan is a gift. Gift ini, regalo nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Una nga, grabe gid ang pulong sa Diyos. Okay? Parte sa kaluwasan naton, libre. Samtang mahimot pa naton ini, himuon na subong aton desisyon nga batuno naton siya. Kay libre. Hindi na angay ni baklon pa, haguan pa naton, hindi. Grabe ganyang pulong si Ginoo. And what else? Hindi lang ini ma-receive naton by faith, not only totally free, but it is also a proper fit. Now, ang wedding garment na ginhatag din sa Ginoo is a perfect fit para sa atong tanan. Okay? So, it fits sa mga kabataan, sa mga tigulang, sa mga dalagko, saan sa mga gagmay, sa mga manggalanon, sa mga imol, sa dalagko nga tao, kung gagmay man nga tao, para sa tanan. Fit ini para tanan. So, grabe gid yung Ginoo sang sininga promesa niya nga God's wedding garment fits every life perfectly.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Muing nga gagichatong mga tagpulamati, hindi naman ang yukubos nga lagad. Pastor Ricky Kalopis ang True Life Missionary Baptist Church, Mapa Antipolopan, Tabada. Naghamal gid sa inyo sang mayong aga. So, good morning gid sa liwat sa aton mga kauturan nga nag-drive sumong, no, nag-apamati sa ining nga programa, Radio DYVS, no, nag-dalayawang gid ang Diyos sa aton mga tagsa-tagsa kakabuhi, labi na gid ang mga kauturan naton nga ara sumong, no, sa ila panimalay, nag-apamati man, no, sa ila mga radio, kag sumuman sa ining radio station, nagapamati gid. Madamo kita sa mga kauturan na nag-remind sa aton, Pastor, nagapamati ako sa inyo. But so God be the glory because madamo gid sa aton mga kauturan, walang takabalo, na nagapamati sa aton ng mga programa, no, sa Radio DYBS. So good morning gid, una sa aton nga friend dira sa Dumanan, no, si Brother Omar, good morning gid. Kung nag-drive ka subong, kag nagapamati, dalayawon ang Ginoo, and God will bless and God will guide sa imo sa ining ati on, no, sa imong pag-drive, sa imong pag-obra, kag sumuman sa aton mga kauturan nga mga kapastoranan nga nagapamati sa ining programa, dalayawang gid ang Ginoo sa inyong kabuhi. No, madamo kita sa mga kauturan nagapamati. Labi na gid sa San Enrique, no, si Pastor and Mrs. Salvador. No, good morning gid sa inyo dira. Kag ko nagapamati kamo, ma'am. Thank you gid nga every time nagakita nay kita, nagina-remind mo ko. But you know what, nga kakalipat man ko proceeding at si on. Hindi gid ko malipat kay ikaw. Naghambag ka, nagapamati ka sa ininga programa. So Mr. and Mrs. Pastor Salvador, no? Good morning gid sa inyo. And I'm praying gid sa imong family, lamin na gid sa imong bata, no? Good morning gid dira. Kag nagapray gid kami sa imo. Subuman, dalayawan ang ginuogid sa inyong ministry. So, kahapon, ara kita sa Tangub, no? Nag-celebrate ang Tangub sang back to school, children back to school. Kag nag-speaker naman kita sa mga tao, kadamu-damo sa mga kabataan. No? Kag grabe ang ginuogid nag-provide sa mga kilala noon. Kag to God be the glory, no? Sa ministry sang Tangub. Labi na ginang ilang pastor, Pastor Bert Torreverde, kag si Manang Ping, good morning gid. Kag sumuman sa mga deko nila, no, kay Brother Bert Flores, kag si Brother Johnny. Sumuman sa Challenge Ministry, no, day Maribeth, kay Sir Sabing, mga teachers ang TSAE. Good morning gid, kag dalayaw gid ang Dios sa inyo kabuhi nga nagapadayon na, no. Wala nagauntat kay ang Ginoo, malapit na gid ang magabot. Mao kadamo gid. So when I preach, no, after nagano ko sang invitation, madamo nga nagbatang kay Christ Jesus, no, kag nag-raise ang iyang hand, nag-follow sang sinner's prayer, but you know what, wala takabalo sang ila tigipuson, ang Ginoo na kabalo, kag ang silingganit sang Biblia, biskan isa lang kakalag, no, nga nagbaton sang matutud kay Christ Jesus, thousands of angels nag-rejoice kag nagakalipay, no, sa kalangitan, no, kag dalayon man ang mag-ungaging baptized dira sa True Life. Thank you gid ka mga Pisga family, kay Antoinette, kay Brother Mundihar, no, si Lance, kag sa tatlo na ton ka utod man mga Pisga family, dalayaw gid ang Ginoo. Kag subuman ginagrade ko man sa mayong aga ang aton kauturan dira sa maing Hinigaran, no, naminigid kay Pastor Randy, no, dalayaw ng Ginoo sina. Kag sa may Nato, no, dalayaw gid ang Ginoo. Kahapon nag-attend man kita sang ginatawag naton nga NIR, safety NIR, dira sa launching kahapon, no, sa dira sa may Bacolod City Public, Bacolod City Police Station. So kung may mga report ka mo, i-dial nyo lang sa 911, kay ang 911 na muna ang ma-akuan sa inyo, mag-asabat sa inyo, kag anbiskan ano klaseng report, no, nga ibalita ninyo, i-ano ninyo, i-conyugid, i-dial nyo lang sa 911. Kay ang respondi na diyon, no, ang 911 amo na ang magkadto diyon sa inyo dira kon ano man ginkawatan, may kita amo sa mga aksidente o may sunog o ano man da, no, nga mga kalamidad, itawag ng gid sa 911. Kay ang ging amo na kahapon, no, ang ging seminar namon na mag-response gid sila, no, immediately. So dalayon ang Ginoo kay ang aton nga si Odira no ng Bacolod City police no nagapadayon gid sa pagtuon no sang pulong sang Ginoo kag madamo mga life coach dira naga preach kag naga tudlo gid sang pulong sang Ginoo. Your truly naga kadtuman dira kag nagatuon man no sa mga pulong sang Ginoo gid. So before kita mag-start, mag-pangamuyo kita anay. Ginoo, salamat gid sa ining kagahon. Salamat gid Lord sang dugang nimo nga kabuhi. Salamat sa imong protection, provision. Wala mo kami Ginoo gid pabay-an sang nagligad kay inadlaw. Lord, salamat gid na ikaw gid sa gihapon ang amon dalangpan. No, kay madamo sa mga problema sa ining kalibutan, labi na gid Lord ang problema namon sa amon isig tagipusoon sa amon kabuhi. No, may ara kami Lord ng mga giant, may ara kami Lord ng mga circumstances, may ara kami Ginoo mga problems kay hindi namon ma-share, but Lord ara ikaw gali Ginoo nagapamati kag gusto mo gid Lord isugid sa imo gani Lord. We pray in the name of Jesus, inatugyan ko sa imo Lord ang imo mga anak na nagaman sakit subong. Ikaw gid Lord God maghaplos ang imo hamili nga kamot Ginoo. Lord, ginatugyan ko sila nga ikaw gid Lord ang iladang pan. Lord, we pray ginapangamuyoan ko man Lord si Sister Rowena no sa iyang ginabatyag subong. Lord, we pray na ikaw gid Lord God maghaplos ang imo Ginoo nga hamili nga kamot sa iyang mga siya kalawasang Ginoo. Lord, ginatugyan ko siya sa imo na ikaw gid Lord God maghatag wisdom sa iya. Kag Lord, we pray nga ikaw sa gihapon maghatag gid sang kusog sa ila Ginoo. Amay sa liwat, nagapasalamat kami sang imo gid nga dako nga bulig sa amon kabuhi. Ginaproteksyonan mo kami, lamo kami ging pabayan kay ikaw nagpromesa, you will never leave us, Father God, sa amon. Gani, initanan, ginabali ko gid ang himaya kag ang kadayawan sa imong ngalan, Lord Jesus Christ, nga amon Diyos kag amon personal na manluluwas. Jesus name we pray. Amen. Okay? So, utod, magpadayon kita no sa pagtuon sang aton nga mensahe. Kag ang aton nga mensahe makita diri naton sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27. No, nagambal dira the true foundation of the Christian life, no, ang matutuod gid gali utod nga foundation sa aton kabuhi nga pagkakristohanon. Kag diri naton makita nga a strong Christian life no must be built upon, no, Jesus Christ, the only true foundation. Wala na sa ibang panga foundation kundi nga mabakod kundi kay Kristo Jesus lang gid nga aton manluluwas. Mayong aga sa liwat, brothers and sisters in Christ, many people today, no, sa ining tion, sa ining kalibutan, are building their lives on different foundation, no? Nagabuild sila sa different foundation. Okay? Some build their lives on money. Oh, amo na nga grabe gid ang himakas pagpangita sang kwarta, ginabuild nila ang ila kabuhi through money. Okay? Ang iba naman naga build sang ilang success of education. Okay? Amo na nagatuon gid sila todo, nagakuha sila mga masteral, mga doctorate, no, para ang ilang foundation maging nami gid no sa ila trabaho. Okay? So there are some people build sang ilang foundation sa ilang position, no? Kung ano man ang ilang position sa sining kalibutan, dira nila ginabuild ang ilang foundation. Ang family, no? Or personal abilities nila, kung ano man ang ilang abilidad, dira man sila utod nagabuild sang ilang foundation. These things are not wrong. Hindi niya sala. Okay? Hindi niya sala. Nami gini. Okay, but they are not strong enough to support our lives when the storm comes. So hindi ni makasupport sa aton kabuhi ang ini nga mga foundation sa ning kalibutan. Na kung may mga circumstances kita, kung may mga problema kita, kung may mga storms kita nagaabot sa aton kabuhi, kani utod ini nga foundation hindi ni makasarang kag maka pugong sa aton or maka-support our lives when the storm comes. Kabalo ka mo utod. Jesus taught that every person is a builder. Amo na hambal sa Ginoo. Jesus taught us that every person is a builder. Every day, we are building our lives through our choices. No? Amo na, no, nag-build kita sang ating choices. Okay? Kag nag-build kita sang ating priorities. Builds our lives through our choices, builds our lives through priorities and decision. So the important question is, utod amo ini, ang pinaka-importante nga pamangkot sa imo, sa akon, sa aton tanan, mga tagpalamati sa ning programa. What foundation are we building upon? Ano ugid bala ang foundation ginabuild naton? Okay? But in the book of Matthew chapter 7, verse 24 to 27, Jesus said, "Therefore, whosoever heareth these things of mine and doeth them, I will like him unto a wise man which built this house upon a rock." The true foundation of the Christian life is not religion. Okay? The true foundation of a Christian life is not religion. It's not our tradition or good works, no? In good works, hindi man ang aton tradition, hindi man ang aton religion. But the true foundation is Christ Jesus himself. Christ Jesus, no? Jesus Christ himself. Amuna ang aton gid matutuod nga foundation sa aton kabuhi. Because number one, sila diri, Jesus Christ is the only true foundation. Okay? Si Jesus Christ is the only true foundation. Siya lang gid, wala na sang iban pa. Because in the book of 1 Corinthians chapter 3 verse 11, nagamal diri, "For others foundation can no man lay than that is laid, which Jesus Christ." No, which Jesus Christ. Si Paul naghambal klarado gid. Clearly declares that Jesus Christ is the only foundation that can support sang aton nga Christian life. Wala na sang iban pa. Ang relihiyon mo, ang mayong buhat mo, ang ministry mo, hindi, kundi si Kristo Jesus lang gid ang makasupport sa aton nga Christian nga kabuhi. Church membership is not the foundation. Tandaan naton? Kundi in ka man member sa inyong simbahan, hindi na siya amo ang matutuod nga foundation. Baptism is not the foundation. Good works are not the foundation, but the foundation is Jesus Christ himself. When we trust Christ, no, kung magsalig ng kita sa Ginoo as our Savior, we begin building our lives on a solid rock, no? Wala nga si iban pa, no, si Christ Jesus lang gid utod ang aton mga reliyon sa aton kabuhi, sa ining kalibutan, mga anuman na, hindi niya ang matutuod gid nga true foundation sa aton yung pagkakristohanon. Okay, sino gani, a building may look beautiful from the outside, no? Beautiful outside. Okay? But if the foundation is weak, pero kung ang foundation hindi babakod, it will eventually collapse. Okay? So, naminamit na naman sa gwa because the architect, the designer, grabe mag-design, no? Kanami kayo sa gwa. Kanami gid kayo tanawon, kanami tulukon, no? Pero ang iyang foundation hindi gid mabakod. It will eventually collapse sa. Makollapse sa. In the same way, a person may appear successful and strong, but without Christ, sa iya kabuhi, can collapse also. Makollapse man when difficulties come, kung may mga problema, mga difficulties come sa iya kabuhi, that the strength of a building depends on the foundation. The strength of a Christian depends on Christ. You see, ang building gali utod, nagadepende na sa foundation, no? Sang isa ka engineer, mabakod. Kag ang kusog gali sang isa ka Kristohanon nagadepende ina sa kay Kristo kiso sa imo kabuhi. So madamo amo na gani madamo sa mga katawhan, no, kanami sa sulo sa gwa tanawon da wala problema. But if inside grabe nga problema, then eventually collapse. Mamal ka, ayun na, nag-ano man to sa, nga nag-suicide sa, nga nag-amunis sa, kay ti isa man sa ka. Because ang foundation, hindi si Kristo mo, no? Pero kung ang aton foundation si Kristo, utod, tanong naton, mabakod gid. Wala sang iban pang foundation ng pinakamabakod kung ara ay kao kay Kristo Jesus. Because he is a solid rock, no? Gani utod, sa iling kalibutan, hindi ang imo reliyon, hindi ang imo nga good works, hindi ang imo nga manggad, hindi ang imo nga karer, o hindi ang imo nga family ang imo nga foundation. Kundi utod si Kristo Jesus ang git amo ang atong foundation, kay kon mga mag-abot ang storm sa atong kabuhi, hindi kita madali-dali collapse, no? Wala gid. Kay kung nga kon hindi si Kristo, kon imo building, no? Kon kwarta nimo madula na ya. Ang imo manggad, madula na ya. Ang imo nga position, ma-resign ka man. After that, wala ka na, no? Ang imo nga balay, ano ya? Madaan mo na. So therefore, kung kaara ka ta kay Kristo sa atong kabuhi, nga pagka-Kristohanon, hindi kita makolapse because He is the solid rock. Okay? The foundation is tested by storm. You see, utod ang foundation, matisting ina sa bagyo, no? Poros bala sa Bulacan or sa Pampanga to nga grabe nga building, no? Nakulako. Pero nga nag-collapse because ang foundation hindi mabakod. May pag-bagyo mo. Wala pag inihangin, nag-abot. Wala pag storm. Nag-collapse na, no? Because hindi ang foundation niya hindi git solid, no? So therefore, silindering, the foundation is tested by storm. Dirita ma-prove, kag dirita na makita, kung ang imo foundation, tutuod gid nga ara kay Kristo, when the storm comes, dirita mabalaan kung makolaps ka o kung hindi. Okay? But in the book of Matthew chapter 7, verse 25, nagambal diri, the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and the bed upon the house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Okay? Notice naton. That storm came to both houses. No, nagabot ang storm sa duwa ka balay. Difference was not the storm. Ang difference sa hindi ang storm. Pareyutan na may storm. Okay? The difference, ano, was the foundation. Okay? Ang difference sa amo ang foundation, ang hindi iya ang storm. Okay? The storm in life include ang storm sa atong kabuhi nagabot, nag-include ina sa ginatawag sickness, no? Kung isa ka kakristohanon, kung may magabot ng sickness sa imo kabuhi, no? Dira na makuha ng storm naton, no? Ang foundation naton. Kung magabot ng sickness gani, kung din kita mauyat. When the storm life in life includes financial problem, no? Kung may magabot ang financial nga problema, muna gani kisa, hindi ta makita ang mga kristohanon kung may mga finances na, no? Ng problema, may masakit na. When family trouble comes, when temptation comes, when disappointment comes sa imong pagkakristohanon, then when death of loved ones come, no? Isa na sa ka-storm sa ating kabuhi na nag-aabot ang sickness, ang financial problem, ang family troubles, no? Ang temptation, disappointment sa ministry, death of loved ones, and every believers will face storm. Wala sang isa ka hindi tumuluong nga wala nag-aatubang sa problema o sa storm nga ginatawag. A strong foundation does not prevent storm, but it enable us to stand during storm. Wow, no? So, muna ya, ang strong foundation, wala nag-prevent kung ang storm mag-abot, kundi nagatindog kita Japon when the problem comes. No? Ara kita Japon sa alagad sa Diyos. Ara kita Japon sa ministry. When sickness, when financial problem, when family troubles, when temptation, when disappointment, when death of loved ones, every believer I said while ago will face storms in life. So dito makita ang matutong nga foundation kung ikaw nag-stand Japon. No? So, tama tunan ng Ginoo ara kag nagapugong sa imo, kag nagahatag kusog sa imo when the storm comes in your life. A large tree kuno develops sa ginatawag nga strong roots, okay? Ang dako-dako nga tree nagadevelop na sang kaugatan nga mabakod kayo, nagasulup-sup na sa madalom nga mga duta, no, ang mga ugat siya in the ground. When the strong winds come, kag gumagabot ang kusog-kusog nga hangin, the tree remains standing because of its roots, right? Ang nag-remain niya, standing niya, kung ang iyang root nag-uyat dito sa dalom. Okay? Likewise, Christian, who are deeply rooted in Christ remain faithful even during trials. No, kung ikaw ya uton, nag-auyat ka gid bala sa Dios, no? Grabe gid ang imo yang pagsalig sa Ginoo. You rooted deeply, no, in Christ. Nag-remain ina sang faithfulness, faithful even during trials. Even during trials comes ara sa gihapon. So dira ta mapakita ang testimony na kung ikaw ara kay Kristo, no, nagapabiling ka sa gihapon, dira mo na ma-prove makahambal ang ibang tao nga grabe ka pagtuo ba, no, because of the problem comes wala siya nadula, wala siya nagpalayo, wala siya naghambal nga hindi na ako magsimba, wala siya naghambal nga hindi na ako magbasa Bible, wala siya naghambal nga hindi na ako magsimba, magworship, hindi na ako mapalayo na ako, wala. They stand because kay Kristo Jesus na aton personal na manluluwas, mag-auyat kita. Ano ba niya? I will never leave you nor forsake you. Brothers and sisters in Christ, a true foundation, you know, no? A true foundation requires obedience. Nag-required ina galiutod sa ginatawag na pagsunod ang matutuod nga foundation, no? So, in the book of chapter in Matthew, no, chapter 7 verse 24, diri nagsunod ang isa ka tawo. Whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, Jesus did not say the wise man merely heard his word. The wise man obey his words, no? Ang wise man gali iya nagsunod sa pulong sang Dios. Nagsunod siya, no, sa words ang Ginoo. Many people know the Bibles but do not practice it. Many people know Jesus Christ but didn't trust it. Many people know God pero didn't believe it. Brothers and in Christ, Christian maturity is not measured by how much we know but by how much we obey. You see? Hindi na yagri atalaksan ang kung paano ka kaalam, kung paano ka nadamo ka na hibaluan sa Biblia, pero ang talaksan gali utod ang matutuod nga requirements nagasunod ikaw sa pulong sang Ginoo. How much we obey, the areas of obedience is obedience in prayer, right? Obedience in worship, obedience in serving God, obedience in holy living, and obedience in sharing the gospel. So, utod, biskan ano kakadamo na baluan, pero kung wala ka man nagsunod sa pagpangamuyo, wala ka man nagsunod sa worship, wala ka man nag-obey sa pag-serve ni mo sa Ginoo, hindi ka man, wala ka man nag-puyo sang insakto nga kabuhi with the holy living, no? Kag wala ka man sa ginatawag nga nagsunod sang we share the gospel. So, hindi na utod talaksan kung madamo ka na baluan. Doctorate ka man tuod, no? Damo ka na nag-graduate sa Doctor of Theology o ano man da, pero kung wala ka man nag-obey sa Ginoo, wala ka man nagsunod sa Diyos, ano mo man lang ang kaalaman, no? Kung wala ka man gani may nadala nga kalag, no? Sa kay Kristo Jesus. You see? Oh, brothers and sisters in Christ, ang matutuod gali nga foundation requires obedience. Dapat magasunod kita sa aton nga Ginoo. Kung ano hambal niya, kung maghambal sa pray, you pray. Kung maghambal ka, maghambal sa worship, we worship every Sunday. No? Kung maghambal sa obey and serving God, ma-serve God. No? Kadamo sang serbisyo sa simbahan, madamo kung anong gusto mo iservisyo sa Ginoo, madamo. So, anhon mo ang doctorate, anhon mo ang masteral, graduate ka sang ini nga grad theology, pero wala ka man gani, hindi ka man gani magamit sa ministry, hindi ka man gani mapuslan sa pag-share sang gospel sa simbahan, hindi ka man gani laban ka lang niya debate, laban ka lang niya amuni, no, damo ka reklamo, pero utod sundan mo ang pulong sa Ginoo, kaya muna ang matutuod nga foundation. Okay, a man may own a manual on how to build a house, okay, but if never follow the instruction, may ara ka manual kung paano mag-obra sang building, no? May ara ka sang manual kung paano mag-obra sang balay, but wala mo man ginasunod, no? Wala ka man nag-follow sa instruction. Ang instruction, for example, B, no? Mahalo ka sang simento, paghalo mo sa semento, duha ka, for example lang ha, kay hindi man ko farmers, no? Hindi man ko panday. Kung magamban sa video ka semento, anong kabalas, no? Amo na bi. No, example lang. Kag, pulo bi ka ba to, no? Amo na bi. Tapos ang imo ya, isa lang ka semento, imbutang ni mo, anong kabalas, kag tatlo lang ka sa akong abato. So, wala mo ging following instruction. So, ang foundation, hindi amo. Therefore, makollapse na. Di ba? But if never follow the instruction, the house will not stand. Okay? Ang balay, hindi gin magtindog. Likewise, hearing God's word without obeying it brings spiritual failures. Nag-bring ina sa ginatawag nga spiritual failures. Gani utod, false foundation leads to destruction. Okay? Nagalid ina sa destruction ang false foundation. So in Matthew chapter 7, 26 to 27, and everyone that heareth this saying of mine and doeth them not shall be like unto the foolish man. The foolish man also built a house. Okay, outwardly, the house may be look similar, but different was hidden beneath the surface. One was built on the rock, the other was built on the sun. But many people have outward religion, but no genuine relationship with God. You see, madamot na sang religion, pero kag may religion tayo sa isa, pero hindi ang matutuod, genuine ang aton nga relasyon sa Diyos. No? Piki ang aton nga relasyon sa Ginoo. When storm comes, kag kung magabot ang mga problema, their faith collapse, right? The ang ilang faith nagakollapse because it was never built on the true foundation. Nagabelt lang sa kwarta, nagabelt lang sa support, nagabelt lang sa kung ano man da. So ang Ginoo nag-remind sa aton nga sa ning ation sa ning kalibutan nga dapat gid gali utod ang aton foundation maghaling gid sa Dios kay Christ Jesus. Okay, build daily upon the foundation. No, in Colossians chapter 2 Slendery, and Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. You see, the only Jesus never changed. Okay, ang tanan niya nag-change sa ning kalibutan.

0: dihon, no? Nagabakod ka pagani because you're valuing your true relationship with the Lord. Utod, remain active in the church. Padayon lang. Remain. Biskan nung problema, biskan nung pagtilaw si mukabuhi, ara ka lang. Remain Japon. Padayon lang utod. No, kay nobody's perfect. No, ang tanan nga tao makasala. Don't be discouraged. Don't be disappointment. No, kay ang Diyos siya, tanaw naton, amulang gid ang aton tulokon. Don't look people. Kay kung tanaw mong mga tao utod, wow, dali gid kita ya makulaps. Ang kun amulang aton condition, hindi mabakod. No, your gift, give it to the Lord. Kung ano ang imong gift, ihatag sa Diyos. No, itug yun sa Ginoo. Kung sa choir, kung gapaninlo ka simbahan, o whatever nga gift, give it to the Lord. Itug yan sa Diyos. Share Christ with others, no? Share your word. Christ, kay Kristo Jesus. I-share ni mo si Kristo Jesus sa ibang tao. Ang imo kabuhi, kung di ka kabalo mag-share the word of God, ipakita ang imo kabuhi nga si Kristo Jesus ara. Kay si Kristo Jesus, nagapuyo sa imo kabuhi. Gali o tod, sa iningat niyon, church, what is your life built upon? Perhaps some are building in career naton. Perhaps ang aton nga building, no, ginabuild sa aton nga finances. Perhaps ang aton career ginabuild naton sa aton nga self-confidence, sa aton religion. But God reminds you this afternoon that we should keep, dapat langgit kay Christ Jesus langgit ang aton nga foundation. Wala na sa iban pa. Jesus Christ is the rock and the solid rock and the true foundation. I said religion cannot save you. Kani utod, kay diri naman natapos, no, ang ating programa, ini naman si Pastor Ricky, magkakita na kita sa sunod nga Friday. God bless you.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.
2: Electricity. Ayon sa Webster Dictionary, ito ay phenomenon na nangyayari sa kalikasan na base sa imbalance ng positive at negative charges.
3: Ano naman ang kinalaman natin sa mga definisyong tulad nito? Kung ang kailangan mo lang naman eh, konting hangin mula sa iyong ever reliable electric fan.
2: Kung ikaw ay isa sa mga di pwedeng mabuhay kung wala ito, narito ang
3: Power Tipid Tips mula sa FEBC.
2: Tulad ng dating paalaala na lagi naman nating nalilimutan, i-off ang electric fan kung ito'y hindi ginagamit.
3: Kung ikaw ay komportable na, iset ito sa low. Hilak ang oscillator kung ito'y kailangan lamang sa isang direksyon.
2: Sa ganitong paraan, ang hangin ay magagamit kung saan ito kailangan.
3: Yeah!
4: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
7: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio, Cotabato.

0: City 106.9 DXGR FM Radyo Gandingan sa Coronadal City 1062 DXKIAM Your Friendly Voice Davao City 1197 DXFEAM The Good News Radio Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps
1: FEBC Philippines Hanggang marinig ng lahat
2: Philippine Standard Time, it's 7:02 in the morning.
3: Bugtaw na!
4: Ahay, tuyop ako!
3: Ano yung kubayan? Bangga lang, bangga lang. Oh!
5: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
6: Oras na Pilipinas.

Mayang aga, Western Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas. And good morning, world. Nakabalik ang programa, nga kaupod din niyo sa paghandom para sa pagbag-o iniyang oras na Pilipinas. Sabi na, Biyernes nga adlaw, katapusan nga adlaw sang ining working days mga kabiyanan sa sining semana. And then, buwas weekend na. Weekend na buwas mga kabiyanan sa but silingon. Makapulupahuway-huway na kamuya. Makapulupahanday-handay na kamo. Kag makalakat na kamo sa gusto nyo laktad. Sa may mga plano sa buwas, kung diin kamo malakat, ready yourselves na kay... namigin man akong naka-ready, ikaw, di ba? Kung para sa mga wala naka-ready, di ba? Namigin na naka-ready, ya. But then, Friday, mga pinan, it's the spirit of Yehey. It's the Yippie Yahoo way to go Friday. Friday, mga kumyanan. Friday. So, kabay nga, okay lang nga nga Friday, subong. Organic Friday, tanay sumo, mga kumyanan. Wala tanay politika kay anything about politics, anything about, kay pahuway tanay sa politics, mga kumyanan. medyo magulugamo ang aton niyang kaklatabo sa aton nga Senado. Magamo, mas pagamo, pagurusang, buta kung kakilala ka mo siyang lukot. Nablang lukot nga ginabutangan langgaw ang ginasalad kung ara ka mo sa dagat. Daw mas gubot pa sa lukot ang nakalatabo sa ato niya nga kongreso. Mga anyway, this Friday, we are going to talk about comfort foods, about whatever, about anything under the sun. Kung nagapamahaw ka mo subong, kag nagapangapi ka mo subong, para yun lang, i-ready nyo na sa mga wala pa. Mga wala pa na kapamahaw, wala pa na kapangapi, i-ready nyo na inyong kape, i-ready nyo na inyong pamahaw. Kaya basi matakam pagiging kumakaroon sa ato nga topic ko. Hiligay nun, talking about hiligay nun mga kabiyanan. May mga ano kita ya, may mga ginakantuan kita kung mas stress kita balahaw. May ginakantuan kita nga pagkaon, kung ma-stress kita, kung nakapoy kita, kung na, ano na, mabatsyagan mo simula, doon ka, lukulain sa matsyag ko, luto ta bala KBL bala, luto ta bala sing pancit mulo bala, luto, istoryahan na karon mga history, sina nga mga pagkaon, paano na nag-abot, paano na nagbutwa, paano na naibinto sa mga ilagay nun, paano na naibinto sa mga ilunggo, kag di na naghalin, no? Pero hindi ni comprehensive mga ito na. Ato niya, ano lang niya, pro, no? Pro plagpat, hindi joke lang. Ato ni Strihan Karod, kag amat-amaton lang ito. No? And kung may obra kasi sining adlaw, dapat maging energetic ikaw. Dapat maging energetic kita. Kay Friday na eh. Friday na eh. Katapusan na lang adlaw sa sining work. Working days yung mga biyana sa sining simana. Kag pagkahapon niya, kung simanal niya yung mga swildo niya, makabaton ka na niya. Kung wala ka na ubra Sabado, iba niya, Sabado ang ilang, pero iba niya, birnis siya, simanal, birnis pa lang, paldo na. Kung baga sa ano, paldo na. Wala? Pero kung nangyay mo yung swildo ya, 15-30, ati wala na nibilin subong. 5 na be. Besa, ano katapusan ng swildohanay? Tapusan ng swildohanay, isang nagligad si Mana. O, subong nga wala na nibilin niya. O, gano'n na lang, running on empty gas, in empty tank. But anyway, at tulok lang tagyapon si Ginoo, kaya ang Ginoo ang nagatoy-toy nga panguna sa ato tag sa mga buhi, no? Kay amo na pirmi ang pangamuyo nato ni Lord, day supply tagaay kami sa pinalanon na mun sa sining adlaw. So yes, maabot ang mga discouragement kis akon daw, hindi pwede pa baon ha. O, sige. No, kun kis abla may mga bagay bala nga wala naga go our way, no? Sa aton man nga plano, sa aton kabuhi, sa aton mga plano sa kundiin man, especially sa pungsod Pilipinas, bala,
if things are not going our way, well, just turn to God. Ka Ginoo, mga ampo ko sa iyo, Ginoo nga mo ni kakalata buhaw. But I will still trust in you. Ah, wala ya. I will still trust in you. Wala talaga sa halig sa kung ano yung mga bagay. Sa halig kita ya sa Ginoo. Kung ano naman matabo sa pungsod Pilipinas, ate, Ginoo na bahala. Ginoo na bahala. Kung ano ang mga bagay nga nagpatihog-tihog subong sa pungsod Pilipinas, ate, bahala. Anong Ginoo da? Ato niyang padayon lang ta. Move forward. Ano mga Pilipino eh. We are very resilient. Mas resilient pa kaysa mga tanga. Kita mo ng tanga, lamposan mo. Abi mo napatay na. Dugay-dugay mo dilagan. Perti ka resilient, ibla. Kita kisa mga Pilipino, damo mo na yan. Kapila na tagin lamposan, kapila na tagin bagyo, ginbahaan, ginlinog, ginpalupkan sa bulkan. Tanan. Pero we are still alive and kicking. Nabalda, kadali. Pero pag dugay-dugay, gabangon, kagadlaga naman liwat ah. Ano yan mga Pilipino ya? Especially mga Hiligay nun. We are resilient, no, kay sang una nga mga tion, especially sang nagasalig tabala sa aton nga agrikultura. May mga tion gidya nga wala harvest. Amo nang itawag nga bulan sa mga tigriwi nga bulan bla. Tigriwi nga pag-abot sa mga bulan magkriwi dalga mo sang gutom kay wala na eh, wala harvest, wala ha? Wala ka may makuha bla. So may natawag nga tigriwi sa una. Pero subong yan daw hindi na na-applicable eh. Kaya tignan mo rito subong mga palangitanan. Pwede ka na mang-hold up para makakwarta ka. Pero kung madakpan ka, titapos ka eh. Tapos ka eh. Agad mo na nambal ko, no? May mga consequences at nanan nga aksyon. Ito nagligad ha. Itong dua cold upper, dumduman nyo to. Siling sa mga netizen. Tanay, pakita ng tsura nila. Kaya para babalaan ako. Magkapangaman kami. Pero siling siyang aton nga lay hindi kay dapat ya may aron na sila ya may right na sila ya kay basi bala magin prejudice kag magin judgmental mga tao sa palibot sa Batman sang isa ko kakilala anong judgmental hold up pero sila judgmental bagita ya. Anyway, may mga mahiyo tagyapon sa Ginoo sing kaalam kag kusog kabakon no sa adlaw kapin pa sa sidig adlaw katapusan nga working day sa sining semana kay ang Ginoo nagapamati sa aton. Amo nang nambal sa Tagalog, no? Kung kapag ikaw ay nagdadasal, ang Panginoon ay dumidinig ng iyong panalangin, no? So ang ating dasal, dinggin mo palagi Panginoon ang aming mga prayers. So alas 7:10 mga kabayanan, here's our song and we should ponder on this. Kay diri kita gisalig sa Ginoo. Di malakat malin, kababalik ang oras na Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas sa alas 7:15 mga kabiyanan. Ano ang inyong mga pamahaw na subong? Ano nga ka, latuhaw? Hindi man to amo. Ano inyong mga ginapamahaw na subong? 0998 mga kabiyanan, 842-2130 ang aton nga text line sa gihapon as always, and we are live sa aton nga Facebook live stream mga kabiyanan. Ma'am Roslyn Pantunyal, mayong aga. Aton nga first honor sa sining aga. Si Ma'am Roslyn, no? May aga man sa bilog nga panimalay na sa mama, kagpapanimo, kag sa imo nga mga kabataan. Good morning, gidra sa inyo tanan. Kay Pastor Benji Alfonso and family sa Lumbia, mayong aga. Kay Ma'am Annie, kay nang suping kag daday sa Kawayan, good morning, gidra sa inyo. No? Kabay nga, okay lang ka muna tanan. Sir Bibot, umbiyon, good morning. Welcome, kid. Welcome. Siya ang nag-welcome sa ako ni. Ma'am Corazon Estilioso, mayong aga. Kay Ma'am Sonia Cadillero, mayong aga. From Antipolo City. Uy, kamusta dira sa Antipolo? Oh, ang Antipolo, mga kabiyanan, medyo, kung mag-ulan, medyo tugnaw na da eh. Elevated na sila. So wala na da gabaha sa Antipolo. Kung gabaha ang Antipolo, mga kabiyanan, put silingon, oh, gaanaw na ang bilog nga Manila kag Rizal. Ma'am Melanie Aison, good morning, oh. Good morning dire sa inyo. Sir Jules, ah, siling ni Sir Jules. Oh, thank God it's Friday. TGIF. Oh. Ano niya? Ah, ano yang nami ya? Morning sa iyo, sir, kag sa bilog nga panimalay nimo Divina Gracia, oh, sa Vallejo, Zamora, Moran, Azarcon families, good morning sa inyo tanan. And especially man, no, sa mga kabiyanan doon sa City Prince, sa Bible Center Church, maayong aga. Ma'am Enemni Galon, good morning, good morning. O, kag sa ato mga kabiyanan doon sa FCCC, La Carlota, kay Pastor Rodrigo Nyeri and family, nga nagasudan sing tinula sa sining aga. No? Siling ni Pastor Nyeri, maayong aga, sabaw-sabaw ta. May tinula kami di. Talking about tinula, mga kabiyanan. Ano naman ta sa ato nga, ano ha? Kali naman ta sa aton nga mga ihibalo blaho. Talking about tinola. Although ang tinola, mga binan, na, isa ini sa mga fascinating examples ng pagkaon natin sa pungsod Pilipinas. No? Although hindi ini siya uniquely Hiligay nun, na, why na siya nag, hindi kita mag-claim nga dari ginahalin sa ano, aton. But although hindi siya uniquely Hiligay nun, no, it has become deeply embedded sa aton nga Hiligay nun nga kabuhi. Ha? Ang tinula, mga kabiyanan. Okay? Pareho man sa ibang mga parts ng Pilipinas. May klase-klase kitang mga version. Like, ang pinakadako nga debate sa tinula, ano dapat ang ilagay sa tinula? Prutas o gulay? Hmm? Nagagalit yung iba dahil nilalagyan ng papaya yung tinula. Bakit yung nilalagyan ng papaya yung tinula? Sabi ng iba. O, sabi ng iba, dapat yung nilalagay dyan sa yuti. Hmm. Sa yuti dapat yung nilalagay, sabi ng iba. Hindi dapat sa yuti, dapat tinula yung nilalagay. Yung kung anong andyan sa paligid mo, yan yung ilagay mo. So, ang tinula, mga yanan, sa mga gusto magpadalom sa ilang ihibalos ang tinula. Ang tinula ang isa sa pinakakaraan, ha? Pinakadaan. Oh? The oldest documented Filipino, ha? One of the oldest, ha? Documented Filipino dishes, mga kabiyanan. No? Isa sa abot lang kung nagbasa kamusang kung ano-ano ang ginabasa ninyo. But one of the earliest references sang tinula, mga kabiyanan, nagwa sang nobela nga No Limit ang Hire. No? Abot lang kung na pag-exam nyo sang No Limit ang Hire sa una, nadalahin niya sa Life of Rizal Bla. No? Sa No Limit ang Hire, mga kabiyanan, no? Nga napublish niyo si Rizal sa 1887, imagine ha, 1887, before pa na siyang imululo, kaglula, oh, pwera na lang kung ang imong lulo, kaglula, 1800s, oh, so 1887, mga kabiyanan, ha, isa sa mga famous nga scene, nga sang ginsulat ni Rizal ang No Limit ang Hire, nagapakita, no, nga si Captain Tiago, mga kabiyanan, ginsirbihan niya tinula ang iyang mga guests. Ha? kag dire napakita nga ining luto, ining dish mga kabiyanan, it was already widely known. Sa tiun pa siyang colonial period sa Espanya, no? Sa mga Espanyol. Okay? Pero ang ginapatihan mga binan sa mga historians, no? Nga ining tinola, mas karaan pa kaysa Spanish colonial period eh. Oh? So saan unang sugod ang Spanish colonial period? In March 16, 1521. Di ba? Amunang nga ito nga favorite history song. Favorite history song. Oh? Kinadumdum, kinapirmi sa mga Cebuano, no? Oh. So siling sa mga historians mas kraan pagid ni ang tinola nga ini. Okay, before pa, long before sang Spanish colonization mga kabiyanan, ang mga Pilipino, di nag-aalaga na sila sang manok. Abot ano ni nga breed ang manok? Let's just call it native chicken, no? So kun si Pastor Harry pa. Pastor Harry, sorry, Bisaya nga manok, biskan diin sa magkanto, Bisaya niya nga manok, kaya biskan sa Pangasinan, sa Ilocos, oh, sa Manila, Bisaya niya nga manok, kaya native chicken. Oh. Kung siguro kung ato na ta sa Pangasinan, ang manok, kaya Pangasinan sina na, hindi na na Bisaya, guro. Oh. Kung sa Ilocos, kaya Iloco na na nga manok, kaya Ilocano na niya nga manok. Oh, let's just call it native chicken, mga biyanan. Oh, mga kung ano naman lang. Siguro ini mga native chicken, mga biyanan. Kaya may ginatawag kita ba lang mga wild chicken sa pungsod Pilipinas. Sabot ko nakakita na kamaya sa mga wild chicken. Sa amon niya sa liti, sa una, damo na mga wild chicken. Galupad gina sila ya. Oh, ang tawag na sa amon, manok ihalas. Mm-hmm. Ang patanong may araan din sila ganyan na. Ay, dari sa Negros ah. Oh, pero sa una, sa dito sa Leyte, oh, may mga manok ihalas. Ang mga manok na makita natin dito sa palibot, ara sa duta, di ba? Ang mga manok ihalas, mga kabiyanan, galupad na sila, ya. Oh, ara na sila sa mga kahoy, kasi aga, kaon sila sa duta, eh. Oh, so, may ara, mga wild chicken, mga kabiyanan. Siguro, I don't know, amuning ako nga pagpuminsar-minsar, ha. Ay, siguro ini mga wild chicken gindakop sa aton nga mga ninuno. Oh, dasun ila nga gin priso, gin kurong, gin domesticate bala. Hmm? Gin domesticate. Gidra naghali ng aton nga mga native chickens. Amo na guro ang natabo. Ako lang na iya ha. Pero pwede nyo na i-search kung tuod na kung hindi, pero ako lang nga paminsar, ako na nga imagination. Most likely amo ginagurong gaklatabo kay para sa una sa mga baboy bala. No? Ang mga baboy bala sa una bala haw. Kaya mo muna mga wild nga mga baboy, so gindakop, gindomesticate. Oh. Mga Bisaya nga mga baboy. No? Mo muna sa ido sang una. Oh, mga halin sa mga wolf, halin sa mga kundiin nga mga ido. Oh, gindomesticate sang mga kauna-unahan pagin nga mga tao sang una. No? Gindomesticate. Amo na subong nga may mga ido na klase-klase nga breed nga ido. Oh. So mo muna guro sa manok kag sa baboy. No? So, ang ato niyang mga ninuno, well, they were raising native chickens. Oh, nagatanom silang luya. Oy, siling sa mga historian, mga biyanan, ha? Ang original nga tinula, may luya. Oh. Kung wala ka mo galuya sa ganyang nga tinula, kulang. Ikaw yung partner, Bon, gabutang ka luya sa iyong tinula. Oh, luya. May tanglad man. Oh, luya kang tanglad. Partner ka na niya. Oh. Oh. So, gatanom na luya, gatanom, may gatanom na sila mga leafy vegetable, mga tanglad, mga blunggay, mga dahon katumbal, o mga kung ano pa ang mga dahon. Pero pinakanamit nga ibutang mga kabiyanan, balunggay kag katumbal nga dahon. Amulan ako nung sining papa ko sa una, kung wala balunggay, katumbal. O kung wala katumbal, balunggay. O, wala na kung namang pili ka lang. O, kung ano gusto mo nga sabor, medyo, ha? May lain nga sabor ang kung balunggay nga dahon yung nabutang mo eh. Kag kung dahon katumbala, lain ang sabor eh. But the richness of the ginger, of the tanglad, kunamit yun, no? Do, kumbaga makakas yun yung panuhot mo. Kapin pa kung pamahaw mo bala, pareho kay Pastor Nyeri, subungo. O, pamahaw mo balang o makulukahang-kahang pa kay butangan mo ang paitan. O, butangan mo pa itan or iba niya ginakiharan gidiya sa mga gagmay nga mga katumbal o mga kutiktot na mga katumbal na tawag ni Partner Bonard. No? Mga ang kahang nga karhat gid bala tila og mabala nga pagkatapos sa tao.
2: Yan ito nga to tubig man! No kakahang hindi yung nipakaon pa di ko hindi na.
1: So pagkabusog ka na daw, kakasig dyan panahon to ma-relax sa gid dyan bala. O? Daw gulpi talaga ito. Damo pa ni Kron, damo pa ni. So, medyo, medyo makakasig mo panuhot, medyo ma-relax ka. At the same time, I don't know, kung inaamalang pabukalan mo lawig ang native nga manok, magguwa na ng iyang mantika. Namit-namit mo. Lain gidya sa, ano, sa mga 45 days. Lain gidya. Oh. Ah, pila 20 days na lang na iya. Pag grabe na na iyang manok ya. Hindi na galing na 45 days. Oh, 20 days sila na galing. Pag grabe. Kasi isang kabulan, do, halos kaduha sila galing mga fish ang manok. Grabe. Pero yun na balang mga tawag na sa amon, ang manok na nga namin itulahon, ang mga nabalang manong pangitlog na balaw, mga dumagahay. Ano na tawag sa amon? Mga dumaga. Oh. But ano na disiligay no? Sa Cebu, ano? Dumagahay. But ano na ang may nag-text diri, may nag-text diri sa aton, ilahas ko no, hindi ihalas. Ang ihalas Cebuano na iya. Oh, manok ihalas Cebuano na iya. Oh. Sa hiligay no niya ilahas. Pato ng ilahas. Oh, pato ang ilahas. Pero sa Cebuano ya, manok ihalas ginaya. Masilang ka ihalas wild. Oh, wild. Ambot sa hiligay no ilahas. Kun ilahas siya hiligay no about kun wild na sang meaning sina oh. Pero amo na ang tinulab la oh may ginger may ano na gani lemon grass watang English yung tanglad kag luy alang le oh that's yung mga leafy vegetable ganun. Pero man nakita ko Partner Bon bala nga ang ilang tinula nabutangan nila pitchay nabutangan pitchay ila tinula. Oh, wala sila katumbal dahon, katumbal wala sila daw. Pitchay lang nabutang. Gintistingan ko man nagligad. Okay man. Nga actually mga kabiyanan, ang tinula daw daw pichiro nagligwana pero ang tinula ya siguro biskan ano nga dahon ibutang mo basta kay hindi lang ang lagkit ang galaway-laway nga dahon, daw okay gid guro. Pero ko patistingan tinula pero sa luyot ginbutang ko. Istingan ko guro. Oh. O, ang panglasa sa luyot ang ano na ganito tawag na sa ilagay noon man sa luyot man basta oh ang gatubo na bla sa igadigad bla oh sa Cebuano sa luyot na eh. Oh so may mga dahon-dahon then pabukalan mo dugay lusun magguwa na ng malumantika siyang bisaya ang manok ang yellow ginabala nga malumantika so butangan mo lang sing asin. Oh, ang iba niya gabutang sa ilang tinula kamatis kaya parang medyo may uluas lumaslum pero ang iba niya wala ang ginabutang lang nila ahos bumbay luya kag tangla dumula na daso butangan jutay nga pero ang hindi man native sa aton ang ano eh ang peppercorn bala ang paminta bala hindi man native sa aton. So, wala paminta ang iban. Ako gani daw dako na ako nagbutang paminta sa tinula eh. So, una, wala ginay paminta. Asin lang ginaya. Kaga muna, kaga may bitsin, butangan bitsin. Daw, paghihigop mo. So, kanamiton. Ha? Kanamiton. No, amin. No, muna yung tinula ta. Wala pa ta katawag sa aton nga weather. Ang lipat na ta kay, sige na lang ta, istorya sa nga aton yung sudad. Sige lang. Good morning sa kay Tita Nancy Dulka sa issue ka yan, no? Si Tita Nancy niya galuto niya adobo nga orange siya. No? Adobo nga manok, adobo nga baboy nga orange. O, kung pagkabalo ka mo nga mag-orange, ha? ginabutangan niya anato seeds. O, ginakolora niya siyang anato seeds. So, namit mo na. Adobo siya, pero orange na siya galing. O, unique niya nga adobo. Kay Sir Bibot, siling niya, kamusta ang singing contest sa Blue Ribbon kategory? Sino ang nagdaog? Dasa si Mana, kalakayon tani, pero subong niya. Wala na organic, lang tanay organic. Anyway, mamaya na narasupiak ka ninyo si Sir Melvin Fierro sa aton nga weather update sa Sininga. Good morning, Sir Melvin. Kamusta?
3: Yes, good morning, Sir Jigs. Kaga sa tanatag palamati update nato sa pinakuling lakas sa ato nga panahon, Hunyo 5 kita to 2026, Biyernes nga adlaw. Sumulod na sa ato nga Philippine Area of Responsibility ang tropical depression nga si Esther. Si Esther ginabrabana sa kalayo niya mga 220 kilometers northwest ang Itbayat, Batanes. Kaya may kabaskogon nga pwersa nga 45 kilometers per hour. Kaya may pagmadlos top 55 kilometers per hour. Magagiyo si Esther northwestward nga direksyon sa kadasigon nga 20 km per hora kag ginaespektar magagwa naman niya sa ato nga Philippine Area of Responsibility buwas sa aga. Southwest monsoon o kung habagat na nag-apekto man sa northern kag central Luzon. Maka-experience sa maulanon kag may pagmulumadlos nga huyop sang hangin nga dulot man niya sang Easter nga magapekto sa Batanes samtang habagat naman ang apekto naman niya sa Ilocos Region, Abra, Benguet kag Zambales. Ang Negros Island Region, lakip naman ang Negros Occidental, Kabakulod City, maka-experience kita sa kasarangan ng panahon kaya may matsansa sa Gyapon sa mga lapta-lapta mga pagulan kaya pagpagilat ka po panagob, labi na sa kapunanon ako kagabi yun, nga dulot man sa localized thunderstorms kagabagat. Mahina itugtog sa kasarangan ng huyop sang hangin, gikan sa nabagatnan, kag nabagatnan na katundan, ang naga-influensya sa kabukusan niya bayan niya sa aton nga probinsya. Ang kadagatan sa ating probinsya may kasarangan tumtum mabulubalon. Ang adlaw nagbutla ka alas 5.25 kamagatunod, alas 6.8 karoon naman niya sa Kasi Sidmon. Ang ato na temperatura, nagsugod kita 26, magalabot kita 33 degrees Celsius. Ang ato naman niya heat index, ara kita sa 41 degrees Celsius. Update na ito sa ating bulkan Kanaon, may tatlo ka as emission kahapon niya na record. Taga may ara ka 7 ka volcanic earthquake, 4 ka tremor. Kaya nagalapot sa mga 1,920 katilolada sa Gyapong sulfur dioxide kag nagataas ang susang vulkan kalaon sa mga 200 meters. Moderate emission kag nagapabilin sa Gyapon nga alert level 2 ang vulkan kalaon. Inisimil Ben Piero sa Provincial Sister Rest Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madamo salamat kag mayong aga sa luwat.
1: Maraming salamat, Sir Melvin Piero, kag mga binatong update sa aton nga panahon sa kanlaon. Itong kagapon ng kanlaon, grabe ang alert bla. Sang aga daw, siguro mga lambot, siguro 20, siguro ka-alert. Ayawan mo ko dipatay sang cellphone, no? Kaya nakaangot, ito na ito ng cellphone. Okay, mayang aga kay Sir Raji Alfonso. Good morning. Kay Ma'am Josephine Quinosa. Mayong aga. Pasa, hear our prayers, Lord. Isa mo na pangamuyo natin, Pirmino, especially sa aton yung pungsod Pilipinas. Siling ni Ma'am Jeneline, record amo kita si Naya Pastor. Napapagod pero hindi susuko. May siling sa mga palahubog. Susuka pero hindi susuko. Napapagod o lalo na pag si Lord ang imo ginauna. Si Lord gani nagpasan sang krus. Tungod sa sala naton, hindi gani siya nagsuko sang kasakit nga ginagom. Kaya padayon lang ta kay budlay pa na kay ari pa kita sa duta. Sakto na. Wag sumuko, patuloy lang tayo sa ating laban. Kahit yung ating buhay ay medyo tumatumbling na, i-enjoy natin yung pagtumbling natin. Kung ang iyong buhay ay nakita mo daw medyo tumatumbling na, enjoyin mo lang yung pagtumbling-tumbling pagdating sang punta, taytay na punta taytay. Nag-ulan na to sa Punta Taytay. Naka-ulan na sa Punta Taytay. Sa mga taga Punta Taytay, ha? Team Carmona, dira, mayang aga dira sa inyo. Kay Sir Robert Isolgon, mayang aga. Siling niya, kung ano man ang matabo, salig lang si Ginoo. Muna, salig lang si Ginoo. Bahala na ng Ginoo. Yan na yung problema. Hindi na nato na. Good morning kay Sir Geoffrey Sanggumay Civiliano Dos. Kay Ains Itabag Almasol, mayang aga. Okay, Nanay Connie Duresa, Tatay Benny, okay, si Bilog nga Primalay Duresa, kay Doc Gracie, kay Baby Diana, kay Daniel Benedict. Maying aga sa inyo tanan. Sa Panimalay Kaskalya, kay Mami Kleng, kay Daddy Greg Kaskalya sa Batangas, good morning. Sa Panimalay Pescadera, si Tito Jimmy, si Joanne, si Jason, kag si Jana sa Manila, may agad rin sa inyo. Pwede malay iskubin. Oy, good morning sa inyo tanan. Special kay Sir Robin, kay Ma'am Fe, kay Nanay Lumen. Siling ni Nanay Connie. Please greet happy birthday in heaven today. Oy. Kay Kukoy Tony Piscadera sa langit. Also to Jiban Piscadera sa Dumalag, Capiz.
4: Happy birthday!
1: Good morning sa inyo, Dra. No? Happy birthday, man. Oh, Jiban, oh, Jay Mangyapon, Piscadera. Oh, morning, Dra, sa inyo. Kay Sir Genre Nolido, manok ilahas sa iban. Ang meaning, sina Pastor, ang ila, manok ginlaas mo. Puntos. Puntos, de. Good morning. Sa Vista Alegre, oh, ilahas, tsakto, no? Manok, ila, manok, ginlaas mo. Ano, kapuntos si Sir Genre, ba? Oh, kapuntos, git, kapuntos. Oh, Ma'am Elizabeth Amantoy Himoto, good morning. Oh, good morning. Kay Ma'am Lucita Aligrado, good morning. And kay Ma'am Arlene Rikinya Dinawanaw, maing aga. Tugabang, Pastor, ang hiligay nun siyang saluyot. Uy, tsakto, tugabang, gali, no? Oh, nagligad, nagbakal ko, gali sa may libertad siling. Tagpilang tubagang? Anong tubagang, man? Tugabang, hindi tubagang. Oh. Tagpilang tugabang? Wala na taglima-lima sa buong mga kabianan, pati ang tugabang, no? Inflation? Tagpulo-kinsi na sa buong. Sa una yan, may lima ka-paces kaya, kabakal ka na yan, isa ka-buggos nga tugabang. Sa buong wala na, inflation na eh. No? Tagpulo, 15 na ang saka bugkos nga tugabang. Ko grabe ba? No? Mahal na sang tugabang ba? No, siko mga puli ko to sa balay, mangita lang ko sa gadigad, guruay. Galing ba si Magsala, kabala mga benan? Kaya may pulo pariho man sang daon sang tugabang. Ang buto na tawag sina. Pero hindi na siya, wala na sa ginautan. No? Oh, pain. Pait na yan, hindi. Oh, base magsala ka pala, kuha pala si Gadigan. Sino ka para makatipin ko yung 15 pesos. Munguha lang ko si Gadigan, dala na. Oh, balian man ng tugabang, kay kung pamangkuton mo sa, kung galaway sa kung wala, masabati sa oo. Pagpuksi, galagkit na siya. Pagkag medyo may, ang iyan nga dahon, medyo may rough na may gruganit pala pag ano mo, dawliha. Mo nang tugabang. Pero pagluto mo, smooth na naiya kayo. Smooth criminal na naiya. Oh, good morning. Kay Sir Tristan, gulay mayang aga. Kay Dry, okay oh, nanay. Kay Dry YSD, okay oh, nanay Disa, good morning. Good morning. Okay, nanay Disa, welcome back to the Philippines. Kay Sir Joel Gayanilo, mayang aga. Tugabang para sa last one, aya. Oo. Oh, tugabang. Tanabot ako nga hiligay, no? Mahilig kita sa mga malagkit, no? May okra ka na. May tugabang ka pa. Ang ganyan yung nasagulan, pagkita alugbati. Oh. Alugbati, tugabang, okra. O, oh, pagti, siling sa akong utod. Ano na gani ang sabaw sa ano gani hiligay noon nga asin lang kag lapuyot. Asin kag lapuyot siling sa akong. Iko alas wa. Oh. Kisa bula na ginabutang yung mga dahon-dahon lablaho. Oh. Pero iba niya nabutangan niya ano, nakiharan siyang kalabasa, nabutangan kis asing may okra na ginabutangan siyang kapayas. Oh, muna yang tugabang ya. Ginasudaan ang prutas di sa ato niya. Na, ano ka mo yan? Prutas, sudaan. Ayan din na yung prutas niya. Abo na gano'y ang pinakanamit nga sudaan, mga biyanan, kabalo ka mo. Kaya din sa ato, mga prutas, sinusudaan eh. Kamatis, ang kapay, sinusudaan na ito. Ang pinakanamit nga pruta, ang sudaan, mga biyanan, prut salad. Kay puro prutas. good morning sa kay Mrs. Leden Lacson Elarmo nga mag-celebrate sa ngayong birthday sa June 7. Oh, June 7 sa Sunday ni. Greetings from Lacson family of Crossing Tugis, Pontevedra, Negros Occidental. Hoy, mga agadra sa inyo tanan ha. And advance happy birthday kay Mrs. Leden Lacson Elarmo.
4: Happy birthday.
1: Okay, Sir Robert Itabag from Kanduni. Oh, may ngaga. Kay Tita Merly Lumawag. Good morning, dira sa inyo, tanan. Oh, kamusta, kamusta ka mo, kamusta? Oh, Hoping and praying okay gid, no? Anyway, mabiyanan, alas 7:30 medyo ulihit kita. But then, kadutagyabon siya ito nga pabaon siya siningaga. Ecclesiastes chapter 3 verse 1, kanami sige nang balas sa pulong sige no, for everything there is a season and a time for every matter under heaven. No? Everything there is a season, mga kabiyanan. So, amo na gani nga subong subong adlaw, storya taanay siyang iban, wala taanay politika. But if you look at the background of this text in Ecclesiastes chapter 3, ginsulatan ni Solomon as he reflected on his life, sa mga kabudlayan sa kabuhi, sa mga nagaliwat-liwat nga mga bagay sa kabuhi. Bla? Kag isa sa mga focus, kag one of the central lessons sa sining libro, ginapakita nga ang kabuhi nato hindi static. There are seasons of joy, there are seasons of sorrow, di ba? May tiyon nga abunda, may tiyon nga nagkapakinanglan ka man, may pagsugod, may pagtapos, may mga aktibidades, may mga paghulat, di ba? And si Solomon nag-remind sa aton that God works through all of them. In seasons of joy, God is there, God is working. In seasons of sorrow, ang Diyos nag-work man sa aton kabuhi. Okay? So this is the reality. Our life moves in seasons. Muna kang balis Solomon, for everything there is a season. Kung masiling kita season, mga kabiyanan, it is a period na may specific purpose. Okay? Pareho bala sa aton diri sa kalibutan, nga aton nga nature, naka-experience ang damo ng mga bagay. May planting season, may growing season, may harvest season, may resting season. So, every season sa aton kabuhi, may purpose, mga kabiyanan. Kagang aton kabuhi, nagagiho through different stages. Okay? But always remember this, wala sing isa ka season na nagapadayon hasta sa kahangturan. No? Or hasta sa wala sing katubtuban, mga kabiyanan. May mga mabudlay, may mga manami ang mga seasons, but they will eventually change. Ang mabudlay, maging manami. Ang manami, maging mabudlay. So, kumbaga, nagkalibat-liwat. This is the reality. Kaga mo ng kabuhi naton. Maragani, kung mag-abot sa ato ng problema, well, siguro ara kita sa difficult season. Pero hindi kita makibot, hindi kita matingala. Masiling ta, Pastor, di ba, Christian ako? Di ba, aran ako sa Ginoo? Di ba, dapat ang akong kabuhi, ano na lang, nami na lang pirmi, matabo sa akong kabuhi, pleasant na lang pirmi, matabo. No. It's a wrong notion, mga kabiyanan. Kung Kristohanon ka na, nami imo kabuhi. No. Ang Ginoo wala nagapromesya sina. Si Jesus Christ wala naghambal sina. No? In fact, si Jesus Christ ang kanto sa kalibutan. Si Jesus Christ mismo, he embodied the poor. Grabe kabudlay pagin sa kabuhi niya. Siling niya, biskan ulunan, wala ko akon. Siling niya, foxes have holes, birds have nest, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Diba? Tanan nga kabudlayan o pag nagwa gindin si ginbata. Ginbata siya sa manger. Ginbata siya sa pasungan. Okay? Ginbutang siya sa pasungan. Siya nagdako siya. Ano ang obra sa giyamay? Karpintero. So, anong nag-ano man siya? Nag-karpintero. Antes siya mag-ministry. Siya nag-ministry siya. Nag-manggranon siya. Nakabakal siya sing damo ang mansyon. Damo subong ang mga hindi man yung pakamalahin sa iman ng mga pastors. Ha? May mga pastors nga ginabless ang Ginoo. May mga pastors nga lain man ang klase nga blessing gabon sila. May ginabless financially. But then, damo kita mabalitaan ng mga pastors nga nagapangwarta. Okay? Ginagamit ang relihiyon, ginagamit ang ilang simbahan, agod nga mangwarta, di ba? Nawalain naman na yung istorya. Namasiling ka, ginapakibato mo kay ginbless ka na Jesus, ginbless ka sa Ginoo. Si Jesus nagkanto sa kalibutan, imol siya Well, I'm not saying na dapat maging imol man ta. But then kung tuod na ginambal naton nga kung magkristohanon ka, natawhay na kabuhi mo, maging magaranon ka, kundi dapat si Jesus Christ sa kalibutan, wala na siya nag-imol, dapat nang magaranon siya tani. Mas magaranon siya tani kaysa Kiyos. Pero wala Diba? So, but silingon, bisang Kristohanon na tayo, may tiyon kiti sa kabuhi na hapon natin, nga budlay. But even though the reality is there, the sovereignty of God is always abounding and is always above and over all. Kaman, ano nga baldra? For everything, there is a season and a time for every matter under heaven. Ini nga verse na katudlo sa aton mga bayanan, ang aton kabuhi, ginagovern not by chansa, not by chamba. Okay? But by God, because He remains sovereign over a lot of things. So, sovereign over opportunities, sovereign over delays, sovereign over transitions sa aton kabuhi, sovereign over challenges. Kung masiling kita sovereign, mga bayanan, He is above, He is the ruler, He is the one who kumbaga siya ang the King of Kings and the Lord of Lords. Putsingon siya ang masunod, mga kabiyanan. Okay? Bisikan gani, kasi wala kita kainsindi kung ano na nga season ng aton nga ginagyan. Pero ang Diyos nakakita, ang Diyos nakabalo sa iyang purpose. So, ang challenge para sa aton is if we go into a specific season, mangkot kasi gano'n, anong purpose sa sinayang season sa akong kabuhi? Is it a season for growth? Is it a season for rest? A season for harvest? Ano nga season gano'n? Kano? Hindi ko kanjindi. Well, may mga struggle kita. Tungkol kay sa tiyon, wala siyang pagtanom, gusto nato may harvest. Sa tiyon nga gusto natin ang sabat, sa tiyon nga gusto natin ang sabat, ginapahulat kita si Ginoo. Sa tiyon nga gusto natin magtubo, sa tiyon nga gusto natin komportable kita, no. But growth is not comfortable at all. Okay? Sa tiyon nga nag-transition kita, gusto natin certainty. So, may mga struggles kita Pero ang Diyos nag-develop sang different qualities in different seasons. Different seasons. Ang paghulat, nagatudlo sa aton sing pagsalig. Ang challenges, nagatudlo sa aton sing insurance. Ang blessings, nagakultivate sa aton nga gratitude, sa aton nga pagpasalamat. So that's why we need to learn kung ano na nga season ng araw, kung ano nga purpose ng season nga na sa imong kabuhi. Do not compare our current season to another person's season. Hindi ito pareho Siguro si Partner Bonard, ara sa season of harvest. Ako ya, arap ako sa season of planting. Hindi kabudungan So, ni-compare mo, grabe ba? Damo sa ano ba? O kanami siyang kabuya ba? Pero ako ya, perti pang budle ko, wala agin. Tulo na akong sipon, luha, kagdugo. Pero wala agin. Do not compare your season to others. Lain nila, lain imo. Rather than doing that, mangkot kasi Ginoo, anong ginatudlo mo sa sining season? Ano ang ma-learn ko Ginoo sa sining season? Ano ang purpose sa sining season sa akong gamay? And if we do that, we learn to see the reality of things, the purpose. And we can enjoy ourselves whatever season we are in. Alas 7:48 mga kamayan natin sa magpadayon, mamati kita na sa pipila ka mga panumdum. Timbalik at timbalikin, kababalik pang oras na, Pilipinas.

0: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
3: Naranasan mo na bang magpabago-bago ng iyong pasya dahil sa sobrang kaiisip? Yung unang pasya mo pala ang tama pero pinalitan mo pa dahil nagduda ka sa iyong unang naisip. Totoong mahalaga na pag-isipan natin ang ating mga pasyahin sa buhay, trabaho at negosyo. But sometimes overthinking hinders us from taking action. May panahon para mag-isip, may panahon para magpasya, at dapat may panahon din para umaksyon na. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. May nakapagsabing, "The distance between your dreams and reality is called action." Hindi magkakaroon ng katuparan ang mga plano at pangarap mo kung hindi mo naman aaksyonan ang mga ito. Narito ang ilang hakbang kung paano mo lalapatan ng gawa ang iyong mga plano. Una, step in faith. Tanggapin man natin o hindi, sa lahat ng ating ginagawa ay mayroon itong kasamang pananampalataya. You exercise trust and faith sa tuwing ikaw ay sasakay gamit ang Grab. Di mo naman kilala ang magmamaneho pero nagtitiwala kang dadalhin kanya sa destinasyong gusto mong puntahan. You exercise faith whenever you eat out in a restaurant. Hindi mo nakikita ang kusina ng restaurant, pero nagtitiwala ka na malinis at masarap ang pagkaing isa-serve sa iyo. Pananampalataya at tiwala sa Diyos ang kailangan. Sa tuwing gagawa ka ng hakbang para marating ang iyong mga pangarap at matupad ang iyong plano. Maraming bagay na hindi mo kontrolado, kaya kailangang matuto kang magtiwala sa Diyos. Pangalawa, exercise positive risk-taking. Ang paglago ay palaging may kasamang calculated risks. Gusto mong lumaki ang negosyo mo. Hindi naman ito mangyayari kung di ka magdaragdag ng investment o pangapital para sa expansion na iyong nais. Kasama ng paglago ay lakas ng loob na makipagsapalaran. Kasama ng paglago ang paghakbang sa labas ng iyong mga nakasanayan na. Part of positive risk-taking is learning to leave your comfort zone.

0: Latinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nakabalik ang oras na, Pilipinas, alas 8.02. Mayanan, oh, kamusta ka mo? Tapos ako mo pamahaw? Ano ba? Bago pala nagsugod pamahaw?